0: kini salamat, kumusta? May buntag. Welcome no sa paghigala ning lain nga Miyerkules sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala na nukanta live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Nukanta sa labing lanog, mas labing kusog, o mas labing tinaw, nga nang ginusarang FM radio station. Nga ito nagmalambuon nga lungsod, amo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 001 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige po mga higala, yung makauban kini ang pubring iksuon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto og pagmahal si Sig Kaingon Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo way deportivo.
0: Makikuban kini mga kigsunan, sige po hangtod tas alas 9 kabuntagon. Nga kung usbon, ubalik sa iksundi mga higala kining tibuko sa kaoras na tukarong tulumanon. Nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Sidi Chamante mga higala. Kasud ding tibok sa kaoras nga tulumanon, sige po ato ipadangat diha kaninyo karon kini mga labas ug nagbagang balita magigsuon ning ato ang probinsya Sugbo pinagi maghigala ni Sun Star Super Balita mga kaigsoonan Facebook page or dali sa ilahang kuan mga higala website mga kaigsoonan ato ang gitan-aw karon no sa mga balita mga higala nga mulambigit karon sa tuang sitwasyon mga igsoon. Samta maghigala sa Japon sa itong mga balita karon sa kalambuan sa itong lungsod sa Tuburan. Ato ni ipadagat karon ito ang maghigala. Hindi baka basi makabisita karon ang ato ang Municipal Public Information Officer si Mission May Villaronte mga kaigsuunan. No? Kaya ablish pa kano na yun mga higala kining ato ang tulumanon alang sa mga updates mga higalang yung ipadangat to sa mga kalambuan sa lungsod sa Tuburan. No? Luwas niya na mga kaigsunan, arisabtas to mga balita karon sa kalabuan sa probinsya sa lungsod sa Tuburan, mga higala, pipila, kabaga, kasikas o mga panghitabo. Labi na yun sa mga balita sa kalambuan sa lungsod, mga higala. Ipadagat, usab, no? Ni Bro Alcher Dungog, nga to ang kinini ang kauban field reporter, mga higala.

ang paniniag balita mga igsoon, no? Gawas po diyan ang mga higala tabang punta, no? Paghatag niya mga detalye mga kaigsoonan o kung sa'yo mga nahipos sa itong mga balita ni nga ito ang galungsod mga igsoon o mga kasikbit nga kalungsura, no? So itong makauban sa mga ito taon mga higala Bro Alcer Dungog the Captain Moves Kuya E mga higala isang kuya sa kahanginan Kuya E lang yan. Okay mga kaigsoonan, no? Noy Bibidotos man kalabay ang alas 8 sa kabuntagon ang Philippine Standard Time sa DYPS Beto Radio mga higala ato sa uan mga kaigsoonan gawas mga balita mga iskutanan sa kalambuan sa lungsod suburan mga igsoon hangtod sa alas 9 kabuntagon banik ko ninyo mga higala sa paghisgot-isgot ng mga butang may kalabigitan sa parayong pagpalambo sa pinalanggan lungsod suburan ubos sa administrasyon ni Tuburan Mayor C.D. Jamante mga higala samta mga kaigsoonan agi usab sa pagsuporta of course mga higala sa tuaga ever supportive Vice Mayor Danny Jamante ingon man sa tuang former mayor ang amahan ng founder sa kalambuan sa lungsod Tuburan former mayor Aljun Jamante of course sa mga SB members mga higala mga konsyalis sa katagalungsod di sad mahimo mga higala mga kalambuan o di patungod sa niusang pagsuporta usab nila mga igsoon samta mga higala 10 minutos na nakalabay sa lasotsos kabuntagon oras sa Pilipinas, alas 8, G's na sa buntag mga higala. Arita mga higsoon, karos ng mga balita, ningga pizza size sa Mayo, tuig 2026 mga higala. Adlaw Miyerkules mga higsoon. Usbo na ko mga higala, ikaw nung no, adlaw buwan sa Mayo mga higala, tuig 2026. So happy ta sa mga higala ang atuang kasulugan sa fiesta, no? Ni Senyor San Antonio di Padua mga higala. Bisan pa man nga nagsingabot pa mga kaigsoonan ato makita ang kabibo o kaaligri na karos toang lungsod mga higala gubikan sa mga kinidi ang sports karon mga higala no? Gipahigayon nga sports karon sa toang Siglacas 2026 mga igsoon no? So makita na to mga higala na kinidi ang sports ang hatag o glingaw sa toang mga kaigsoonan nga tuburanon nga nga toa mga kinidi abang mga higalang maghatag po mga kaigsoonan o glingaw sa to ang mga naanda na to mga higala kining bingo mga piriyahan mga higala na po niya no? Centralized na to ato ang gakuan mga higala kini ito mga piriyahan no? Anhagidis tunga-tunga ang bahin mga higala diya gawa sa tunga sa Botisilio Grisal Park doon na po mga higala dito sa Tuburan Boulevard gagi muntadang mga piriyahan mga kaigsoon. So mga kwanon niya, no? Mga rides, mga higala, panahon sa magsingabot, magkadool ang pista, mga higala. So anha na mga igso, no? Ang kinidi ang ato ang mga kalingawan. No? So nakita ninyo diha karon pipila na mga higala ka mga piriyahan, mga igso, nga na diha, no? Sa inyo nakita, diha sa Tuburan Boulevard, o diha sa may Rizal Park, o Montesilio Park, mga igso. Samta mga higala, arita mga kaigsoonan. Arita sa ato ang balita mga kaigsoonan kalabot ining na pagpahigayon karon sa Association of South East Asian Nation Summit mga higala kong ASEAN Nation. Publiko mga higala gipasabot sa inconvenience nga masinati atol sa ASEAN Summit. Samta mga higala ang kompletong detalye ng balita na nawagan o kooperasyon o pagsabot ang Police Regional Office kung PRO7 sa publiko may kalabutan sa gipabot nga huot nga dagan sa trapiko o uban pa nga mga kahasol samtang gipahigayon ang ASEAN Leaders Summit sugod karong Mayo 6, tuig 2026. Isip bahin o kabahin sa katapusang pagpangandam gilusad sa PRO7 ni Antong Lunes ang usa kay simultaneous simulation exercise nga sa nagkalain-laing dapit sa sugod.

Kini gipanguluhan ni Undersecretary Nestor Sanares ang chairperson sa ASEAN Committee on Security, Peace and Order. Itinguha sa baong exercise nga masusi ang kaandam sa kapulisan sa pagresponde sa mga public safety incidents, mapalig-on ang emergency response operations ug masiguro ang hapsay nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno alang sa seguridad sa mga delegado o dignitaries mga higala. Si Police Brigadier General Arnold Abad, Acting Director sa PRO7, ni pahinumdum sa katawhan nga dili maalarma ang daghang presensya sa mga pulis sa kadalanan na kabahin lamang sa gipahigayong pagbansay-bansay ug hugot nga pagbantay mga higala ng hangyo sa ang kapulisan sa pasensya tungod kay adunay mga karsada nga siradan o limitahan ang agianan alang sa konboy sa mga delegado. Mas hugot nga inspeksyon ang ipatuman sa checkpoints o mga strategic area. Gisiguro sa kapulisan nga bisan pa man sa mga istriktong security protocol, ang kaluwasan sa publiko o mga langyaw, delegado, mao gihapon ang ilahang nagunang prioridad, mga higala. So mga kingsuna, no, diha sa dito karos dakwen sugbo, mga higala, bay-ubay, no, ang mga kapulisan o guban pang mga law enforcement agencies ang i-augment dito, mga higala, alang sa security, mga higala, no, sa ipahigayon nga or gipahigayon na karon mga higala nga ASEAN summit mga kaisunan. So di tama balaka ang daghan kay makita natong uniform personnel mga higala, no, kay is a law abiding citizen mga igsoon. So ikalipay nato na mga higala og daghang mga mga pulis mga igsoon, kay masiguro ginato, no, nga luwas ta mga higala sa ato ang komunidad mga igsoon. Okay mga higala, laing balita mga kaigsunan, ay high value target mga higala, nakuha ang 850K mga gidaling drugas mga higala tol sa Bybust operation. 15 minutos man makalabay ang lasot sa kabuntagon, balhog sa prisuhan ang usa ka giilang high value target kong HVT uman makuha ig kapin sa 850,000 kapesos nga kantidad sa gituhuang Shabu atol sa usa ka Bybust operation sa Sitio Susco, Barangay Guadalupe ni adtong Lunes hapon, Mayo 4 2026. Ang malampusong operasyon gilusad sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Compitia 7 dungan sa pagigalayon sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office kung CCPO alauna 3 sa hapon. Gila ni PDIA 7 Director Joel Plaza ang suspect nga si alias Hubito, 20 City Anios o residente sa Mongrapit. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang 125 gramos nga gituhang shabu nga gibadabanang gamubalor nga to sa 850,000 kapesos. O ingon man ang Bybust money o kusaka cellphone nga gigamit sa transaksyon o uban pang mga drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDIA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis. Sumala ni Lia Alcantara ang information officer sa PDIA 7, usa ka semana nang gipaubos sa case build up ang suspect. Uman sila makadawat og impormasyon gikan sa usa ka confidential informant. Nasairan sa investigasyon nga si Hubito nakahimo or makahimo sa pagbaligya og 500 gramos hangtod sa usa ka kilo nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier. Kasamtangang nagtingkagol ang suspect sa detention cell sa PDIA 7 sa Sudlon, Barangay Lahug, Cebu City. O giandam na ang mga kasong kalapasan sa Section 5 and 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa maong dinakpan. 17 minutos man maglabay ang lasot sos kabuntagon mga higala. Good morning, may pagpaminaw karon di Kapitan Idol Dexter Clarite. Ang iyong mapinanggaon na kugihan og maalagaron mga higala ninyong kapitan dihang mga Kugonians. So barangay Kugon mga higala nagpabidaw karong mga orasa mga higala og nagtanaw sa tang Facebook Live diha sa Mildex mga kaisunan siya hangga kananan karon, no, diha sa may Tuburan Police Station at banggit mga higala, no, diha nagpaminaw si Kapitan Idol Dexter Clarite
Salamat kayo sa makanunayon sa Badok Idol no nga pagpahigayon sa weekly no nga feeding program ni Modias Barangay Kugon ug sa subsob ninyo karon nga pagpahimos ning init panahon nga paghibo og or pagpasibintos mga kadalanan Dias mga agianan mga hilit nga dapit mga higalang agianan sa mga tinun-an panahon unya sa ating klase no kay gisiguro nila karon ting init nga masiminto aron panahon sa ating klase ting uwan mga higala dili hitak ang ato mga tinun-an pagpadong sa mga tunghaan mga igsoon. 18 minutos na nakalabay sa last 8 kumbagaon may pagpaminaw may buntag usab karon ni ting maning kang maong ang ato ang small but terrible mga higala nga vlogger diha sa ato ang mayor's office no nindot nila ang vlog mga higala ay ubang vlog mga igsoon ang tuyang nagyawit tuyang nagtabi mga higala no aron lang yun pansinon mga igsoon pero kining ilahang kating

0: karon ni Captain Joseph pa ang mamag-id aspi mga higala. Oh no, Captain Joseph Bata Aspe Bigayagala. Og ni Ma'am Bonina, balsa pa pag-iid Aspe, no? Ngayon pagpaminaw karoon niya sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu. The home of Aspe Lights and Sounds and the pride of Tuburan, mga kaigsuunan. Sa Surbida, Aspe Lights and Sounds, Barangay Kabkaban. Kinini ang Ugmang Adlawa, Bagayagala. Surbida, di isad bantay-bantay, di isad basta-basta, Bagayagala, si Kapitan Nick Principal. Liha, may pagpaminaw ni Buda, Kapitan. Si iyahang kapistahan kay Aspe Lights and Sounds sigun ang gigamit mga higala usa sa dili lang no sa Tuburan nga nagbariog og sikat ni higala sound system kundi sa Luko probinsya Sugbo og sa tibuok rehiyon mga igsoon kay abot man sa lain-laing probinsya mga higala like dito sa province of Bohol mga igsoon. Captain Joseph Mata Aspe mga higala, Aspe Lights and Sounds. Samta mga higala din Aspe Kaslinia mga kaigsoonan, Bro Alcher Dungog the Captain Moves alang siya mga balita kayo karon na Kuya E, please come in.
1: Yes, Bro Jiril, may buntag ni mo og ni DJ Roland Butoy og sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Andam na ang Cebu, GovFam, midawat sa Global Media alang sa Asian 2026. Midawat ni Gobernador Famila Pambariquatro ang mga dungganong nga bisita, mga kauban sa Asian mga representante sa nasyonal nga gobyerno og mga miyembro sa international nga media samtang official nga yablihan kagahapon adlaw nga Martes ang International Media Center alang sa Asian Summit 2026. Sa iyang mensahe giingon ni GovFam Bariquatro nga usa kini ka makasaysayanong nga higayon para sa Pilipinas og sa Cebu tungod kay sa unang higayon ang Asian Leader Summit ipahigayon gawas sa Metro Manila. Anda na ang Cebu, andam na ang makiguban, andam na mo abi-abi o andam na mo tampo sa usa ka ligon o mas konektadong Asian, matod pa niya. Gipasiugda sa gobernador ang world-class nga pag-abi-abi sa Cebu, ang natural nga katahum, alami nga pagkaon, naguswag nga infrastruktura, nagtubo nga ekonomiya o padayon nga pagpamuhunan sa katawhan nga nagpasabot nga ang pag-host sa ASEAN, pagbukas o daghang oportunidad alang sa mas laom nga panag-uban, dugang nga puhunan, maluntarong nga turismo o dugang nga kalambuan. Gipasalamatan usab ni GovFam Bariquatro ang akong papel sa mga mamahayag sa pagpaambit sa istorya sa Cebu ngadto sa kalibutan alang sa Cebu. Kini ang labaw pa sa pag-host o usa ka international nga summit. Kini usa ka higayon aron ipakita sa kalibutan nga ang probinsya andam manguna pag makiguban sa ugmo tampo alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BD Radio og nanukad na lang dere sa Cebu to. Shout out ni Consul Juan Sortunis, Yuli Borja, Evelyn Abalos, Jenny Magdadaro. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcher Dungog.
0: Daghang salamat ni Kuya E. Anag isang kuya sa kahanginan. Kuya E lang yan. Okay, mga higala. Mong ginaiyahang, kung sa una bro, mong ginaiyahang linya sa una sa siya pa'y nagdaan yung programa ha. No? Eh, si bro Alcher Dungog, mong ginaguna yung programa ha, mga higala. So happen nga ang iyahang trabaho no as security guard Bagayagala medyo napigar siya sa oras niyan to mga kaisuunan para rin siya sa Barangay Monte Alegre muna nga kuha na lang no kinini ang kita na ining gapod Bagayagala ning programahan niyan to no okay mo

0: sila mangi nagunaan ini adto mga kingsunan si Kuya E, the Captain Moves Alcher Dungog. 23 minutos man makalabay ang alas 8 kabuntagon mga higala arita mga kingsunan. Ang ato ang Municipal Public Information Officer Miss Shanmi Villaronte mga higala to ang makauban karon. Og gikahinaman mga higala sa mga suki na itong pagpaminaw kay kay feedback na yun ako mga nadawa tabi na gins makasuroy tas pista kinsam na bago nga babae diha nga kininiang mo padangat o report no sa kalambuan sa lungsod no, so lindot og feedback no ang mga nagpaminaw karon labi na gins si bro kininiang by Milchor Borja karon no og si Ate Silver Borja nagpaminaw sila karon diha sa Mantawihan Barangay Kugo nagpaabot kin sila dai sa imong karong mga pag-updates no sa atong kalambuan sa lungsod Tuboran. Okay, welcome Mission May og kumusta ang atong kalihukan karon sa lungsod Tuboran.
1: Sumayong buntag kuya og labi na pud sa ato ang mga suking tigpaminaw maayong adlaw Tuboran kini si Sean May Villaronte ang inyong municipal PIO ani nga pag-usab sa inyong paboritong istasyon ang DYPS BD Radio 98.1 FM nagdala kaninyo sa kalihukan ng programa sa atong komunidad. So karon ang una natong pag-aistoryahan karon kuya kay about sa ato ang kasalan sa Tuboran 2026 no kani kay usa ka makapahinam og makahulugan nga programa nga giandam sa Municipality of Tuboran alang sa mga magtiayon nga gustong magpakasal. So gipahibalo sa lokal nga kagamhanan ubos sa pagpanguna ni Mayor Honorable Christian Daniel City Zamante uban ni Vice Mayor Honorable Danilo Dani Zamante ang kasalan sa Tuboran 2026 kini usa ka espesyal nga programa nga nagtanyag og libre nga church wedding alang sa mga kwalipikadong magtiayon. So pagahimuon kini karong Hunyo 4 sa Archdiocesan Shrine of San Antonio de Padua dinhi sa Tuboran, Cebu. So kani kuya no nindot jud kayo ni nga programa alang sa tuang mga magtiayon o mga couples nga dili pa jud na makaya nga ikasal. So kani sa usa kini ka oportunidad nila nga makasal nga walay magasto.
0: Okay no, so nakita na bitaw nako ni sa Facebook post no. Unya kwansa dato sa uhagon tuma kigsuonan nga labi na gyud naka-follow sa to ang Tuboran Cebu Spring of Success Facebook page. Atong i-share ni aron nga makaabot yes. No sa to mga kigsuonan ng mga tuboranon nga adugay na nga nangandoy nga makuha no mahimong bugos ang ilang panag minahalay diha sa altars kami niyoon diha sa tong simbahan no. Nya dako kaning opportunity nya labi pa gyud kay nagsingabot atong fiesta nya June is kuan man gyud noting kasalan magining buwan yes. Sa June no, so nindot kini siya nga opportunity day.
1: So kani siya kuya nga programa nani siya napulo ka slots
0: okay.
1: No napulo ka couple ang pwede natong mapakasal nga free rani siya, so first come first serve okay. So alang sa mga gustong muapil kinahanglan nga magsumite sa ilang mga requirements sa local civil register office o sa LCRO Tuboran sa dili pa maabot ang Mayo 9 so before May 9 ilan ang mapas ang mga requirements. So mao kini ang lakip sa mga kinahanglan nga isumite mao ang pagmatuod nga residente sa Tuboran, birth certificate sa magtiayon, certificate of indigency o residency gikan sa barangay, ilahang valid IDs o sinumar or gitawag nato nga certificate of no marriage. So kanilang ilang kinahanglanon nga andamon nga ilahang need ipas before May 9.
0: Okay. So nindot kay ano kay war ba gidi bayad no nya dunay gi uban sayod tas kalisod sa panahon sa buga karon nga kuan no kini ni ang digidiano ang pagpakasal karon no nya bisan pa man nga ang uban mingon ta nga ing grande ang kasal pero di ba na sukdanan gyud ug sa kuan no ug sa gyud ka inuntang mabless ang inyuhang kami niyoon ba no nga simbahan ra ba gini ang kasala dai no
1: yes church wedding ni sila kuya og kani siya kuya nga dili lang sa ingon nga gilibre lang ang kasal na apo ni sila libre nga pagkaon so adto ni i-held ang reception diri sa ato ang Tuboran covered court
0: so
1: yes
0: murag da kay numdum ko sa una murag di man to murag naam gihapon to nakalabay ko an or dito batos barangay Kugo ni Anto murag kang kapitan idol gihapon to nga Dexter Clarity ni Anto na libre sa itong kasal no? So nindot kini nga mga kwan so masapay lang yung detalye ni day
1: kuan kuya ang kanisiya ang libre nga ihatag sa programa Kaya ang bridal gown o groom suit, bouquet of corsage, dekorasyon sa simbahan o ang reception, pagkaon o catering. Ingon man ang full wedding coordination. And kini kuya nahimo po ning posible sa kining maong kalihukan pinaagi pod sa suporta sa tuang Tuburan Eagles Club o ang Tuburan Lady Eagles Club.
0: Okay, so ngayon na po hospital ni sa muang GC kinahanglan gyud nato pod nga suportaan, no? Okay, sa akin eh.
1: So ang kasalan sa Tuburan 2026 kuya usa kini kapaagi ang pagpalig-on sa pamilya, paghatag og kahigayunan sa gugma o panaghiusa og paghimo og mga handumanan nga magpabilin sa kasing-kasing sa matag tuburanon.
0: Bitaw eh. No? So kay kini nindot kay gabi ang kuwali ani ang pagpanganda bi ani kay tuo na kog simple na ni siya nga kasal, no? Ya sakto gyud ay ang kuwali ani pagpangandam, no? So murag ing grande gyapon ni nga klase sa kasal, no? So mura siya mas wedding, no, inana?
1: Yes, inana ko ya. So kung kinsa marong mga naminaw, so kuhita na inyo ang mga paris dira nga ingna nga no more sana all. Kita na gyud ang muaydo atubangan sa ato ang simbahan diri.
0: Pagkanindot anang kuana balita ay. No? So napo lang kaslats, no?
1: Yes,
0: so,
1: napo lang. No? Kaya kung naman po'y uban kuya, way ubay man yun ang gustong magpakasal, kung adun naman gali nga dili pud malabot, so pwede man nato sila nga sunod, nawatakay ba, napaday sunod for sunod this year. Magpaabot lang yun kita sa mga dugang pa nga impormasyon diri sa ato ang munisipyo, pinaagi sa pagpost sa ato ang Facebook page nga Spring of Success.
0: Bitaw, padayon na mo magsunod sa ato ang Facebook page sa Spring of Success. Okay, daghang salamat kiday.
1: And of course, kaya nagpahibalo ang Municipality of Tuburan ubos sa pagpanguna ni Mayor Honorable Christian Daniel C. Di Diamante nga adunay nakatakdang power interruption ang Cebico 2 karong Mayo 13 adlaw sa Miyerkules sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 12 sa udto nga mulungtad og 5 ka oras ang apektado sa maong power interruption ang pipila ka mga lugar lakip na ang parte sa Barangay Senko, Barangay Kugon, Barangay Alegria, Barangay Himama o Barangay Magatubang. Susumala sa Cebico 2, ang maong power interruption gihimo alang sa musunod nga mga buluhaton. Pag-install o bagong distribution transformer aron mapalambo ang kasaligan o kahusayan sa supply sa kuryente o ang pag-ilis sa duha kadaan nga delikadong poste sa kuryente aron masigurado ang kaluwasan sa publiko o ang paghinlo sa mga tanom ubos sa linya sa kuryente aron malikayan ang kadaot posibleng pagkawala sa supply. So ginaagda ang tanang residente o mga negosyante sa apektadong lugar nga mangandam alang sa temporaryong pagkawala sa kuryente sa gitakdang oras. So ang Municipality of Tuburan inubanan sa Cebico 2 naghangyo sa inyong pagsabot og kooperasyon tungod sa kakulian nga dala niini alang sa mas luwas kasaligan og maluntarong serbisyo sa kuryente sa atong lungsod.
0: Okay, so kuan ano, may pagpaminaw diha sa karon sa tuang kuan Cebico 2 director Kuya Ariel ay Sabyo siya pa ba karon, no? Kay nuram tay bag-ong pahigayon nga eleksyon sa Cebico 2 atong umabot nga or kung ano baka kasamtangan na baka natong Cebico 2 director tong kanhi SB member nato Aldin Horlano. So nindot kayo, no, kay at least, no, ang kinini ang informasyon diha sa Cebico 2 dai mapasa nato diri sa LGU at least mapadanga to sa kanginan kun dunay mga ingon ani nga mga announcement, no. So
1: and of course kuya ako sa di pa din ako makalimtan ako po day i-remind ang atuang mga suking tigpaminaw nga ugma na gyud mahitabo ang atuang information sa atuang orientation po di ay sa atuang Passerelles Numerics Philippines.
0: Okay,
1: katong examination sa atuang mga kabatanunan nga nag-edad og 17 hangtod 22 anyos. So ang inyo halang yung dapat dadon pagdala lang gyud kamo og ballpen, lapis, scratch paper, tubig og lunch og snacks.
0: Okay.
1: So kini mahitabo sa ato ang munisipyo diri sa lungsod sa Tuburan, third floor sa ato ang conference hall.
0: Okay. So kuan, no? Daghana naka kuan. Daghana ba ang nakakuan ni dai nakapa lista ni?
1: So sa ako ang nahibawan pud kuya, adunay nagpalista, pero if katong mga gusto pa nga wala pa gyud nakahibaw asa mo palista, dool lang mo diri sa pwede ra mo dool diri sa ako ang diri sa mayor's office kaya ako lay may mo cater nila kung kisa matong ganahan mo take og exam ugma
0: bitoy. Okay. Sa unang panahon baya in town mag kining inani nga klase sa opportunity kami sa una, grabe kanang mga summer job ang usa sa mo tagid ni no nga kinini ang kurso magyud siya dai no kurso magini sa IT
2: IT
0: sa unang panahon sus kini mga computer magini ni ron kanang necessity ni mga yes. computer courses no sa una to ay gini sa siyudad sa Sugbo lisod no ang mga ginikana na mo ni adto pagpa-eskwela dito sa Dakwesa Sugbo niya karon gi ari na gitas to ang lungsod no so sa pamayong ipaabot no katong uban diha nga wala maka padayon silang pag-eskwela na standby ang mga estudyante yes. so i-grab ninyo ang opportunity kay basinaan diri no ang linya sa inyong may kaugmaon
2: So sa mga nag naminaw karon palihog ko o kanang kuhita pud di ay ang inyong mga anak mga pag-umangkon mga apo nga nag-edad og 17 hangtod 22 kay dako kaayo ning oportunidad ang gihatag sa ato ang munisipyo no under the leadership of our mayor honorable engineer Christian Daniel Zamante dako jud kayo ni og tabang kay wala ta kahibaw mao di ay kini ang susi sa inyong kaugmaon
0: Tinuod eh kay lain-lain ba gini o kinini ang swerte ang tao mas may gini nga dunay mga opportunity bisag kung saan ang opportunity ato ginsuwayan no? Kaya ba sinaadiha nga ito ang kuhaan swerte
2: tinood And of course, kuya, ako lang po at balikon pag-usab nga ang munisipyo sa Tuburan, inubanan sa tuwang Philippine Postal Corporation, magpahigayon og postal ID mobile capturing karong Mayo 18, gikan alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, diri sa tuwang Tuburan Covered Court. Kini nga inisyatiba nagtumong sa pagduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Aron ang mga residente sa Tuburan, makapadali sa pag-apply o pagpa-renew sa ilang postal ID nga dili na kinahanglan mo biyahe og layo. So gidasig ang mga residente nga dalaon ang mga requirements og moabot og sayo aron masiguro ang hapsay og dali nga proseso sa pagparehistro.
0: Okay, so halos tanan nga package sa gining kuan nato ron ay mga pagpaduol sa mga serbisyo nato no kay katong kining kuan postal ID Wang gini, Toledo, Ribaka, Bugo, magkakuha tani. So, karon, yes. Mayo 18 din, no?
2: Yes, May 18.
0: May 18, no? Alas to barang covered court. So, katungwa pa yung mga ID diha, no? Pwede mo makapakuhaan, postal ID. So, 550 alang sa kuhaan din, no? Kanina, yes. Kung magparas sila, makuha nila na yun, 650.
2: Yes, 650.
0: Okay.
2: So, lastly po, ang ako pong gustong ipahibalo nga ang local government units sa Tuburan nag-andam karon og usa ka espesyal nga programa aron pa pasidunggan og ilhon ang ato mga board, bar og licensure examination passers nga nakahatag og dungog sa ato ang lungsod. Kung ikaw kining naminaw usa sa mga mapalarong nakapasar sa bisan unsang board, bar or licensure examination gikan sa buwan sa Hunyo 2025 hangtod Mayo 2026, giimbitar ka sa LGU Tuburan na mahimong kabahin ni ini nga mahinundanong okasyon. Alang sa mga kwalipikado, kinahanglanon nga ikaw residente sa Tuburan o makasumiti sa musunod nga mga requirements. Apil na ang kopya sa imuhang exam results or rating, photocopy sa valid ID, barangay certification o voter certification. Ang tanan nga dokumento kinahanglan isumite sa sangguniang bayan office o hinungdanan nga timan-an nga ang deadline sa submission mao ang karong May 22 or Mayo 22, kini usa ka paagi sa pagpasidungog sa inyong pagpaningkamot o kalampusan o usa-usab kahigayon aron ipakita nga ang garbo sa atong pinalangang lungsod sa Tuburan.
0: Okay, so unsang mga klase sa kuan ni Saday nga mga board passers no kini bar exam
2: licensure examination board
0: okay so kuan ni murag karon lang ni sa ato ang pamunuan sa mga diamante kung wa ko masayop
2: yes.
0: Naghimo nato ning mga klase sa pag-ila no ug paghat pag-ila nato nila pag-recognize nato nila no kay do na manggutay mga inuntang mga singan ani katagilungsod nato taga Tuburan pure taga Tuburan yang naghatag sa nato garbo ba no kay naka kuan naka pasar ani nga mga kining bar exams guban pa nga naghatag ni dungog sa tuang lungsod.
2: Of course, ako ya usaman pud ko nga na acknowledge ani last year, no? Kay usaman pud ko nakasubmit nakapasar sa licensure examination sa maestra and thankful pud kayo ko sa tuang munisipyo sa Tuburan. So no, under the leadership of our municipal mayor, Engineer C.D. Zamante, nga aside nga na-acknowledge ko isip usa ka board passer, naapod ko'y nadawat nga cash.
0: Okay, mo basos kanindot yes. Eh, no?
2: So dako kaayo ni nga garbo alang pod namo kuya oi. Indi sud kaayo ni
0: pag kay recognize lang ni muda. Yes. Proud kay tano yan do na pagikwa no. Kay gawas ani day I think murag sa panahon no ni former mayor Aljon Diamante. Gawas ani do na sa to siyay gi-encourage ni adto nga mga batan-on, mga estudyante nga kung kinsa tong makapasar sa PNPA yes. or diba sa PMA graduate do na siyay ano PMA exam do na siyay murag suportang ihatag cash no nya og kisa to magawas to makapasar kung makahuman gyud no nya kana na ang makahuman gyud sa training so do na gina murag ordinansa na gina sa tong balaod sa tong lungsod nga dunay 100,000 pesos cash yes. nga ihatag sa tuang kwan
2: so ako kay, kuya usap ko nakadawat pud ana sa support ni Mayor yeah.

0: Mm-hmm. Napa mi free pamahaw ato.
1: Mm.
0: Padulong ato sa amo ang gitikan.
1: Mm. Sinana no, grabe ang suporta sa ato, yes, ang pamunuan sa pagkakaron no. Dako kayo kalainan no kung ikumpara nato sa mga nanglabay panahon, di mga sa yung pag-unsa bat kung ato yung subayon ang mga nahitabo sa pagkaron, dako kayo kausaban, dako kay kalambuan ubos sa administrasyon sa Bansagong Diamante. Labi na gyud ron sa ato ang batan-on nga mayor, Mayor Cidy Diamante.
0: Yes. Mm.
1: Okay dai, so dula pay laing kwan.
0: Ako alang po dai ibalik pag-usab kuya nga ang atoang community outreach program,
1: okay,
0: para karong Mayo 12, mm, ang atoang ang makadawat sa atong free services kay ang Barangay Magantoy, and para pod sa atong Mayo 19 kay ang Barangay Canlunse.
1: Okay, so atoang outreach program is inunta Desian May no. Wala gini 15 ka tuig taod-taod na ninato siyang gihimo nga pag-alagad sa katawhan no, sa ato mga tuburanon no? Doon na magoy uban nga nagpahigayon og mga outreach dai, pero kinini ang mo pahigayon sila outreach panahon ra sa kinini ang kadulang eleksyon no, or ginasya, pero diri sa ato atinud anay gini siya nga serbisyo pagpaduol ato sa katawhan no, gihungit na gyud no na sa ato mga kabarangayan kay ato ang serbisyo nga matag adlaw Martes ginato ning himo, kay kung atong itandi sa uban nga mga lugar di na ta musultig asa na pita, pero sa uban mga lugar mahimo sila every quarter or ibaka ang uban annual la gani no, or twice a year rin ana, pero diri sa tua only intuburan nga every Tuesday ginato, yes, ni siyang himo. Wa gidi puas way pagkaluya nga pagserbisyo sa tua ang pangagamhanang lokal diri sa tua ang tuburan, pinalanggat ang tuburan diha sa tua ang mga konstituente.
0: Yes, mm-hmm, and of course kaya no, wala pod kahibaw siguro ang uban nga kini nga programa nagpadayon kini sulod sa 15 ka tuig. Mm.
1: 15 years, season 15 natakaron. Ano yun, no? Kay, mm-hmm, kung kahinumduman na ito, alang sa mga pakasubay, no? Sa mga, sa sinugdanan, ginaling outreach program, no? Saad, gini, ni former Mayor Aljon Diamante, itong 2010, no? Atol siya hapag papili, isip mayor sa itong lungsod, nga kung tagaan si Kigayunan, na mahimong amahan, o makahupot sa rindas mga gamhanan sa lungsod, mubalik siya sa 54 barangays aron pagpasalamat. So, sa iyang pagpasalamat, way back 2011 iyang nakita no ang mga kakuwang sa matag kabarangayan, karsada o uban pa nga mga concerns no, muna nga na himugso ni namugna ni siya nga atol ato paglibot sa 54 kabarangay, so gihimo na lang niya nga usa ka outreach program no, nya gidala na ang mga serbisyo ug sugod nito ug hantud pagkakaron nag-anam og kanindot, nag-anam og kalami sama sa lami ang paniudto nga gilibre niya, yes, sa outreach program.
0: Labi na gyud ang ilahang manok Bisaya.
1: Kana gyud. Ya, nakarindot kay kining ato ang outreach program dugay na pud ni nga kinini ang dunay kining inuntang sa nga ni timpla sa paghigugma ni Kuya Dok Ili Biscayno. Yes. Kanang ilahang libre nga aros kaldo kana mas suspas dai nga
0: mitras. Lami kana yahang suspas. Lami kana oh. Grabe.
1: Oh. So nagkadugay ang outreach program, nagkadugay si Dok Ili diha sa outreach program pud nga nagdasis sa outreach program, nagkalami po ang iyang suspas. O, so naadi ha, no? Kung unsa kalami ang suspas diha ngayon natilawan sa outreach program, inana kalami ang pagmahal ninyo diha mga tuburano,
0: yes,
1: ni Kuya Dok Ili Biscayno. No, kay yahabi abitaw ni na lang nga timpla no. So makita na to diha food committee may nagluto, pero ang kuan na timplada na kan Dok Ili Biscayno gina. Mm. Dila ni siya Duk, dewe. Dila ni siya Duk kay chef sa disya. Naali tanan no, adjustable kini dias mayor's office.
0: Flexible jud kay ni si Duk
1: kayo. Flexible dai no. So si Kuya Duk Ili Biscayno may pagpaminaw dai ni moron diha no. Okay, kare wa kay pa shout out sa mga kauban.

0: So, sa karon ako lang sigurong i-shout out ang mga barangay officials.
1: Okay.
0: Balik-balik ko lang ginako, Honorable Jessa Zamante, dumanan sa mo ang mga abtik pod og mga supportive ng mga barangay officials.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ako pong i-shout out ang mo ang SK officials, Honorable Vince Ayan Pipito, og kauban sa iyang mga SK officials.
1: Okay. So, sa to sa mga kwan dito, mga kugihan ng mga BHWs,
0: yes,
1: no? O ato mga barangay tanods, no?
0: Oh. So, shout out diay sa tong head sa tanod.
1: Mm,
0: so, si Tay Baludo, grabe ka abtik yun, kuya. So, kad sa first year na ko nga nag-service as an SK, kana siya mo ginay dali kayo matawag tay, tabangay mi tay, o naadayon.
1: Mm, lagi na. Buutan, unya, kugihan.
0: Kugihan.
1: Ginay nindot yun, no? Okay, so 44 minutos man makalabay lang sa kumutagon. Wala kailangan yung dugang day.
0: Kato lang siguro kuya ato itong i-appeal o ipahibalo sa katawan ng inyong programa.
1: Okay.
0: Kaya nindot sud kayo ang programa nila kuya Jeriel ang ato ang program
1: program anchor na lang.
0: Yes, program anchor.
1: Okay.
0: So inubanan po sa suporta sa ito ang former municipal mayor, Democrito Azun Zamante, sa suporta po sa ito ang current municipal mayor, Honorable Kristen Daniel Zamante, o sa ito ang vice mayor, Honorable Danilo Dani Zamante.
1: Bitaw, no? So, kuan, kinini ang salamat sa daikayo, no? Sa imuhang pagbisita dito sa opisina kagahapong adlawa, no? Bisita gilmi di Dacian mi dito aron nga ma-feature, no? Nato ding ato ang pinubring programa mga higala, no? Pinubring kinini ang inuntang tinabangay natong mga kabos, no? Gihimo ni former mayor Aljon Zamante tungod gyud niya, no? Siya naningkamot ani kami nahimo lang sab ning kaabag mi ni former mayor Aljon Zamante ni kami Kuya Tino, no? Iya gining gipaningkamutan nga matukod diri sa tong lungsod Tuboran gumikan siya nagikan sa pagkakabos ug nakibaw siya ug unsay kinini ang sitwasyon nato mga kabos panahon sa kalisdanan mo na nga pinaagi sa pagtinabangay nato mga kabos atong masulbad, no? Kung atong mga kingsunan nga naa niya sa panahon sa kalisdanan. So akong giauhag, no, atong mga kingsunan Tuboranon labi na gyud nga to sa mga barangay nga pa nato ma kuan ma orient, no, kung dunay mga pagpahibaw, no, diha sa inyo hangga barangay nga do natay schedule for orientation palihog lang tas pagtambong, no, aron nga dili ta magbalik-balik kay dunay bay ubang mga barangay dahil nga naadto na namo nga nakita nila nga nindot, so nagpaapas sila silang mga lista niya. Ako lang klarohon nga kining ato ang tupag kung Tuboran ng pagtinabangay is mamimbro ta ni kung usargi ato ang requirements ani mamimbro ta basta maka-attenta sa ato ang orientation. Origin siya, no? Kung walay orientation dili kita officially nga mamember sa ato ang Tuboran ng pagtinabangay.
0: And of course, so sa ato mga suking tigpaminaw at ang EDI ang ato ang post day regarding aning tupag sa ato ang Facebook page,
1: okay.
0: Spring of Success, kaya adunay mga dugang nga mga detalye o impormasyon nga dapat po ninyo mahibawan kung unsa man ang mga purpose ani niya og benepiso isip usa ka member sa ato ang tupag.
1: Okay, salamat kayo day kay ma-picture gyud among mga hulagway dito. So nindot trabagin kayo ang quality na kita kun mo nag-edit kagahapon, no? Quality sa video, no, sa kuano sa imong i-post unya. Salamat kayo.
0: You're welcome kayo. So thank you pud kaayo.
1: Okay, no, si Miss Shan May Villaronte. Wala kailang idugang ni kung kan mas nilo tong imuhang extra.
0: Ay, okay.
1: Magpaabot ba gini sila dai o ginini ang kuan, no? Labi na gi si by Milsor nga Burha, no? Grabe siya ka kuan gyud, no? Pangutan lagi siya nindot kuno kayo pag-deliver nimo sa mga updates sa tuang kalambuan sa lungsod, no? Okay, so sa imong extra day, Shan May?
0: So, sa ato ang suking tigpaminaw, padayon ta sa pagtinabangay o pagpalambo sa atong komunidad. O gayaw kalimot nga ang kabaguhan o kalampusan sa Tuboran, nagsugod sa matag-usa ka nato. Ako si Shan May Villaronte, nang hinaot nga inyong napuslan ng atong balita karong adlawa, hangtod sa sunod natong pagtagpo, amping o maayong adlaw Tuboran.
1: Okay, mga kaigsunan, si Mission May Villaronte, mga kaigsunan. Ato ang Municipal Public Information ning ato ang lungsod sa Tuboran, mga higala. No, so, ato ning ipadangat, ning pipila ka ba nga nagpadangat o salamat kay Dacian May, no? Sa ato ang mga comments dari sa Facebook, mga higala. no, si Hildo Uli Galiardo, good morning diha by Jeriel Biasa Mourinho Asidiente. O si Justin Black Jola, good morning Kuya Jeriel. Si Jesus Kundiman, good morning by, shout out ko sa kuang mga silingan diha sa Mag-Upi, sa Magatubang, labi na ni Paring Punyong. May pagpaminaw ni muda Paring Punyong asa man si Marim Panyang. Si Pili Canoy, always listening and watching live in your program here in Cordoba. God is powerful. Thanks, good morning, no? Si Ma'am Felcans, no? Okay, ko din i-greet po diha mga higala. Advance happy birthday si Ma'am Montifel Montijo Felicidad. Magsaulog si siyang adlaw na tauhan karong umaabot Pizza Gis sa Mayo tuig 2026. Usa maning adlaw, ma'am, ang imuhang birthday? Uy, adlaw.

di pakabot sa covered court sa Barangay Apalan. Nagpaminaw sab karon sila diha ang ilang mga cook, no, nilang si Dung Leo Babs Baod Jamante o si Day Maricel Jamante, no. Onya si Shinley Buna Lanterna, mga kaisunan, good morning ni Muriha, no? Ang inyuhang kanhi kapitan dias Barangay Bagasawi maghigala nga hangtod karon mga kaigsuonan, ha, naa ang ihang ligon og tinud-anay nga pagserbisyo og pagalagad pagtabang ninyo mga taga Barangay Bagasawi, no, now and forever mga higala, matod pa di lang skantar air supply mga igsuon kundi ang iyang serbisyo mga higala ninyong taga Bagasawi, ha, now and forever mga igsuon kanhi kapitan Shinley Bunje Lanterna mga higala. Og yun man si Boy Ibo Lan, Boy Ibo Horlano mga kaigsoonan junior, may pagpaminaw og may buntag ni mudha na ano Ibo, no, diha sa Barangay 1, no, iyang masaligan diha sa pag serbisyo ninyo diha sa Barangay 1. Boy Ibo Horlano mga higala. Og yun man diha karon ni Ma'am Gemma Sarlatan, no, sa tuang sipak mga higala, no, sa katuang programa masiguro ni Gumpam, no, kini nga assistance na to, kinini ang naghatag o kinini ang singan ani, ha, kinini ang kung sa inyo ang mga panginahanglan dito sa kining opisina ni Governor Pam Barikwatro mga higala, naapod diri sa tuang lungsod sa Tuburan. Itingalan ni lagsipak, kalimot ko sa kuan ani ilahang meaning aning sipak mga higala, gidani o sasagdaani mga higala si Ma'am Gemma Sarlatan diha karon sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu, nagpaminaw mga higala. Good morning ni Ma'am Gems, no. Og Skerby Manunag Loses, good morning sir. Normal si Risa Saludar mainit, good morning sir, shout out from Kabangkalan, Tuburan, Cebu, labi na sa ako ang mga anak Zamara, Gianna, Zarin og and Saludar and mainit family, thank you. Onya si Benji og si Ma'am Ina Pinka, may pagpaminaw ni mga atiens, no? Og yun man ni Part Nards Pink mga higala, Narding Pinka diha karon sa Barangay 5 Tuburan, Cebu, maayong buntag dong, naminaw sila karon diha sa Lapyahan diha sa Baybayon sa Punta mga higala, Punta Beach, Public Beach mga higala diha karon, no? Si Benji Layao, good morning Idol Jariel, musta diha lang ko sa Tuburan, labi na sa Monte Alegre Tuburan, Cebu, sa ako ang kapapa Nelson Layao nga nang limpyo sa Bagul, sa ako ang gaig-agaw nga si Rosel Mudihar para sa design, pa, design, no, kinini ang kuan, kinini ang Coco Shellcraft, no, o pag-amping sa imuhang trabaho diha, love you pa pagkanindot ani nga klasis mga anak ni nani mga higala nag kuan yun, no, nag singan ani nag kuan yun sa nag susi yun, no, makanunayon sa kahimtang sa mga ginikanan, no, si kuan mga higala Mirna Romero, good morning kisa pa ning naas babaw bro, no, kini binjilaw niya si Mirna Romero, good morning mo daw si Agaw Ria Dalin, good morning kuya, shout out ko sa mga guwapa Dris Lumboy o mga Marites, ay kana mga Marites, kung ano naging sila kabahin na gina sila sa tuang komunidad hindi na kita ka kung ano na nila dahil, no? So kung ano Gino Hibisano, good morning Sir Jariel, shout out ko sa kuang family diha sa Barangay Kugon, Tuburan o sa Tanang Naminaw, salamat sa pagbasa, God bless. O si James Roy Kapalak, akong amigo diha karos Tugas Marmol, good morning, may pagpaminaw ni buda boss Roy Kapalak, no, o si Consialtino Lukmayon mga higala, good morning Kuya Jariel og Ma'am Sian May, sa tupag members and officers og sa tanang suki nga tigpaminaw sa inyohang kaprograma diha sa Barangay

sports nga badminton manghigala sa kong pagkuhan nila. Yung doon ay dili pag sinabtanay, no, dihas baraga, mga officialis dihas Barangay City. So, ato lang, kung mahimo, no, kinini ang dihas Barangay City, ato lang, kuha lang ninyo diha, no, kanang kung pwede lang, atong himoon sa mas hapsay o maayong pagsabot-sabot, no, dili na to ipakita, no, ang kuan, ang kinini, ang atong pagkairo, dili na to ipakita sa mga itoy. No? Eh doon ay mga itoy nga nagtanaw di atong tungura o sana kung anak ato mga bata, no? So di na to ipakita o kung say to ang tinudanay nga kinaiya, no, diha sa atubang sa mga bata. So kung kwanta opisyal ta sa barangay, ipakita na to as professional, no, nga opisyal ta, dili kay ato ang ipakita o kung say ato ang tinudanay nga kinaiya, no. So remember, as a public official, as a barangay official, remember nga accountable ta sa mga tao, dili pwedeng maghari-hari ta, no, sa ato ang gabarangay kung dili ato yung irespeto, no, ang kuan mga higala ang interes sa kinabag-an labi na gisto mga constituente, no, kay medyo dili maayo ang report nga ato nadawat mga higala sa mga players, no, labi na gisto atong ipangibitar. Way kaso ninyo diha, no, kinsa mo diha nga mga opisyalis, way kaso ninyo kay wa tay kuan ana kay ato is a public official pagserbisyo man atos katawhan, but ang ato ang interes sa kinabag-an labi na gisto mga imbitar na to nga mga players nga murag kanini ang nabastos sila, no. So tuwa lang diha, no, ato suportaan ug unsay mga suporta sa batag usa, dili nato ipakita ang ato ang interes sa pamulitika, no, diha sa Barangay City ana lang, no. So at least, no, atong mahisgutan kay medyo nasagmuyo ta mga higala kay usa man gud ato ang kuan ato itong anak atong ginahan gid siya ning kuan sports mga higala sa kinini ang badminton as i kuan mga higala mo support kita sa tong anak, no, it's so happy mga higala ngayon ato man, sige lang ato ala sa sunod ato ala nga kuan lang ay lagpadayon ang mga anak nga klases kuan kay kita diri sa kahaginan magbalik-balik po kita o gisgot o mga higala o dinay di mayo nga itong mamatikdan, no? So anak lang, so, ang hinaotan nga sunod nga itong masabutan o isakto o alto sa insaktong lugar, no? Ilugar na to kung sa ito ang kuan, ito ang mga concerns na to diha, kung sa inyo hangga dili pag sinabtanay alto sa insaktong lugar, ayaw diha ipakita sa publiko mga igsoon. Natin 4 minutos suman makalabay ang alas 8 kabuntagon mga higala. Oh, so kun si Altino Lukmayo niyang gihisgutan ang tupag mga higala, no? So daghang king salamat usbo nako Miss Shanmi Villaronte ato ang Municipal Public Information Officer mga higala, no? Sa ato ang galong sustuburan kasi ang pagbisita, no, kagahapon adlaw dito sa kwan ato ang opisina mga higala kun ang usbon, no, paring kamutan na mo turun ka bataon to nga to ang tarpaulin mga higala sa to ang signage na dito sa to ang tupag office mga higala. Usbon nga na mahimutang mga higala, no, sa Tuburan Public Market right side mga higala, kung magatubang ka sa Tuburan Public Market kaya magatubang ka ba, no, nagbarog ka di asmay Montecillo Park anang LED wall na side sa tuo mga higala, busod ka padong dito sa kanang atbang anang mga namaligyag feeds diha mga higala, no, kanang mga bugasan diha mga isoon. So right side na ikatong kanhi kinini ang kuan ba quarantine facility mga higala sa COVID mga higala na adiha, no, luyo sa Army Reservist Office mga higala na adiha ang among opisina sa tuburanong pagtinabangay mga igsoon, no. So dugang detalye ini mga igsoonan pwede sa dinyo makita karon taud-taud, no, sa post ato sa Tubura Cebu The Springs of Success ang ato ang kuan mga higala, no, mga detalye sa tuang tupag mga kaigsunan office, no. Samtang may pagpaminaw sa tuang officers sa tuang cluster 1 mga higala sa Tuburano Pagtinabangay Poblacion 1, President of Tupag mga higala Ma'am Judith Galiardo, Vice President of Tupag Alma Galiardo, Secretary Lilia Pantoja, Treasurer Mary Ann Ribosquillo, Auditor Aluna Carmerin. Sa Poblacion 2, President Trinidad Jamante, Vice President Lilia Zamora, Secretary Corazon Omnos, Treasurer Maria Hilda Duhig, o sa atong Auditor Jennifer Calida. Sa Barangay Poblacion 3, wapatay mga higalay na pili, no? So arita baga kiksunan sa Barangay 4, baga kiksunan itong Presidente, nga mismo nga itong Kapitan mga higalay Edita Pisyaw, Vice President Norma Swansing, Secretary Marinor Arcilia, Treasurer si Emily Labayen, o sa itong Auditor nga si Wilma Armamento. Sa Barangay Poblacion 5, ato ang Presidente, wapano nga ito tayong mga officers pa. Sa Barangay 6, ato ang Presidente Desideria Medikilio, Vice President Norma

0: classmate Junaline Domicilio Manghigala, Vice President Susana Lahoy-Lahoy, ito ang Secretary Janet Escopete, o si Tesorer Rebecca Cloma, o sa itong Auditor Nerafi Ariola, o sa itong Advisor nga si Consul Jennifer Jure, o sa itong Coordinator sa Rumahan Benicio Parilla, ngon man Manghigala Desbergue Cugon, sa ito ang Presidente Magdalena Dinoy, sa ito ang Vice President Linda Angel, o sa ito ang Secretary si Erinia Gingosa, o sa ito ang Tesorer nga si Elsie Dupalag, sa ito ang Auditor Normi Luna Tagalog, Advisor Honorable Nancy Aliego, sa ito ang Coordinators de Asbargue Lumboy, o sa Sitio Lumboy, Amelia Ruaya, o sa Terminal Milani Ruro, Aurporo, o sa ito ang Diasporo Kalubihan, Jeline Jamante, o sa Proper, si Margie Cometa, o sa Matawihan, Madeline Brigule, o sa tuong si Ma'am Nigaya Repesio mga isoon, no? Ato ang tuburan ng pagtinabangay, mga higala, tupag, organizer, may pagpaminog, may buntag, inyohang mapinanggaon, mapagmahal inyong Consul de Asbargue City, mga higala, Consul Tino Lukmayon, mga igsoon, no? Padayon karon mga higala, no? Atong pagpangitag mga pamaagi, mga kaigsoonan, mapaspasan, mga higala, mga infrastructure projects, mga higala, ginagmay, apan mapahimuslan ninyo dias barangay 7, mga higala. Labinag yun, no? Diha, mga kaigsoonan sa, kuan, purok bumbil, mga higala, no? Barangay 7, mga higala. Tungod, mga kaigsoonan, akong usbon, tungod, mga higala, sa akong pagpaningkamot ni former Mayor Aljon Jamante o ni Consul Cristino kininiang Lukmayon, mga kaigsoonan. So na tagaan gyud mo diha, no, og temporaryo og piraminti na gyud, dili temporaryo, permanente na gyud og hamugaway nga karsada unya diha, no, sa Prok Bumbil. Kay dugay mo nag-antos diha, no, sa inyohang kinini ang kalisdana, sa inyohang agianan diha, agi sa Luis Galingan, pubug-hubog tadi, pupupo tadi sa kanal, no. So tungod mga kaigsoonan, sa inyong konsyal nga tinud-anay naglantos kayuhan ninyo Desbergue City, Consul Tino Lukmayon, na tagaan mo karsada diha. O uban pa mga proyekto, ha? Unya diha sa kuan mga higala, uban pa mga purok diha sa Barangay City, Tuburan, Cebu. Akong usbon mga higala, at ngayon ko ninyo, no? Sa ugma po na usab mga kaigsoonan. Hangtod ugma po na usab mga higala kay alas 9 na kapit mga kaigsoonan. Magdungog sa taong mapuhon adlang huybes mga higala. Sige po, ginong pumbring iksoon, pumbring silingan, apanadunahan sa respeto at pagmahal sa sikigon, Jiriel Asindiente, manamili sa gubingon ninyong adlaw. Nga, or, manamili sa gubingon ninyong adlaw nga Miyerkules kabutagon, magbabunghag, magbalipayon, nagkasalamat sa pagpaminog, may buntag pag-usap.
1: Jiriel Asindiente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT 98.1.

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tatay Loy sa Lechon Manok Lechon Bali Oga Liampo na kinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym. Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di kin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: DJ patulugin mo.
6: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpare nga gwardiya, mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
7: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pagduty karun.
6: Sus, kanara na imong problema? Agto patahi pre sa QYM Tailoring nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
7: Uy, mao ba? Pre, yer, ya antang una ka diha. Adto na ko.
6: Oh, asa man ka pre Junmar?
7: Adto na ko sa QYM Tailoring kay basin. Masiradaan na ko.
6: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Uglig on, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag, hangtod sa Alacity sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM

0: kay magbalik-balik gid mo og tumas sa Hagunoy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og original Hagunoy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
7: Good morning drive.
8: Every morning.
7: BT 98.1.
8: Morning drive.

0: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
1: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat yun sa Seth Liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
4: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
5: Dito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
6: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
4: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
4: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na to merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: 101.1 FM. Bring happy to your
1: home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
2: Sa Lactopapi. Lactopapi.
3: Lactopapi.
1: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Miti Radio, 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
6: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul at na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: I-DTX 500 na!
7: DTX 500.
8: Ado na kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha.
8: O pag-ayos sa bugas-bugas.
7: O katul-katul.
8: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
5: Miti Radio, 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
10: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
11: Pangalan o address, ma'am?
12: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, niya, kanya akong ginawa na po. Pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuil niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Pasalamat po, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
10: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: The Morning Drive.
1: Every morning.
13: BT 98.1.
1: Morning Drive.

0: Radio. News at 45. News at 45.
1: Mayong adlaw tuburan kini ang BT Radio News at 45. Misaka nga doon sa 7.2% ang inflation sa nasod ni ining bulan sa April, ang labing taas nga natala sa milabayng tulo ka tuig. Sumala sa Philippine Statistics Authority, ang nagunang hinungdan niini mao ang paspas nga pagsaka sa presyo sa pagkaon o pamahin sa transportasyon tungod sa nagpadayang kagubot sa Middle East. Partikular nga mitaas ang presyo sa bugas nga doon sa 13.7%, samtang ang grupo sa transportasyon misaka og 21.4%. Isip tubag ipahibalo sa kagamhanan ang pagpatuman sa uplift program aron muhatag ang financial nga hinabang sa mga sektor nga labing apektado sa pagmahal sa lana ug pagkaon. Kini nga balita to nakuha base sa impormasyon gikan ni Luella Desiderio sa Philippine Star. Ako si Kellerine Manay no kini ang BT Radio News at 45.
2: 98.1 BT Radio.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store dahil ganito may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
6: V-tron, subok na!
7: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son taga-Ruxingo San Miguel. Pasalamat si Kuser, kaya wala...

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga paghinom og BTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paghinom og BTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. BTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
4: Ever since nga naka

0: 98.1 BT Radio
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumag ito. Ako ang akong mga tiil o mga kasakit. Ilis na pagkadumag na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik manggod, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa dai no.
5: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong pakutsaritang kamay.
5: Mauraon ta na.
4: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala.

0: Sabi sa mga butika.
1: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
2: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usapa na, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
2: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
2: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabusa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
2: Sobra nga tambok.
1: Oh.
2: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
1: Uh-huh.
2: Money rason, sobra nila nga kaon ug kamay. Sir GP, ato hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Husto. Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramuel. Nagaingon, mayong lawas at imanon.
1: Dili pag-abusuhon.
3: DTX 500.
4: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tatay Loy sa Lichaman of Legend Bali Oga Liampo na ginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichan medog lichan belly og yam. Tatay lo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sa sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ang kasing ala na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Monching mo hangga? Mamansin, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala ako ang kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kasi mo nakapuyon, day ka?
5: Oo, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
4: Okay na ron mo lawas na, ma'am.
5: Okay na.
4: Oh, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
5: Monching. DJ
6: Patulugin mo. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kupari nga gwardya. Mura mag-wa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Pari Junmar, nga naman ka nga mura man ka og wakoyon sa imuhang uniforme sa security guard?
7: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga. Usao man ako ani pag-duty karun.
6: Sus, kanara na imong problema? Adto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
7: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una kadiha. Adto nako.
6: Oh, asa maka pre Junmar?
7: Adto nako sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan nako.
6: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabi sa tanang adlaw. Pagita lang si Ma'am Gracia. Mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is the Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: PTV.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matego sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog, ba? Muto nga. Pag umalang akong panghapla, sir, kutin hayahayak, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: The best buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Good guy, deserving ka sa the best. Ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-5220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
4: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: This is the Morning Drive.
7: The Morning Drive.
8: PT 93.

0: forever.
1: 98.1 BT Radio.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nagamiton, kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot gina nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Oga Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP. New license. Og nan proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908 1452 650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: V-tron. Subok na.
8: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga terapya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguli siya mutulog magabi iya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron terap. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukhaon.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a

0: 90.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungo ko ni mo?
2: Oo. No, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat, jud ko, sir, nga...
1: Ah, kisay ngala na to, gani?
2: Althea Reyes, sir.
1: Ah, sa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no? Ma'am Althea?
2: Opo.
1: Ah, sa ganin nyo ha, ma'am? Sa Baez?
2: Sa Looc, sir. Sa Looc.
1: Ah, Barangay Looc na siya? Barangay Looc o Sitio?
2: Barangay Looc ni siya na eh. Oo, Barangay Looc, Sitio Looc.
1: Ah, ha?
2: Barangay Looc.
1: Ah, Barangay Looc, Baez. So, unsa man?
2: Ah, Barangay Looc, Sitio Kanaway kay kuan man gud nang utana ra ko sa kadi mangupo taga diretso ka nang
1: okay.
2: Ako na uya brother ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tigi batyag nimo di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan, kanang kalibanga ko, dayon.

0: kag dugo, wala.
1: Wala siya kung kapacheck up sir. Kaya nga man sir, ako, operahan ko no ko nga. Wala ba ako part-time taon po kay... Anong wala tayo financial po taon, kulang sa financial
0: ba moto, niya? Moto nga nahadlo ka. Nahadlo ka nga matog, doktor. So, ang imong giinom?
1: Ang Hagonoy capsule, sir.
0: O, so, ning sulay kag inom sa Hagonoy capsule kay ang giinom
1: sa... Oo, sulay ko, ipalit sa ako, sir, o duwa ka buok. Kung mutray nang nisulay ko, o maayo ba ko, ano bang... Okay ba akong kaku akong lawas then pag CR na ako mura mag tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ko sige mo palit na jud ko ni daggan mo na ni palit na ko tag unom tag pito
0: unya karon sukat paginom ni mo sir na ulian jud ka na imong gibatyag
1: oo sir nya ni ganiya guys sir nya to kog merkado gali nga naman na sila resibo na mamoy pakuan sir nya kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
0: Oh, onya ka picture niya, ka picture ka pag kuan, ka picture ka.
1: Sa tawagan niya nana ko ang resibo sir pero mag picture sa ako then mag kuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo paladon tas
0: kay 100,000 ba ya? 100,000 may pa-premium na ito, ma'am.
1: Na ako, sir. Dili dyan ko magdua-dua, sir. Nga mo, palit ana, sir. Kay, kuan, ito dyan kayo ang Hagonoy capsule. Mm. Kani akong testimony, dili dyan niya siya. Ingon nga, kuan, tinuod dyan niya siya. Una ako dyan, sir. Nang, bahala, sir. Nga, kuan, umanang, usay, wala ko'y kwarta. Mangulos regalik ko kwarta sa akong igsoon, sa akong mama, para na dyan makapalit kuan na ba.
0: Sige, ane na lang siya, Ma'am Altia, ang imong buhaton, muhato ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumdumang ka no?
1: Ba, asa man ang opisina sa
0: Baez? Naasa may na. Kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
1: Opo.
0: So muhato ka dito kay... Para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
1: Salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwanter wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. Nga ako kung
0: may noon kay
1: kapod mura po tayo panginabuhi ba
0: amo deng naapil kanyang kadagat sige salamat kayo Ma'am Altia ha adto lang ka dito ugma sa kuan Baez
1: unsa oras sa ako maadto sir
0: mga alauna lang siguro ana alauna sa hapon
1: diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite sir
0: basa kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez Mr. DIY
1: Nga, unsa man akong kwan dito, sir, unsa man ka nang itestimonyin kung balik,
0: dili,
1: sir?
0: Dili na ka. Pagdala lang dito, ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ino lang ikaw itong...
1: Pero ang akong ID, sir, kwan ba yung true name is Junior ba yung, sir? Dili ba yung nga...
0: Okay na, huwag problema. Junior, dahi ka?
1: Junior ko, sir. Huwag
0: problema na, huwag problema.
1: Adalaso sa mga transgender, sir, ka nang mga junior man good.
0: Sige, salamat,
1: kay... Sir, mga nyo, unta ko, sir, ba kay wala man dyan ko'y pang... Kwan, sir, ka nang pang...

0: Medyo na, sir.
1: Ah, sige. Sige, Ma'am Althea. At tulang ka dito mga launa. Salamat kayo, Ma'am, ha?
0: Sige, sir. Salamat po kayo. Sige, alam dali mo, sir.
1: Ah, si Ma'am Rusty ni Ma'am Rusty.
0: Ah, Ma'am Rusty. Salamat kayo, Ma'am Rusty.
1: Ah, sige, Ma'am. Thank you.
0: Sige, dyan may paminaw na yung anak, sir. Nadyan may... Mujo na yung paminaw ka na lulumasyong. Mga unsan na diyan. Nadyan na... Kauban po na sa lulumasyong, sir.
1: Oo, oh, kauban na sila.
0: Ah, kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wala dyan ko yung ka nang resibo sa hagunay capsule, sir. Nga nipalit ko, sir.
1: Oo. Oh, ah, sige, sige. Salamat kayo.
0: Thank you, Dr. Kayo, sir.
1: Bye-bye. Oo.
0: Lamat.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ang agad na iuwi.
2: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
2: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
3: Salamat, President.
2: Okay, salamat.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Palasyo tiniyak na tinutugunan ng pamahalaan ang iba't ibang kadahilanan sa pagtaas ng inflation sa 7.2%.
5: Headlines. Pangulong Bongbong Marcos, pinatututukan ang pagpapababa sa presyo ng bigas para maproteksyonan ang Pinoy consumers. Executive order sa price cap ng imported rice, inaasang ilalabas na sa lalong madaling panahon.
3: Headlines. Disconnection ng mga hindi makabayad ng kuryente pansamantalang ipinatigil ng Energy Regulatory Commission.
5: Headlines. Halos 40% ng mga Pilipino tiwalang gaganda ang buhay sa loob ng 12 buwan ayon sa SWS survey. Bilang ng mga Pilipino walang trabaho, bumaba naman noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority.
3: Headlines. 8 lugar sa Albay isinailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon.
5: Headlines. Balikatan exercise na lalahukan ng Japan Self-Defense Forces, sasaksihan ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi.
3: Headlines. At Pilipinas, 100% ng handa sa pagiging punong abala ng ASEAN Summit.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 6:30 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon pong araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Sa detalye ng ating mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture, ODA ang supply ng bigas at pababain ang presyo nito sa gitna ng epekto ng Middle East crisis ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Iniutos ng Pangulo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa 6 na Uplift Committee meeting na gawin ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga consumer. Inatasan din ng punong ehekutibo ang mga otoridad na habulin ang mga hoarder at profiteer na nagsasamantala sa sitwasyon.
6: Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senador Kiko Pangilinan nanawagan sa gobyerno na bilisan ang paghahabol sa mga profiteers at rice hoarder matapos pumalo ang rice inflation. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nababahala si Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Kiko Pangilinan sa tumala sa presyo ng bigas matapos umabot sa 13.7% ng rice inflation nitong Abril 2026. Dahil dito, nanawagan ng senador sa gobyerno na bilisan ang paghahabol sa mga profiter, hoarder at apusadong trader na posibleng nasa likod ng manipulasyon sa presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakapagtataka ang biglang taas presyo dahil sinabi mismo ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Matay sa datos ng Philippine Statistics Authority, sumirit din sa 7.2% ang overall inflation ngayong Abril, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Malakihan niya ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga pamilyang hirap ng pagkasyahin ang budget sa pagkain. Giniti ni Pangilinan na dapat palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at dagdagan ang suporta sa mga magsasaka at mangisda para matiyak ang sapat at abot kayang supply ng pagkain sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahang ilalabas na sa lalong madaling panahon ang executive order para sa pagpapatupad ng 50 peso price cap sa imported na bigas. Ayon po ito sa Department of Agriculture o DA.

0: East. Dagdag pa niya oras na maging epektibo na ang price cap, mas magigpit na ang DA, lalo na sa mga mapagsamantalang retailer.
1: Bago po ito ma-implement, we'll be making coordination meetings po para mas madaling maintindihan, ma-inform po agad yung ating mga retailers of this price cap nga po para makapag-adjust din po lahat. Kasi nga po itong price cap, meron naman po talagang kita na dun sa 50. So, yung mga nananamantala po, ayun, warningan po natin dahil

0: Yung nga po, pag lumabas ko yung price cap, wala na pong pakiusapan yon.
1: Ang pahayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling nakatuon ang gobyerno sa whole of government approach sa pagtugon sa epekto ng Middle East crisis. Makaraang maitala ang 7.2% inflation rate nitong Abril. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, bagamat patuloy ang mga hamon sa loob at labas ng bansa, mananatiling prioridad ng pamahalaan na tiyaking sapat ang supply ng langis, abot kayang presyo at sapat na proteksyon para sa lahat ng sektor. Kinilala rin ni Balisacan ang kahalagahan ng uplift bilang komprehensibo at whole of government response framework para tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang naitalang pagtaas sa inflation rate nitong Abril ay bunsod ng epekto na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng palasyo na tinutugunan ng pamahalaan ang iba't ibang kadahilanan sa pagtaas ng inflation sa 7.2%. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
4: Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na makahanap ng mga kaparaanan upang tugunan ang tumaas na inflation na naitala sa 7.2%. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, napag-usapan ng isyu sa palasyo at inilahad ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan ang mga naging dahilan sa pagsipa ng inflation. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo sa logistics o transportation bunsod ng patuloy na oil price hike. Ang kuryente rin, ni Castro, ay nagtaas bunsod ng umihinang piso laban sa dolyar, ganun din ang presyo ng fertilizer. Kaya ang direktibo niya ng Pangulo, gawin ang maaaring gawin upang kahit paano ay hindi umarangkada ang inflation na maaaring makontrol gaya na lamang ng pagpapababa sa presyo ng bigas at mahigpit na pagpapatupad ng price cap. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Ito, ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suporta ng pamahalaan sa mga manggagawa paigtingin sa gitna ng magpapatuloy o nagpapatuloy na sigalot sa Gulf Region. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Hindi titigil ang pamahalaan sa mga hakbangin nito para suportahan ang sektor ng mga manggagawa sa gitna na rin ang nagpapatuloy na sigalot sa Gulf Region. Ireayon sa Department of Economic Planning and Development, makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority ang bahagyang pagtaba ng unemployment rate sa nitong Abril sa 5%. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, mas mababa pa ito kumpara sa iba pang mga bansa sa Asia gaya ng China, Malaysia, Vietnam at maging ng India. Dahil dito, sinabi ni Balisacan na titiyakin ang pamahalaan na magpapatuloy ang mga pagnenegosyo sa bansa sa gitna na rin na nagpapatuloy na hamon sa Gulf Region upang makalikha na mas bigkalidad at mas maraming trabaho. Patuloy din ang pagbibigay tulong sa mga apektado sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sinabi ng Department of Agriculture o DA na nagpapatupad na ito ng mga karagdagang hakbang para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang 6.1% na food inflation noong Abril ay bunsod ng epekto ng global oil price, partikular sa transport at distribution expenses. Ilan naman aniya sa ginagawang hakbang ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa agri-truckers para maging abot-kaya ang pagkain at pagpapakilo sa ibang tanggapan para dalhin ang pagkain mula sa production hubs patungo sa mga merkado. Muli ring itinatag ang dedicated food lanes, inalis ang toll fees para sa agri-trucks at binawasan ang port charges para mapabilis ang paghahatid at mabawasan ang logistic costs. Inilarga naman ang fuel subsidies para ibsan ang food supply chain habang pinaigting ang market monitoring sa mga pangunahing bilihin. Giit ni Laurel, kung magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo, handa ang mga otoridad na magpatupad ng price cap na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na patuloy nitong babantayan ang mga paparating na financial data upang makapagpatupad ng mga kinakailangang hakbang na makababawa sa epekto ng mataas na inflation. Ginawa ng BSP ang pahayag kasunod ng naitalang 7.2% inflation noong Abril, mas mataas kaysa sa kanilang forecast range na 5.6% hanggang 6.4%. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng inflation ay pangunahing dulot ng pagsirit ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na nagkaroon ng domino effect sa halaga ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Binigyan din ng BSP na lalo pang lumalala ang inflation outlook dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Sa pinakauling pagkataya ng BSP, inaasahang lalampas sa 4% ang average inflation sa parehong 2026 at 2027. Samantala, tiniyak ng Monetary Board na nakahanda itong magpatupad ng mga nararapat na hakbang upang maibalik ang inflation sa target na 3% at mapanatili ang katatagan ng presyo sa bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ng isang ekonomista na hindi talaga maiiwasan ng bansa ang pagsipa ng inflation na pumalo sa 7.2%, lalo't sumabay na rito ang energy crisis na nararanasan ng bansa, bunsod pa rin ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa panayam ng Ronda Pilipinas kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, sinabi nitong malaking bahagi ng pagtaas ng inflation ang mataas pa rin presyo ng langis na sinabayan pa ng paghina ng piso kontra dolyar. Sa ngayon, aniya makabubuti na maging ang taumbayan ay tumulong na rin sa pagtitipid at iba pang austerity measures dahil hindi lang naman dapat ang pamahalaan ang nagsusulong nito upang masalag ang epekto ng mataas na inflation.
7: So, mag-adjust sila. Doon na sila sa essential na exclusive na travels. Ganon. Non-essential, pagpaliban mo. Kita, di naman mabilis yung pagtaas ng kita. Mabilis yung pagtaas ng gastusin. Depressed. Yan, biglang mabilis pa. Nag-dramatic yung pagtaas ng petrolyo. Nag-isal, hindi naman tumaas yung kita kagad. Kung mahal, pagbawas ng konsumo.
1: Ang tinig ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling pinakamalaking factor o salik ng pagloba ng inflation sa 7.2% ang pagsipa sa presyo ng langis na direktang nakaapekto sa mga fuel independent sector at industry, isama pa ang paghina ng piso kontra dolyar. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion, iginit nitong hindi tumitigil ang pamahalaan upang salagin ang epekto na nagtataas ang presyo ng langis at paghina ng piso, ngunit dapat ding makiisa sa inisyatibang ito ang bawat Pilipino. Malaking tulong mga nga rito ang pagtangkilik sa mas murang mga bilihin. Dagdag pa ni Idelio na dapat na ring unti-unting mabago ang fuel o ang pagiging fuel dependent ng economic sector ng Pilipinas.
8: Piliin niyo po yung mga mura na bilihin. Tulad ng sinabi ko, bumaba po ang sa pork, bumaba ang sa chicken, bumaba ang sa leafy vegetables. So dito po yung ating yung mga in-season po na yung mga murang bilihin. Kumbaga mag-substitute po tayo. Kailangan maging creative tayo sa mga sa pagluluto natin para ang gabitin muna natin ngayon yung mga murang produkto. As it is, may budget deficit po talaga tayo na wala po tayong balanced budget. So ang gusto na lang namin is wag palubuhin itong budget deficit ito.
3: Yan ang pahayag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pag-angkat. Sharon Garin ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Nananatili dyan ang sapat pa ang supply ng petrolyo sa bansa kaya't wala pang plano ang Department of Energy o DOE na mag-angkat ng langis. Ito ang kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi mo na kailangan ng panibagong order ng fuel dahil may sapat pa na supply at limitado na rin ang storage facilities ng bansa. Aniya, nasa 150 milyong litro na ng diesel ang naiproseso at ginagamit na bilang buffer stock ng ating bansa. Batay kasi sa datos dyan ng DOE na may sapat na supply ang Pilipinas para sa 53 days nito na pag-iimbak bilang buffer stock ng diesel sa bansa. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Formal

0: ang inihain sa Kamara ang House Bill 8836 o Anti-Oil Economic Sabotage Bill. Layon itong ituring na economic sabotage ang malawakang hoarding, profiteering o kartel sa industriya ng langis. Sakaling maging ganap na batas, papatawan ng hanggang 5 milyong pisong multa o 6 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong ang mga lalabag rito. Bukod dyan ay posible ring bawiin o kanselahin ang permiso, lisensya, accreditation o prangkisa kung ang nasangkot ay korporasyon. Posible ring ipasara ang pasilidad o ma-disqualify sa pagpasok sa oil industry. Ayon kay Negros Oriental 1st District Representative Janice Degamo, dapat pigilan ang anumang uri ng pang-aabuso lalo na ngayong may krisis. Na-refer na sa House Committee on Energy ang nasabing panukalang batas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpahayag ng buong suporta ang mga economic manager ng bansa sa panukalang talinga bill ni na House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Ang Kalinga Act o House Bill 8834 ay isaumanong komprehensibo at napapanahong tugon sa patuloy na pagtaas ng langis at kaguluhan sa pandaigdigang merkado. Sa pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEED, binigyang diin ang iba't ibang ahensya ng ang agaran at pambansang tugon sa epekto ng ekonomiya sa krisis sa enerhiya. Ayon kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo, suportado ng Department of Budget and Management ang panukala upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo, maprotektahan ang kabuhayan at mapanatili ang aktibidad ng ekonomiya. Para naman kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, magsisilbing proteksyon ang Kalinga Act laban sa epekto ng inflation na dulot ng mataas na presyo ng langis at pagkaantala sa supply ng enerhiya. Ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno, mapapalakas nito ang kakayahan ng pamahalaan na agarang tumugon sa krisis at mapapahusay ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso. Nagpahayag din ng suporta si BSP Department of Economic Research Director Dennis Bautista, kung saan kinikilala ang layunin ng panukala na magtatag ng organisadong aksyon ng buong pamahalaan para mabilis na makapagpatupad ng manghakbang laban sa mga panlabas na krisis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:23 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:23 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Nanawagan si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ng investigasyon hinggil sa smuggling ng langis at pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Hinimok din ng mababatas ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Energy na paigtingin ang operasyon laban sa mga sangkot sa ilegal na kalakaran. Ayon kay Valeriano, umaabot sa 60 billion pesos ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa smuggling ng fuel sa pamamagitan ng ship-to-ship transfer sa laot bago pa man dumaong ang mga tanker sa mga pantalan ng bansa. Ipinaliwanag niya na pagdating ng orihinal na tanker sa pantalan, mas kaunti na ang kargang langis kumpara sa orihinal na dami nito mula sa ibang bansa. Dahil dito, ang buwis sa duties ay nababayaran lamang batay sa nabawasang kargamento.
4: To conduct an inquiry in aid of legislation into ship-to-ship petroleum transfer practices in the Philippine petroleum trade, including the possible involvement of or negligence of responsible regulatory and enforcement agency. Let us ensure that the petroleum industry operates under a system that is fair, transparent, and accountable to the Filipino people.
2: Si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang suspensyon ng disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi pa makakapagbayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Papayagan din ng ERC ang installment payment scheme na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sa akop ng pulisiya, ang mga konsumo na hindi lalampas sa 200 kilowatt hours kada buwan kung saan maaari ring hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Ayon sa ERC, layunin ng hakbang na mapagaan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente na dulot ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng enerhiya. Dagdag pa ng ahensya, ang bayarin sa distribution utilities sa hindi mababayaran agad ay maaring ipasa sa power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer. Nilinaw ng ERC na bahagi ito ng emergency measures upang matiyak na hindi mawawala ng kuryente ang mga consumer sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Mula Radyo Pilipinas, Albay, narito ang ulat ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Halinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa full government support, formal nang inaprubahan ng Sanggunyang Panlalawigan ng Albay ang isang resolusyon na nagdagdeklara ng state of calamity sa mga lungsod ng Legazpi, Tabaco at Ligao kasama ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan upang masiguro ang mabilis na pagpapaabot ng serbisyo publiko sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ulat ng Albay Public Information Office, ang naturang hakbang ay sinagawa matapos itala ang mga serye ng lava flow collapse fed pyroclastic density current nitong May 2 at May 5, 2026 na nagdulot ng makapal na ashfall sa mahigit 80 barangay. Dahilan upang iakda ni Committee on Crisis and Emergency Management Chairperson Milagros Bal ang nasabing administratibong kautusan para sa proteksyon ng mga residente. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, magkakaroon ng legal na awtoridad ang mga apektadong lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang calamity funds para sa relief operations, evacuation at rehabilitasyon habang nananatiling prioridad ng gobyerno ang mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocols at koordinasyon sa mga awtoridad upang matiyak ang zero casualty sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pumalo na sa 52,590 na pamilya o katumpas ng 199,367 na individual ang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon mula sa 142 mga barangay. Ito'y batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense o OCD. Ayon sa ahensya, sa naturang bilang 1,444 na pamilya o katumpas ng 5,459 na individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang 26 na pamilya o 55 na individual naman ang nasa labas ng evacuation center o pansamantalang tumutuloy sa mas ligtas na lugar. Tiniyak naman ng OCD na ipinatutupad nila ang whole of government approach sa pagtutok ng bulkan. Katuwang din nila mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para sa kaligtasan ng mga residente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Karagdagang relief supplies ang hiling ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kamalig, Albay upang suportahan ang mga residenteng labis na naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng programang Boses kay Kamalig, Albay Public Information Office Head Tim Lawrence Florence, sinabi...

0: Evacuation Center.
1: Nasa ika-limang buwan pa lang tayo, so we are looking into four months pa. So hindi po talaga tayo ng resources from the LGU. Kaya po patuloy po ang augmentation ng ating mga partners. After po nito na i-prioritize namin yung mga nasa national roads na mga debris at mga ash, so tungo na po tayo sa mga interior, sa mga thoroughfares naman po. At yung mga bahay-bahay naman, binigyan po namin ng mga walisting-ting para din na matulungan din sila sa paglilinis.
0: Ang tinig ni Kamalig Albay, Public Information Office Head Tim Lawrence Florence.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: patuloy ang augmentation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga kinakailangang tulong sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nasa mahigit 93,000 family food packs ang naipamahagi na ng DSWD, habang pumalo naman sa 7,600 ang naipamahaging non-food items. Tuloy-tuloy din ang pag-asiste ng DSWD sa mga membro ng vulnerable sector at pagbibigay ng psychosocial intervention sa mga internally displaced individuals.
1: Ang DSWD rin ay tumutulong sa pag-monitor sa mga kalagayan ng mga vulnerable sectors, particularly yung mga elderly, women, and children na naninirahan o nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Ito ay upang matiyak na maayos yung kanila pong mga kalagayan, na mumonitor yung kanilang kalusugan, at napoprotektahan din po from various hazards, especially sa panahon na ito na elevated yung heat temperatures.
0: Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Time check, alas 11:31 ng umaga. Sa iba nating balita, Philippine National Police o PNP nagpasalamat sa mataas na tiwalang natanggap mula sa publiko kasunod ng pinakabagong survey ng OCTA. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Malugod na tinanggap ng Philippine National Police ang resulta ng OCTA Research tugon ng Masa Survey. Nakapagtala ito ng 63% trust rating at 61% satisfaction rating para sa unang bahagi ng taong 2026. Isinigawa ang survey mula March 19 hanggang 25 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sumasalamin lamang ito sa resulta ng patuloy na pagsisikap ng pulisya na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, may patupad ang batas at maprotektahan ang mga komunidad. Magsisilbihan niya itong inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang kanilang serbisyo, kabilang na ang pinahigting na police visibility, mas mabilis sa pagtugon sa insidente at mas malapit na ugnayan sa mga komunidad. Alinsunod na rin sa layunin ng bagong Pilipinas o bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Halos 4 sa 10 Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ayon niyan sa first quarter survey ng Social Weather Station, so SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan o optimist. 32% naman ang nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang nasa 16% ang nagsabing lalala pa ang kanilang buhay ngayong taon o pessimist. Dahil dito, bumaba sa plus 23 ang net personal optimist score na nananatili sa high category. Ayon sa SWS, bumaba ang optimism sa halos lahat ng lugar, kabilang ang Luzon, Metro Manila at Mindanao, maliban sa Visayas na nananatiling mataas. Lumalabas din sa survey na nananatiling mas positibo ang kabataan kumpara sa mas nakatatandang edad. Isinagawa ang survey mula March 24 to 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinaigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pakikipag-ugnayan nito sa Transport Network Companies o TNCs para sa susunod na rollout ng cash assistance sa transport at delivery riders na nakatakda sa Mayo 13, 2026. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga kumpanya na isumite ang kanilang final payout plans, kabilang ang venues at schedule noong Mayo 5 bilang paghahanda sa distribusyon. Upang maiwasan ang siksikan, nililimitahan ang payout sa humigit kumulang 10,000 benepisyaryo kada araw, na ipatutubad sa pamamagitan ng staggered scheduling depende sa dami ng drivers ng bawat kumpanya. Sa ilalim ng kasunduan ng DSWD, ang mga ngasiwa sa distribusyon ng pondo sa pamamagitan ng mga paymaster, habang ang TNCs ang bahala sa logistics gaya ng pagpili ng lugar, pag-aayos ng schedule at koordinasyon sa mga driver.
1: para naman po sa mga hindi nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance na mga TNDS at mga service delivery riders at mga MC taxi drivers within the National Capital Region and nearby areas. Gaganawin naman po yung payout for those who were not able to claim ano po, simula rin next week. So, lahat po yan ay gagawin natin hanggang ma-serve natin lahat ng mga drivers bago matapos ang buwan ng Mayo.
3: Ang tinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sasaksihan ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ngayong araw ang balikatan exercise kung saan kalahok ang Japan Self-Defense Forces. Kabilang si Minister Koizumi sa mga kinatawan mula sa 16 na bansa kasama ang India at Australia na babiyahe patungong Pawai, Ilocos Norte para saksihan ang mahalagang bahagi ng pag-asanay. Gagamit ang Pilipinas, Amerika, Japan at Canada ng firepower sa isang mock attack sa barko na nasa layong humigit-kumulang 40 kilometers mula sa baybayin. Magpapaputok ang Japanese forces ang 2 valleys ng Type 88 missiles para tuluyang palubugin ang isang lumang barkong pangdigman ng Pilipinas na ginamit pa noong World War II. Bago dumating sa Pilipinas, si Minister Koizumi bumisita ito sa Indonesia at nilagdaan ang defense cooperation.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binuweltahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga kritiko na patuloy na bumabatikos sa isinasagawang military exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Ito ang naging tugon ni Teodoro kasunod ng pahayag na ginagamit umano ang Pilipinas bilang playground ng US military at sa Tomahawk missile test. Ayon kay Teodoro, may tuturing ang mga ito na kaalyado ng mga taong salungat ang interes sa ibinabanderang security interest ng Pilipinas.
5: They do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else or allies of people whose interests are contrary to our Philippine security interests. And for the development and resilience of our exclusive economic zone.
3: Ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 100% ang handa ng Pilipinas sa pag-host ito sa 48th ASEAN Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nasa final live testing at synchronization na ang lahat ng sistema ng paghahanda para sa maayos na pagdaraos ng summit. Una nang idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang May 6 hanggang 8 bilang holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu para bigyang daan ang hosting sa ASEAN Summit.
6: All strategic, operational, logistical, technical, and security preparations ay kompleto na po at ang lahat ng systems are now undergoing final live testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN summit.
3: Samantala, bagamat may energy crisis bunsod ng tensyon pa rin sa gitnang silangan, tiniyak ng Malacanang na makakatipid pa rin ang gobyerno habang ginagampanan ang obligasyon nito kaugnay sa ASEAN Summit. Ayon kay Attorney Claire Castro, sa 683 ASEAN-related meetings, 173 dito ang gagamit ng Virtual Meeting Room System o VMRS.
6: So, meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on-deck to use VMRs.

0: nationwide.
1: Nanindigan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na patuloy at aktibo pa rin nilang isusulong ang mga isasagawang pulong ng 48th ASEAN Summit. Sa programang Boses, iginit ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao ang napakahalagang papel ng kagawaran bilang chair ng 2026 ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC Council. Ilan nga sa mga tututukan ng DSWD ay ang pag-usulong ng resilient families, smart youth and innovation at empowered communities.

0: po natin ano po yung pagkakaroon nga ng resilient families, ng innovative and inclusive inclusive development, at gayon din po yung pagpapalakas ng ating pong mga kabataan, yung smart youth and innovation, and of course yung tinatawag natin na empowered communities, especially amid disasters, na ating pong isinusulong yung inter-regional cooperation para sa mas maayos, mabilis na disaster response.
1: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-aproba ng Kamara ng Expanded Four-Piece Bill, malaking panalo para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino ayon sa DSWD. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ikinalugo ni DSWD Secretary Rex Cachalian ang pag-aproba sa ikatlo tulit pagbasa sa Kamara ng isinusulong nitong Expanded Four-Piece Bill. Ayon sa kalihim, malaking hakbang ito para sa mas matibay at malawak na suporta sa mga pamilyang Pilipino, at katuparan din sa hanga ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng kakayahan ng bawat pamilya na tumayo sa kanilang sariling mga paa. Kabilang sa mga provision na Expanded Four-Piece Bill ang dagdag na suporta sa first 1,000 days ng bata, mas pinaigting na case management, pagtaas ng cash assistance para sa edukasyon, at mandatory skills training para sa mga magulang. Inaasahang susunod namang tatalakayin ng panukala sa Senado. Una nang ipinunto ng kalihim na ang 4Ps ay hindi lang basta handout o ayuda. Sa pinakauling talari ng ahensya, mahigit 1.4 milyong pamilya na ang nakapagtapos sa programa, patuloy na epektibo itong puhunan para sa kinabukasan ng mga benepisyaryo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tulong ng Office of the President para sa mga barangay, hawak na ng pamahalang lungsod ng Maynila. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tinanggap ng pamahalang lungsod ng Maynila ang 179.2 million pesos na pondo mula sa Office of the President sa ilalim ng bawat barangay makikinabang Social Civic Projects Fund na personal na inibot kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa pulong sa City Hall ngayong araw. Ayon sa programa na inilunsad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makatatanggap ng tig 200,000 ang bawat barangay sa buong bansa, kung saan 896 na barangay sa Maynila ang makikinabang hati ng pondo sa 100,000 para sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program na magbibigay ng tig 20,000 na tulong edukasyon sa 5 estudyanteng nasa kolehiyo, at 100,000 para naman sa mga proyektong pangkaunlaran tulad ng patrol vehicles, solar street lights, generator at flood pumps. Direktang ipamamahagi ang pondo sa mga barangay sa pamamagitan ng deed of donation, kung saan obligadong magsumite ang mga ito ng liquidation at fund utilization report sa Commission on Audit at Office of the President. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagpapabuti ng mga serbisyo ng gobyerno. Kasunod ito ng pagbaba ng mga delay sa proseso dahil sa digitalization at mas mahigpit na pagsunod sa Citizens Charter. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng ahensya para maresolba ang mahigit 90% ng red tape cases.
6: Significant decrease po. In fact, even our President Ferdinand Marcos, in his message to ARTA in our accomplishment report, recognized the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency.
1: Kasado na bukas, Mayo 7, ang Business Ready Reforms Forum bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 Ease of Doing Business Month. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, tampok sa high-level forum ang ilang reforma, strategic directions at collaborative efforts upang mapalakas ang ease of doing landscape ng bansa. Inaasahang ipipresenta ang mga bagong reforma o kabahagi ng pananaw ng development partners ng bansa tulad ng World Bank Group at ceremonial signing ng mga kasunduan.
6: Meron pong darating na top World Bank official from Washington, and this puts really our country, you know, at the radar of the World Bank, giving us that importance.
1: Si ARTA Secretary Ernesto Perez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Panel Chair, suportado ang kampanya ng liderato ng Kamara kontra sa fake news resolusyon para sa isang congressional inquiry laban sa disinformation operations ng Peanut Gallery Media Network, inihain na. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghain si Public Accounts Committee Chair Terry Ridon ng House Resolution Number 980 para imbestigahan ang umano'y disinformation operations ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Kasabay nito iginiit ang masusing audit sa tax compliance ng grupo kasama ang posibleng tax evasion bilang suporta sa anti-fake news drive ni House Speaker Faustino Bojidi. Ayon kay Ridon, hindi lang content ang target ng investigasyon, kundi pati ang buong makina sa likod nito, istruktura, operasyon at pinansyal na daloy ng mga organisadong disinformation network. Sentro ng reklamo ang viral post ng PGMN tungkol sa umunoy pagtaas ng singil sa kuryente, ngunit sa verifikasyon, lumilitaw na magkakaiba ang customer account numbers o CANs, isang malinaw na red flag na posibleng manipulasyon. Sisilipin din kung bahagi ito ng mas malawak na sistematikong operasyon para impluensyahan ang opinyon ng publiko sa mahalagang issue. Makikipag-ugnayan ang Kongreso sa National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue at ibang pang ahensya para tukoy ng posibleng paglabag mula disinformation hanggang sa illegal na negosyo at tax compliance. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, National University's Lady Bulldogs at LaSalle Lady Spikers muli magasagupa para sa kampyonato ng UAAP Women's Volleyball. Samantala, rematch din ang FEU at NU sa men's finals. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Sa kanilang muling pagharap sa finals sa ikaapat na beses sa huling limang seasons, parehong pipilitin ng National University at LaSalle na angkinin ang UAAP Season 88 Women's Volleyball title. Mag-uumpisa ang Best of 3 Championship Series mamayang alas 5 ng hapon sa SM Mall of Asia Arena. Tatangkain ng defending champions Lady Bulldogs ang kanilang ikatlong sunod na corona habang pipilitin ng Lady Spikers na agawin ng trono. Huling nagharap ang dalawang koponan noong Season 85 kung saan tinalo ng LaSalle ang NU para sa kanilang ikalabindalawang titulo. Dumiretso sa finals ang LaSalle bilang number 1 team matapos walisin ang eliminations taglay ang 14-0 record habang tinalo ng second seed na NU ang 4th-ranked University of Santo Tomas sa stepladder para ikasa ang finals rematch. Samantala, alas 12 ng tanghali magtatagisan ang Far Eastern University at NU sa Game 1 ng kanilang Best of 3 title clash sa men's division. Ito na ang ikalawang sunod na season na maglalaban ng dalawang koponan matapos durugin ng FEU ang Ateneo at ng NU ang UST sa Final Four. Hangad ng Bulldogs ang kanilang ika-anim na sunod na championship habang target ng Tamaraws na magbalik bilang hari matapos ang 13 years. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga balita mula sa ating provincial stations dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag

0: the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sampung minuto bago mag-alas 12 ng tanghali oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Malawakang clean-up drive kontra dengue isinagawa sa bayan ng Mahataw. Mula Radyo Pilipinas Batanes, naritong ulat ni Maisel S.

0: Doy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsagawa ng malawakang paglilinis sa clean up drive ang bayan ng Mahataw bilang bahagi ng programa ng Department of Health laban sa dengue. Ayon sa Marhataw RHU, isinagawa ang aktibidad alinsunod sa Enhanced 4S Strategy ng DOH na naglalayong maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Layunin ng inisyatiba na alisin ang naipong tubig, linisin ang mga baradong daluyan at mabawasan ang posibleng pamugaran ng lamok. Ang naturang operasyon ay dinaluhan ng mga kawanin ng Municipal Government of Mahataw, Sanitary Inspector at Bureau of Fire Protection. Katuwang dito ang ibang opisyal ng mga barangay. At ayon pa sa RHU, palalawakin ang ganitong aktibidad sa iba pang barangay upang higit na mapalakas ang kampanya laban sa dengue at maprotektahan ang mas nakararaming mamamayan. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na magsagawa ng regular na clean up drive at tiyaking walang naiipong tubig sa kanilang kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng Aedes aegypti na lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Baling tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. May report si Jong Munar, Upland Grasscutter 2026, pinagtibay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Patuloy na pinagtitibay ng Benguet Police Provincial Office ang kampanya nito kontra sa marijuana cultivation makaraang tinurang high-level coordination meeting sa Dangerous Drugs Board at mga local chief executives sa lalawigan ng Benguet. Sa pulong na pinangunahan ni Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela, katuwang sina Benguet Governor Melchor Diklas, Benguet PPO Officer in Charge Police Colonel Ledon Monte at mga lokal na opisyal ng Bacon, Kapangan at Kibungan, tinalakay ang kahalagahan ng sustained coordination, kolaborasyon at buong institutional support upang mawakasan ng pagtatanim ng marijuana sa lalawigan at sa buong Cordillera. Ang pulong ay nasentro rin sa pagpapatibay ng Alternative Development Initiatives bilang suporta sa flagship Marijuana Cultivation Eradication Program ng Benguet PPO, ang Upland Ultimate Grasscutter 2026. Apat na pangunahing DDB resolutions ni Secretary Valenzuela ang nahubog bilang suporta sa Upland Ultimate Grasscutter 2026 na kinabilangan ng paghikayat sa Department of Tourism na suporta ng Kibungan, Kapangan at Bacon bilang tourism destination hubs, paghiling sa Regional Development Council Cordillera para sa infrastructure requirements para sa Kibungan, Kapangan at Bacon, paghiling sa Regional Peace and Order Council na suporta ng pagsustine ng marijuana eradication efforts ng tatlong bayan at komendasyon sa Police Regional Office Cordillera, Benguet PPO, Provincial Government of Benguet, PIDEA Cordillera at LGUs ng Kibungan, Kapangan at Bacon sa kanilang kolaborasyon sa matagumpay na pagbabawas ng marijuana sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabikulan, mahigit 4,000 magsasaka sa Albay posibleng makatanggap ng bayad pinsala mula sa PCIC dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang balita mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Aabot sa 4,029 na magsasaka sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ang posibleng makatanggap ng bayad pinsala mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ayon sa paunang ulat ng ahensya. Batay sa inisyal na datos, kabilang sa mga kwalipikado ang 403 na magsasaka sa Kamalig, 874 sa Daraga, 1,319 sa Ginubatan at 1,433 sa Ligaw City. Sa Panayam, nilinaw ni Engineer Chris Gloria, Officer in Charge ng Claims and Adjustments Division, na saklaw lamang ng insurance ang mga rehistrado o insured na mga magsasaka. Dagdag pa niya, hinihintay pa ang karagdagang datos mula sa mga lokal na pamahalaan na maaaring magbago sa bilang ng mga benepisyaryo. May 20 araw na palugit ang mga insured na magsasaka upang magsumiti ng kanilang claim sa pamamagitan ng kani-kanilang LGU na daraan sa validation bago iproseso ang bayad pinsala. Samantala, nagpapatuloy ang assessment ng PCIC sa lawak ng pinsala sa agrikultura. Hinihikayat din ang mga magsasakang hindi pa rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na magparehistro upang makakuha ng libreng insurance. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dako na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. Southern Leyte, ikalawang probinsya sa Eastern Visayas na idiniklara ang insurgency free.

0: Nakiisa rin sa okasyon sina Governor Damian Mercado, mga kinatawan mula sa PNP Police Regional Office 8, DILG, NICA, NBI 8 at iba pang stakeholders. Sa mensahe ni Southern Leyte Governor Damian Mercado, ang nasabing deklarasyon ay patunay na ang probinsya ay isang ligtas at maayos na lugar. Nangako rin siya na ipagpapatuloy ang pagpapalakas ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Bukod sa pagpapalakas ng kaayusan, inaasahan ding makakatulong ang deklarasyong ito sa pag-akit ng mas maraming mamumuhuna na turista na magbibigay ng dagdag na oportunidad sa trabaho at pag-unlad ng probinsya. Balita gikan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oreta Twil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sokod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 200 pulis mula sa Eastern Visayas i-deploy para sa seguridad ng ASEAN Summit sa Cebu. Ang balita mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Kasado ng Perusan ng Police Regional Office 8 para sa seguridad ang ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Sa direktiba ng Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy, 200 na pulis mula sa iba't ibang panig ng Silangang Visayas ang nakatalaga ngayon bilang Standby Augmentation Force. Sasalang ang mga ito sa Civil Disturbance Management, seguridad sa mga hotel at pagmando sa trapiko para sa ligtas na pagdaan ng mga international delegates. Gaganapin ang summit sa Lapu-Lapu City sa Mayo 7 hanggang 8 kung saan magtitipon ang mga lider ng bansa para sa mahalagang usaping pang-ekonomiya at seguridad. Una rito, 19 na personnel mula sa Regional Mobile First Battalion ang nauna nang idineploy para sa operational support. Ayon kay RD Capoy, ang hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na tiyakin na planchado at mapayapa ang bawat high-level events sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Mindanao na tayo, simulation exercises at offline ronda patuloy na pinalalakas ng Davao City Police Office kontra krimen. Sa report mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Patuloy na pinalalakas ng Davao City Police Office o DCPO ang kanilang mga hakbang kontra kriminalidad sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Davao, kay DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero, inihayag nito na ilan sa pinaiigting nito ang pagsasagawa ng simulation exercises o SIMEX upang mahanda ang mga police stations at units sa pagresponde sa anumang krimen. Inilahadi Caballero na nagbibigay ng iba't ibang senaryo si DCPO City Director Colonel Peter Madria sa mga units nito araw-araw para masukat kung gaano kabilis ang pagresponde nito. Bukod sa simulation exercises, pinaiigting din nito ang kanilang offline ronda kung saan pinapasok nito ang mga looban ng mga barangay upang ipatupad ang mga ordinansa at batas sa lungsod. Ayon kay Caballero, naparaan din ito ng kapulisan para mapigilan ang anumang krimen at ma-rescue na rin ang mga kabataan na gumagala ng 10 oras ng gabi. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 6, 2026.

0: na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
1: Oras sa Bantay Radio, 5 minutos pasado alas 12. Kigalaan, maayong udto, maayong adlaw. Diyan nasab ning tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Ug sama sa naandan nining adlawa adlong Miyerkules, Mayo 6, tuig 2026. Kauban ninyo nining maong programa kining inyong mga alagad. Ako si Jun Carillo.
2: Ako sab ang inyo ang abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Michael Mico Sanchez Sabalero.
1: Attorney Mix, daghan kaayog mga nindot isgutan nga balaod apan ato lang ni pilipilion o gunsay applicable yung kaayo sa atong kaigsuonan. Unahon tingali nato ning bahin sa property bitaw kanang mga kabtangan sa pamilya, doon ay mga dago kayong properties, mga hilabihan kasapian, pero bisan ng atong mga ordinaryo nga mga kaigsuunan, naaman sa ni sila'y mga belongings, no? Mga property. Kining, unsa may balaod yung bahin ining yuta. Kining yuta, unya, gipanag-iya sa mga ginikanan, for example, doon ay upat, o unong baka anak, unya, unsaon man pag bahin-bahin ang yuta, pananglitan. Okay. Wa na ang mga ginikanan, or naa pa bang ginikanan, mahimo bang bahinon daan?
2: Sige, ani na siya, Sir Jun. So, may sa ning atong hiskutan karon, no, sa tuang pagkuyog kaning bahin sa yuta. In fact, ato sa siguro nang i-share kasagaran sa atong mga membro sa atong I Love Members sa I Love Foundation nato nga atong masuroy-suroy sa Sugbo, no. Ang kasagaran jud nilang concern bahin aning yuta. Now, most often ang kanidyong issue sa yuta magkuan jud ni sa issue sa pamilya. Daghan kay kog makit-an nga pamilya nga di na lang magtagad kay kuno naay pakiglalis agi sa yuta.
1: Kuan murag nagkabangi, nagkaaway-away, nagkayubsan na itong madining yuta lagi.
2: Daghan kay na, Sir Jun. In fact, taga kaso jud na jud na involved nga pamilya nga medyo na hinanakit, no, sa usa-usa. So, ato tong i-dissect ang katong question. Ang kaning kanimanggong when it comes to properties, no, nga gikan sa itong mga ginikanan, ang mo-apply jud ani ang laws on succession. Kaning
1: balaod sa pagpanunod.
2: Oh, sa mga panunod niya. Kuha na siya, Sir Jun. So ato ning i-identify, no, kay naman sa gutoy usang pangutana nga kung applicable ba kaning succession nga bisag buhi pa. Kuya o sana, no, kanang ang ato sa nang klarohon, mga kabantay, ha. When we talk about success, 90s, 80s and down. The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1. BT Radio. Radio. Unless gitugutan sa amahan o ginahan
1: by a will or unsa man,
2: by a will or pwede sag ang common sa diagi through donations.
1: Donation.
2: So ang usay manggod ang konsepto sa to ang labi nagmadunggan na kuno namatay usay mga family mediation ba nga unsa man taw ni oy nga buhi pa man si mama ug papa, imo namang ipahati ang yuta. No, kasagaran sa dana nasad na igingon nga tax implications, no.
1: Aha, okay. Sa ato pa sa bayranan sa buhis, doon na nai implication on sa manday. Kung bahin-bahinon ang yuta, panulitan upat ang magsuon, buhi pang amahaginahan, pero iyan na lang bahinon, tingali iyang bahinon o kalima. Kay usa para nilang magtiayon nga buhi pa, o tagsa kabahin sa upat ka anak, unsa may implication na sa buhis.
2: So, ato itong balikon, Sir Juna, usa, ang usa kay i...
1: Ang usa, buhi pa sila pero gusto na nilang bahinon, and that is with

0: consent sa amahan o ginahan. Musugot sila nga bahinon kay maybe mo yun sila nga aron kanang imong yuta naranan nimo imo ba nang tukuran og unsa imo ba nang mag-uma ba ka diha or imo ba nang pwede ganik imo nang ibaligya kay aron okay. Imong inegosyo basta kay nana kay bahin
1: sakto sa nasa yun no pwede sa na so ang kana siyang applicability mo na gitawag mo nang applicable ang the law on donations.
0: Aha, okay.
1: So, naman na tayo duha ka types kanang donation inter vivos or kanang living donations o kanang donation nga mortis causa kanang in anticipation of death, no?
0: Ah, okay.
1: So, kung atong tanawon sa unsa may tumong tinguha ni nanay o ni
0: tatay
1: no? Kung ang ilahang gusto ihatag ang yuta, i-donate ang yuta only if mamatay sila, no? Mo na gitawag nga donation mortis causa. Kung ganahan sila nga sige, dako naman mo, ganahan mo magtukod og inyo ha. Mo na gitawag nga donation inter vivos kanang while alive, no?
0: While alive.
1: Na ang implication siya na kay Kuya Usad Sir Jun, no? Kung moingon gani tag donation inter vivos, natay gilimit sa balaod. Ang limit sa balaod kay kung mo donate ka og 250,000 below, no? Below 250,000. Oh, so pwede ba nagyuta o sakyanan o unsa? Basta below 250,000 gani ang value sa donation, dili na taxable. No, walay taxes nga kuan exempt na siya sa taxation.
0: Apan kung tag 1 million ha.
1: Oh, ngara. Ang taxa na ana ang katong nilabaw sa 250,000 okay. Per year, no? Per year ni siya ang ato ang exemption.
0: Ang taxable.
1: Oh, ang taxable.
0: We're talking about yuta, so this is real property.
1: Real property. Oh. So ang value lang ni ana. So panalitan sa itong mga kaigsuunan nga na ay gamay siguro nga plot of land, no? Nga gusto nilang ihatag na lang siguro silang anak or sumusunod, pwede ra gyud nang ipaagi nga deed of donation as long as ang kaning presyo is below 250,000.
0: Deed of donation sa ato pa unsay papel nga i-execute ana sa ginikanan kanang ako ning i-donate o ihatag ngadto niining tawhana.
1: So ang itsura ana Sir John, ako si nanay, paka ni nanay sing married unsa pana siya sa ako ang paghigugma sa kong anak. Gusto nako hatagan siya og yuta nga nagkantidad og say for example
0: here in under described as mauni ang mga utlanan unya mauni ang gidak unya in terms of square meters or hectares
1: nya ang kanang value therein is 240,000
0: market value kay bisan pagwa na ibaligya pero mailhan man na nimo ang market value kay ang mga silingan nga mga luna no the adjoining property kanang pananglitan na halin to this much maumausad na ang market value ini niya
1: so maumausad na Sir Jun so makuhaan yun na siya ang kanang when it comes to nindot sa ninga mahibawaan sa itong mga kaigsunan mga kabantay kay hinaut unsad ang ilan na maplano no kung nagani islay gustong gustong ibilin sa ilahang panudlan nindot sa ning deed of donation
0: niya taxable lang kon
1: mulabaw
0: na sa worth nga o value nga 250,000 pesos
1: yes
0: at the time of the donation. Now mao na siya ang balaod kun yuta o apil ang balay og yuta real property. What about kun negosyo?
1: Okay.
0: Negosyo sa ginikanan panalitan na siya nagsugod na siya kani antog gamay lang dayon na siya nilambo og maayo ang iyang tsurisuhan hangtod na imo na ganing franchise. Panalitan atong example kinon chorizo. Franchise sikat kayo. Daghan nagpangita pareha ba ning kanang siomay sa tisa. Ingon ana. Primero ginagmay lang apan ni dako tungod kay ni sikat. No, nahimalitan. So worth na og several million sa pesos ang ilang business pagkamatay sa ginikanan or bisag buhi pa nga iyahan ng i-donate or makaha patay na siya apan unsaon man na pagpanunod sa upat gihapon ka anak.
1: Oh, so ato sa nang i-kuan Sir John kay Usually manggod sa to mga kaigsuonan nga nagtukod og negosyo, naman tayo multiple structure sa negosyo.
0: Okay.
1: No? Pero for purposes lang para dali nato masabtan, ato lang sigurong iduha, no? Duha ka types. Ang common nga types mga higala, mo ni siya ang gitawag nga single proprietorship.
0: Okay.
1: Og kaning korporasyon.
0: Mm.
1: Ang kaning single proprietorship mo ning sama sa mga ato mga kaigsuonan nga naninda og sari-sari store.
0: O saray tag-iya.
1: O saray tag-iya.
0: Single proprietor.
1: O saray tag-iya. Sa, sama sa, unsa pa man na siya, kanang lechonan. Example, lechonan. So, mga ingana siya, mga
0: kabantay. Na po yung partnership gani, no? Kanang
1: na yung partnership. But, kanang partnership, long, essentially, kung panalitan gani, mupanaw ang usa ka partido, ana. Dissolved na siya ditso.
0: Ah, ang partnership.
1: Ang partnership.
0: Dili na siya mo revert into a single proprietorship.
1: Dili, pwede na i-proseso, ana, Sir John.
0: Ah, okay.
1: Siya. But in the general rule sa ingani, kung partnership ganin yung gitukod, say for example, upat mo kataw. Sa upat ninyo kataw, usa ana kay ni Pahuay, no, ni Pahulay. Ang mahitabo ana, i-dissolve na siya. Kaya ang partnership, upat man na sila kabuok, mo'y nakarehistro. Personal man ang ilahang pag-register.
0: Kada usa nilang upat nakig-partner sila.
1: Yes.
0: No? Joint venture na nila. Now, unsa may nakalahi sa korporasyon?
1: Kanimang gong korporasyon, Sir Jun, nani siya gitawag ng mga shares, no? Kaning mga shares, okay. Mo siya gitawag nga, amonay ka ng mailhan, nga na ay value sa ilahang ownership. So, kumpara sa sole proprietorship nga personal, say for example, na ako ang tindahan nga karinderya, naasa kong pangan, ang mayor's business permit, naasa ko ang pangan.
0: Okay.
1: Kung mapanaw ko, panaw na sa nanegosyo. Unless na ay mo register og bag-o nga gagamit sa katong ano katong mga equipment nga ako nabilin.
0: Okay.
1: No? Ang kaning corporation manggod, this is considered a separate entity. No? Kung mag-separate entity ta, ang mahitabo ani, kung naay mo panaw sa ilaha, ang kaning shares mo ibutang sa succession. Mo ni bahin-bahinon sa mga anak sa
0: ang shares atong shareholder.
1: Shareholder, yes. No?
0: Kay share sub stock man ang kuan sa korporasyon, no? Anyway, kuan kay na siya complicated kay na ang mo apply gyud sa atong mga yano kaayong tigpaminaw ug tigtan-aw nining atong tulumanon, maybe is single proprietorship. Sa akong example ganiha nga chorizohan ni dako na franchise na gani pero single proprietorship ra. Apan worth millions na. Pananglitan og mamatay ang katong inahan o amahan ba? Kato na lang siyang usam, mo'y parent. Unsaon man na pagbahin sa mga anak, bahinon ba ang negosyo? Or, kung magsabot sila nga padayunon, kinsa may mo manage? Mupuli sa ilang papa?
1: Sa ingana nga example, Sir Jun, nasa tayo multiple nga tactics, no?
0: Okay.
1: Pwede na ito makonsider. Normally, kung panalitan, ato lang ibutang siguro og istorya gamay. Nagtukod si Papa og, unsa man to, lechonan or karinderya. No? Pagtukod ni Papa og karinderya, ni dako, daghan kay mga customers nga sumusunod, og, mo sigig order, daghag repeat orders.
0: Mo patronize.
1: Oh, ni patronize, ni dako. Panalitan, naabot na jud ang panahon ni Papa, no?

0: mga equipments, utensils, kaya ipanggamit.
1: Bahino nila.
0: Mga plato, bahino nila. Physical, nasad kayo na siya nga bahin.
1: Okay.
0: Ang ikaduhang option nila, pwede nila i-convert. No? I-convert nila into a corporation.
1: Ah, kay, okay.
0: Nganong corporation man.
1: Mm.
0: Kung pananglitan gani, ilang ipapadayon ang katong sole proprietorship nga setup. Ang usual manggod sa Pilipinas, Sir John, kanang ang kinamagwangan nga lalaki.
1: Ah, no? Okay.
0: Konsepto na siya
1: musunod.
0: Sa mo'y musunod. No?
1: What if ang kamagwangan nga lalaki, tapulan, happy-go-lucky, unya, labi pagbisyoso, di na miligro ang future sa
0: negosyo.
1: Negosyo ma-affected tong mga manghod.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. So, yeah. Ang ato sa nang klaruhon kay kasagaran sa ato ang labi na sa ato ang pagkuyog, no, sa ato ang mga I love nga mga programs.
1: Oo.
0: Kasagaran ng ma-conceptualize sa ato ang mga kaigsuon.

0: nan kay dapat ang kamugwangan nga lalaki ang musunod sa negosyo, no?
1: Apan mao ba nay balaod?
0: Apan Sir John, wa jud tay balaod sa ingana, no? Ato nang klarohon.
1: Murag traditional lang, no?
0: Oh, traditional na siya nga ang kinamagwangan lang nga lalaki mo'y musunod sa negosyo.
1: Mo na nga og muupos ana ang manghod ba nga babae or manghod ba nga lalaki nga diskumpiado siya. Mudengop siya sa husgado and then nanay buroka.
0: Pero kuan sa Sir John, angay sa ning mahibawan sa mga kaigsuunan nga pwede ra jud nag-ipaagi sa sabot. Kung pananglitan ang inyohang kinamagwangan medyo naipagkakiat, no? Dili kayo ingon nga
1: gastador kayo.
0: Gastador, dili kayo nindot ang dalan nga gilakwan. Pwede ra jud na siya kung naay makit-an sa pamilya nga mas kamao mo dala sa negosyo, mo'y ipahimong successor, no? Mo'y himoong piliyon nga successor sa negosyo.
1: So better tingali nga i-convert into a corporation.
0: Yes. Kay inigka-convert sa corporation, ang katong gitrabaho ni Papa, ang katong dako na kay nga karanderiya, mahimo ba sigurong restaurant, kay daghan na mag-manage, no? Daghan na og lingkod isip nga owner.
1: Pero how about sa upat ka magsuon, let's say for example, ang maguwang, yun siya, sige, di mo gustong ako ay mag-manage, ibaligya ko na akong bahin. Unsa may mahitabo ana?
0: Mausad ng komplikado, Sir John. Okay. Namanggutay gitawag nga familial aspect ug sa business nga aspect. Okay. No? Kung panalitan ang katong magwang, murag siguro dili jud maayo ang ilang relasyon sa pamilya, lisod sad kayo nga ato na lang i-close ang negosyo kay wa sila nag-attempt og reconcile.
1: Okay.
0: So encourage yun na siya sa labi na sa kaning family nga practice kay i-reconcile sa na
1: kay familial kuan man ni.
0: Murag familial practice issue ba nga? Katong sa una nga imo kong gitukmod na dagma ko. Kuan pa ta ato size anyos.
1: Mga bata pa nga madangaris pagkadagko na.
0: Imo kong gitukmod. Maldita kay kanako, may ana.
1: So, unsa man gyoy equitable, unya just nga pagbahin-bahin ana nga way mabintaan, wa say makabintaha.
0: Okay.
1: Way makalamang, wa say malamangan.
0: Sige. Nindot sa nga discussion, Sir John. Kay again, daghan sa nag-aspeto, no? Ang kasagarang naandan sa atoa kay equal contribution, equal nga division.
1: Okay.
0: So, pananglitan ang 100% ni Papa, atong i-divide sa katong example ka, paton.
1: 25.
0: 25%. Pero pananglitan, Sir John, ang katong tanan nga, katong mga igsuon, nagtrabaho sa pamilya, ang usa, janitor, ang usa, kay, say for example, supervisor,
1: okay,
0: ang usa CEO, ang usa kay kanang trabahante nga regular workforce. Apan ang nakapaitsad. Number one, equal ang ilang shares o equal ilang sweldo.
1: Parehas.
0: Parehas. Sa imo ang opinion, Sir John, is that equitable?
1: In the sense sa ilang pagtrabaho, dili gyud kay lain-lain man ang ilang skill. Pero in the sense sa inheritance,
0: Equal.
1: So, unsaon na pag-reconcile?
0: So, naasad na siya yung mga complications, manggood. Kay kung pananglitan, kanang i-equalize, no? Kung equalize ninyo ang shares, unya ang kaning duha, sa katong example, ang duha ato kay naasa rank and file, no?
1: Okay.
0: Ang kaning duha naasa managerial position. Kung mag-decide sila nga ang usa nagpabor para mudako ang kumpanya, ang usa, ang duha, nagpabor sa employees, no? Mag-stalemate na sila. So na yung mga complicated nga issues.
1: Kuan mo na sila mag unsa na deadlock.
0: Deadlock. Okay, 50-50 man ang ilang division nato kay duha-duha nagkampo-kampo. Pagkampo-kampo, deadlock. So why decision ng kumpanya? Mahunong ta, no? Mausad nang usahay na yung mga multiple strategies mga kabantay nga kung muadto na ganitag mga shares kay nay usaan na nga mulamang, no? Usually ang mulamang ana ang gi-designate nga successor sa kumpanya.
1: Yeah, pagpili anang successor unsa man through election or what?
0: Generally through informal elections jud
1: siya. Informal election.
0: Informal election sabot-sabot, so to speak.
1: Kuan lang everybody nahibaw man nga kanang SM, kanang Showmart ba sa mga si dako gyud kay nang negosyo because maybe kunwa ko masayop happy tanang lugar na din sa Pilipinas dako nga mga syudad na na SM
0: Tato.
1: Davao, Manila, Cebu, SM duham gani ni diri. Now pagkamatay sa ilang papa, kato si Henry C.
0: Senior.
1: Oo. I heard wa Manila hilabti ang ilang negosyo.
0: Okay. Murag
1: nagpadayon raman, giunsa lang na nila kay naaman na may lain-lain individually mga sikat man po na makamao man ng iyang mga anak. Pero wa sila mo decide nga i-break nila ang ilang business. So, dinagko lang na, pero sa ginagmay-may mo sa gihapon na.
0: Pwede sad, actually. Kay ang kani man sad good nga ang desisyon nga pagbuak sa negosyo kay gusto siguro sila kwarta nga dayon-dayon jud. Usahay maka-affect sa na sa long term sa pamilya. Kay ngano man mura mag inyong gipatay ang cash cow, no? Ang kanang negosyo nga makahatag ta sa inyo ang sustenance, no? Kay nagdali kuno sa kwarta, ilan na nung gipasirado. No? Mosa nang usahay nga komplikado ning mga issues nga ingani sir jud, no? Dagatang makitaan nga mga makiglalis sa pamilya, makiglalis sa kaning mga korporasyon, kay ang usa lagi nga mga pundok kaning usang grupo gusto og quick cash.
1: Pero sa imong nahibaw-an sa mga disputes nga nga sama niini, moabot ba gyud sa husgado or more or less amicable settlement lang diri sa pamilya?
0: Ang gi-encourage jud ana sir Jun, maski sa ato ang Supreme Court, gi-encourage jud sila nga i-ariglo lang within the
1: ariglo
0: family
1: lang,
0: mo, na remediation o conciliation sa family nga level. Apan sir John, kung panalitan lisod nang jud kaayo, say for example natay usa ka parente nga medyo nasilawan og kwarta, nagbuhat og estafa,
1: no?
0: Pagbuhat sa estafa, criminal naman na siya. So in that sense, lisod-lisod na jud na siya nga pugson ipaagi sa family nga mediation.
1: Mediation o conciliation. Nindot sa na nga topic ang estafa. Kay mangutana sa kunimo ron, inighuman sa mga pahinom do, mangutana sa kunimo og tinuod bang why na priso sa utang? Mao na ilang gingon nga, ay kadlo ka ng utang, why na priso? Pero nganong namay mapriso og estafa? Nga bahin man nag-utang.
0: Utang mangyapo na.
1: So, pahinom do sa ta, ayaw mugbiya kay galaan, kay mubalik Ms. Attorney Miko, inighuman sa mga pahinom do.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos con garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini, doon ang kinigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y mabatok sa high blood pressure o mapaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suwayi ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: to Papi Matag-Adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home.
2: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
1: Bring health into your home.
3: Lactopafi Health Alert. Likay ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopafi and

0: 12:30 na kay Galaan, o kamo na minaw og nagtan-aw gihapon sa atong programa Ang Balaod ug ang Katawhan dinhi sa Bantay Radio Cebu. Unya inyo ning madungog matag Lunes ngadto sa Lunes ug Miyerkules alas 12 ngadto sa alauna. Balik ni si Attorney Mico Sanchez Zabaliero kay Galaan. Attorney Mix, kini bang estafa unsa magid ni siyang kasuha nga nganong naa may mapriso ini, maproblema man hinuon ang tao nga giingon man to sa una nga why na priso sa utang ay agadlok.
1: Kuya, sa nang konsepto Sir John, no? Bata kaning estafa, ako sa nang unahon dahil nga kanang misconception.
0: Sige, no? Sige.
1: Muingon man gud kasagaran nga, unsa man taon mo, mutuon mo, hadlok mo mag-utang, pangutang ra, wabitaw mo priso. Wala siya ang kasagaran na itong madunggan. No? Apan, nay half-truths ni anak Sir John.
0: Di, tinood.
1: Tinood siya, but nay kuwang ang konsepto. No? Kanang nay kuwang sa statement. Apan, kung muingon ta nga, kaning konsepto nga why mapriso sa utang atong ipaibaw sa itong mga kaigsuunan nga tinuod na siya, no? Tinuod na siya sa mata sa balaod, kung tarong ka nga ng utang, dili ka prisuhon.
0: Okay. Kung tarong.
1: Apan, ang problema Sir John kay napaman sa gitawag nga interest, no? So sa sige ni mo sa waka ni bayad sa imong utang, pero gatubo gihapon na ang gitawag nga interest.
0: Pero unsao man nimo pag ila nga tarong ang nangutang o dili tarong ang nangutang?
1: Depende sa na sa statements, no? Isod sa ning mga abogado ta, daghan kayo depende, no? It depends. Ato lang ko anon. So, panalitan, mangutang ko nimo nga, Sir John, nakabaw man jud kong daghan kay kagkuhan nga ra, kanang kwarta. Mangutang ko nimo kay mopalit ko og cellphone.
0: Okay.
1: Panalitan. Pagpalit na kong cellphone, ngayon ko ni mo og say, for example, 500,000. Wala ko na sa kaya na. 100,000 lang siguro.
0: Yeah, okay.
1: 100,000.
0: iPhone lang.
1: iPhone. Palit ko 100,000. Pagpalit na ko sa iPhone, kanang latest nga 100,000 kapin, unya, akong gipakita ni mo ang resibo, nga maudyod ang akong gigasto, muna gitawag nga legal nga utang. No? Kanang na'y purpose pag-utang ni mo na kay subject kung saan imo ang loan, pilang kantidad, o imo yung gi-appropriate
0: patong. Gitinood ni mo ang imong gisulti.
1: Gitinood ni mo sa katong imong gihisgot nga mapalit kag cellphone. Apan, ang problema ni Ana, nga mo nang mahug og estafa kung panalitan. Example, Sir John, manghuam ko ni mo 100,000, mapalit kog cellphone. Example, gihapon. Ang nahitabo dai atong 100,000, ni palit ra kog tag 5,000 nga cellphone.
0: Yang 95.
1: Ang 95 ahong gisugal. Kuya usad na.
0: Maestapa ka na.
1: Yes, actually, mahug ka na kay nanuman ni agi man kag himakak, no? You have lied, no?
0: Dunay treachery.
1: Naikuhan. So, ang imong substance sa kontrata mo na siyang gitawag nga estafa through unfaithfulness or abuse of confidence.
0: Abuse of confidence.
1: Sama sa katong example, panalitan atay relasyon, no? Okay, kuan ta. Ang akong gipangutang nimo 100,000 para cellphone. Akong gilahi ang palit, 5,000 na akong gipalit, human ang 95 akong gitago, akong gigasto og lain. In that sense, pwede kang posible kang masangit sa estafa kay nganuman nahimakak man ka. You lied, imong gi akong gi take advantage ang atong relasyon, no? So mo na siyang makuan siya nga imong gi change ang subject matter.
0: Pero kun why treachery, wa ka na makak, apan wala sa kamubayad,
1: wala sa kamubayad mo to mahug nga regular, no?
0: Regular na siya.
1: Regular
0: dili na siya estafa.
1: Dili na estafa. Kay ato sa nang klarohon Sir John, kani magong estafa, kuan ni siya kanang daghan ni siya, pwede ni siya himuon og katulo, no? There are three types of estafa.
0: Okay.
1: Ang first type mo tong by unfaithfulness or abuse of confidence. Natay relasyon, suod ta, human nahimakak ko nimo nga mo ta niya ako ang gusto buhaton pero lain akong gibuhat.
0: Dunay sa degree of pangilad, imong giilad ang imong giutangan.
1: So mo na siyang gitawag nga altering, no? Alteration of the quality, quantity and substance of the subject matter.
0: Okay.
1: So gi-change ang katong atong gikasabutan. Ang ikaduha, kaning misappropriating or converting goods of another. Moning kasagaran nga kanang maingon tag yuta.
0: Misappropriating.
1: Mm. Or converting the goods or property of another.
0: Sa example ana attorney Miko.
1: Panalitan natay ka nang gitagaan tika og 100,000 for your safekeeping, no?
0: Okay.
1: Ang purpose sa jud ato nimo taguon lang jud.
0: Taguon lang. Oh,
1: walay lain, parang safety lang, safety deposit. Pagsunod na kog paningil, no? Ang imo dayeng nakit-an kaya gihatag day sa say for example imong gipalit. Unya ang ako ang abi na ko gasabot ta nga imo tong iampingan.
0: Taguan no? lang.
1: Taguan.
0: Oh, safekeeping.
1: So, in that sense imong gi-misappropriate.
0: Ah, okay.
1: Kasagaran sa mga real life examples sa ni Sir Jun, kaning mga investment, no? Moingon sila, "Oh sige, ako ning ipasulod og investment nga kaning mga kon ha, kaning mga illegal nga investment." No? Ang ilang buhaton kay ilang ipaingon nga, "Oh sige, ako ning isulod ani nga negosyo mo para appeal, sa imong shares."
0: I-appeal tani sa negosyo kay nindot ni negosyo ha kanang profitable kayo.
1: Profitable. No? Human pagtan-aw diay sa katungkuan, as one, dili day profitable, ikaduha gigamit og lain.
0: Yeah,
1: okay. Mo siyang common nga makita nato sa tong mga kaigsuonan nga, "Oo, sige, ato ning isud og negosyo, ato ning ikuan, atong patakon nimong kwarta." Human wala day gisunod.
0: Misappropriating og unsa to?
1: Misappropriating and converting the goods. Or property.
0: Unsa yung third one?
1: Ang ikakuan ani kay mo ni siyang taking advantage of a blank signature, no? Panalitan sa kaning usually ang mga example ani mga
0: cheque.
1: Ang ni sign na kangadto pero wa pay kantidad. Ang gisabutan nato 100,000. Ang gibutang nimo sa cheque 1 million.
0: Yeah. Sad. Taking advantage of a blank
1: signature.
0: Ah, okay.
1: Blank signature or usually checks ni siya mga cheque. So mo pa to ang first pa lang ha, ang first nga type of estafa. Estafa through unfaithfulness or abuse of confidence. Kay imo mang giguba ang pagsalig.
0: Ang pagsalig.
1: Ang ikaduha, mo ni siyang gitawag nga estafa through deceit or fraudulent acts. No?
0: Deceit or fraudulent acts. Deceit sa ito pa paglipat nimo o
1: pagpangilad.
0: Pag-ilad sa imong yutangan.
1: So say for example, say nga ni, nani siya'y upat ka subclass. No?
0: Sige.
1: Kaning using fictitious name as a means of deceit. Muana ko sa
0: iyo.
1: Mangalias ko. Pwede sad na kog balihon, no? Pwede sad mo gamit ko og personality nga lain. So panalitan, Sir Jun, nakoy 100,000 nga ri. Ayaw ka bala ka nakoy investment nga ri, 100,000 na akong pangayoon. Ayaw ka bala ka kay ako si Bill Gates. Kung ikaw mo ingana si Bill Gates nimo, mutuosad ka, di ba? Oh, 100,000 a day
0: Bill
1: para
0: Gates
1: na investment ni Bill Gates. Kuya usad. Pero apan sa tinud-anay, dili day si Bill Gates. Pwede sa nag atong himuong lokal, no? Panalitan natay kailang nga say for example,

0: or business. Kasagaran ani, say for example, mga kuan, say for example kaning painting, mga painting. Moingon kag original ni siya gihimo ni Pablo Picasso. Matik kayo, nindot kayo daw. World renowned ga painter apan.
1: Fake day.
0: Print out ready ay. Example ni siya.
1: Okay.
0: Kanisan issuing unfunded checks or post dated checks.
1: Kana moy akong kumon kayo nga naibawaan ka na. Mo issue kag checking para discount maybe. Rediscount ang kuan na sa ato pa o 100,000 ing nakuhain lang o kuan
0: 2,000
1: kuhain 2,000 98 na lang akong dawaton. Unya waday pundo ang cheque,
0: waday sulod. Mosa na ang kuan, Sir John, mosa na ang common, no? In fact ang common ani kay agi man sad ni sa gitawag nga BP 22.
1: Unsa na batas pambansa bilang 22
0: o kaning bouncing checks law.
1: Ah,

0: Oh, ni siya. Bounce man gito kay oh. Inigabot sa bangko in uy wa man ni sud.
1: Now, nani siya complications ang kaning unfunded checks kay mo man ni common kasagaran sa tumakitan gud kaning in relation sa BP22. Kaning bouncing checks mga kabantay, essentially ang gisaluta ni ini the moment gani nga mo issue ka og unfunded nga checks. Liable na dayon ka sa mata sa balaod.
2: Yeah.
1: Matik na siya, no? Kanang ditso na imuhang liability.
2: Okay.
1: Apan nair mga requirements, no? Kung kailangan ta mo issue og notice, no? Nga first panalitan issue ko nimo Sir John og kanang 100,000 agi og cheque. Pag issue nako sa imuha, nahibawan day nako, uy, ni bill man day tong usasad ang nabilin sa kong bangko 80 na lang,
2: no?
1: So na bounce ang check. Na kay obligasyon magpahibaw sa kuha nga, uy, attorney, kanang kuwang manday ni 20 ang imong cheque or ni bounce man imong cheque kindly settle, no?
2: Nya. Ah, okay.
1: Tagaan
2: pa kag chance to settle.
1: Oh, kay dilain man sad kay na nga muditso tag kaso nga wa pagay opportunity kay to settle.
2: Kay kuanto murag ganang inadvertent what to you bounce.
1: Otherwise, kung ato nang buhaton, daghan na kayo kanang kaso sa korte regarding BP22.
2: Okay.
1: No? Musamot. So muna siya nga sa itong mga kabantay nga dili na siya automatic, no? Ang kaning gisalutan sa BP22 ang pag-issue sa kaning checking unfunded, no? Kuwang. But you're obliged to report, no? Pahibaw sa kanga Brad, murag kuwang ang imong checke, Brad. Kani untol man eh.
2: Ikaw nga aggrieved party, mo pahibaw ka.
1: Pahibaw ka una.
2: Huwag di siya mo settle mo na nga na actionable na ang estafa.
1: Ang kana siya BP22 ra na. Ang kanang estafa namugoy element of deceit, no?
2: Yeah.
1: Sama atong example na to, di ba? Ikaduha, estafa through deceit or fraudulent acts. Kung ni-issue lang ka og cheque nga panalitan ni unto lang, no? Wa ni mo na bayran, BP22 ra na ang imuhang penaltiya, imong salot.
2: Mas gamay na siya og penalty.
1: Mas gamay. Kumpara sa estafa nangilad man jud ka.
2: Yeah,
1: oh,
2: okay.
1: Sige Sir Jun, buhatan na ang imong trabaho, tagaanti kag 100,000 bisag kabaw ko nga walay sulod.
2: Yeah.
1: Oh, na-adjoy proof, you have to establish the element of deceit, no?
2: So kani murag similar laws ni ang BP22 og law in estafa.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Pero mas graver lang, no, ang penalty sa estafa.
1: Kay na may pagpangilad.
2: Yeah, okay.
1: Ang ika last aning estafa through deceit or fraudulent acts, kaning availing of services in hotel, in restaurants without paying. So, example, mo check in
2: ka.
1: Mo check in ka. Human sa imong check in, kalit na kag sibat. Common ba kay ni?
2: Kana sa check in mo apply ba sad na sa kadtong magpagasolina full tank sa iyang SUV o niya mo pasirit din siya padagan?
1: Pwede sad, no? Pwede sad na ma-apply. Kaya anak nga
2: kuan. Kaya daghan man lang nahitabo, ilabi na ron nga, na yung Middle East crisis, unya, murag mahal na kayo ang fuel ba? So na ay mga magpagasolina, full tank ra ba, looy kayo ang gasoline boy, ang pump boy. Ang makatapar ato.
1: Ang ato yung hinumduman, aning kaso sa estafa, kaya na'y deceit.
2: Yeah.
1: So nangilad ka sa katong gas boy, o sige bayaran ko na ipagasa. Kuman pagpagasa full
2: sibat
1: tank ka. Sibat. Nangilad man ka ana. Namara kang ingon nga uy mo bayad ra lagi ko pero sibat ra day ka, no? Nangilad sad ka. In that sense pwede sa na siya mag-construe as estafa. Ang last na to ani Sir Jun sa out of the three, kaning estafa through fraudulent means, no? Kaning fraudulent means kasagaran ini number one, inducing another by means of deceit to sign any document.
2: Yeah.
1: Kasagaran sa ato ang example ani sa itong mga kaigsuunan nga mga kabantay, no? Kaning labi na sa mga mas kuan na to, mas idaran nga mga kabantay. Ang kasagaran buhaton siguro sa usa ka opportunistic nga family member, pasainan si mama or si lola or si lolo og usa ka dokumento nga nag-ingon nga ang kaning yuta i-donate ni nako in full towards anining tawana. To the exclusion, no? To the exclusion of the rest sa uban nga mga parente.
2: Sa ato pang yan tumo nga masolo to niya, di na mabahinan tong uban.
1: Yeah, common kay ni nato makit-an Sir Jun, no?
2: Nga
1: kuan. So that's inducing another by means of deceit to sign any document.
2: Estafa na.
1: Mm. So mga kabantay, kanang daghan pa sa to ang mga kaigsoonan nga naingani, nga similar nga mga sitwasyon, no? Pwede na yun mo kuhan sa yun. Kaya in fact, nag-open man sa taog mga legal services at okay. mga kaigsoonan sa labi na sa itong mga members sa I Love Project. Mm. Pwede na yun mo message ka to sa I Love Project or pwede na sa Bantay Radio Online kung na mo'y gusto nga erase nga mga questions.
2: Or din mo communicate sa itong programa ang balaod o ang katawhan. Pinagi sa unsa man, mag-chat sila.
1: Oh, sa Messenger lang, sa okay. Facebook.
2: Mm-hmm.
1: So, common jud kay ni siya. In fact, mga taga-visit nako sa atong mga probinsya, na jud ni mga ingani nga sitwasyon. Gipasign ko no si Lolo ug si Lola nga di nakita. Giingon nga usar day ni ka kanang usa ni ka dokumento nga nindot kaayo apan deed of donation dayto padung sa usa ka perinte.
2: Kuan kanang unsaon man pag unsaon pag prove nga gipasign dili voluntary on the part sa signatory nga ni sign siya.
1: Oh, so mosa da naka komplikado sir Jun kay dapat mong guna labi na sa ingana nga scenario giilad mong guna sila. So it has to be proven in court nga kanang mga ingana nga sitwasyon niya.
2: So ang burden of proof ana naa sa agreed party.
1: So kuan sa da siya kay mahug mong guna siya presumption of regularity. No, kung na labi nag manotaryuhan, ikanotaryo ana presumed regular na siya unless okay. otherwise, no. Sa nay kuan but mosa na ang kasagaran yun na itong makitaan nga mga example.
2: Ay, pananglitan, property, yuta. Unya, doon ay lima o unom ka magsuon. Unya, usaan na nga magsuon, gusto nga wa na'y bahin tong uban,
1: masulohon.
2: O, masulo na niya. Dayon, nangamatay na itong mga igsuon tanan, siya nalay buhi. Unya, ang katong mga years katong mga sumusunod sa kada usa ato
1: apo na in this case
2: unsaon na nila paggukod atong ilang angkol nga maoy nagmaniubra aron masolo niya
1: angay sa na sa nindot sa nga discussion sir Juno kay mahug manggod na kung panalitan naay katungod ang ato ang ginikanan human italiwan sila ang kanang rights nga naa sa ilaha will fall to you no isip nga sumusunod so in that sense they have to assail it. When it comes to the proof, however, medyo komplikado na. Okay, dapat daghan na sila mga proof nga. Say, for example, sa signature, dapat na siya i-verify, kanang mga ingana nga sitwasyon nga. Say, for example, natay usa ka similar nga issue sa itong usa ka kauban, no? Sa kaning I Love Project, na nagpa-kuan yun, nagpa-consulta, attorney. Kanang ging ani mani og signature sa ko ang uncle unsaon man kuno siya og sulbad so ato dayon siyang gitabangan no ato siyang gitagaag strategiya para ma-disprove to ang katong claim
2: duha na ka paagi or daghan pagani tingali many ways wala ta ka imagine but sa akong ma-imagine it could be forgery forgery gi-forge ang iyang pirma or
1: giilad
2: siya into signing
1: So mo sa na siya ang kuan kay daghan mangud nag fax no tan-aon sa nato ang relasyon sa pamilya if to tinuod

0: Kay kiluoy kay itong kuan kay naamang yun sa magsuon gud naamang gyud ka nagitawag og bintahuso kana mabintaha ba.
1: Oo. Oh, oh.
0: Dili siya gustog angay-angay, gustog yung siya mo ay maka
1: labaw.
0: Makalabaw.
1: Mm.
0: Oh. So tingali mo submit ra na iya mga igsuon, but how about ang iyang mga heirs unya, iyang mga anak? Mga anak at itong mga tawhana, kung musukol, dili sila magpadaog ba? Ilang yung i-claim, i-assert ginila ang ilang ownership.

0: Ipadto. Tungod kay sa ila tong papa.
1: Mausad na iunta, sakto, no? Mo na sakto nga buhaton. Kay kung unsa gani ang katungod sa inyohang amahan or inahan at the time of their passing, also applies to you.
0: Mwanto naman ninyo. Mwanto sa imuha. Okay, mga sumusunod man sila. Mm. Heirs.
1: So, mo na siya nga angay dyan na siyang diskasan, no? Kay, then again, ato dyan ang tanawon ng ebidensya. Kay, say, for example, na evidence to the contrary, nga makita nato nga, uy, tinuod na ito ang giingon ni sa kong igagaw in that case, kumpara sa giingon ni uncle.
0: Mm.
1: In that case, ma-reverse na siya.
0: Oh, kay, ginahan lang, bantayan gina kay sa ako nang giingon lagi Attorney Mix og mga tigpaminaw, dili man gyud kaka-expect nga ang tanang tao kanang muduwa bitag parehas na magi mamintaha, ha? Pero ang uban moingon sad nga ha, kun buutan pa tanang tao, way trabaho ng mga pulis, way trabaho ng abogado.
1: Sakto.
0: Nganong magburo ka man kun fair tanan og una-una.
1: Mura sad nga dapat sa natong tanawon nga kanang unsa man ni siya, tinuod ba niyang giingon o unsa man niyang kuan. So we have to be prepared sa mga ingana sad, labi na sa kaning mga sumusunod, no, natay mga bintahuso siguro nga pamilya or parente ato sa nang barugan. So makabantay sa itong mga kaigsoonan nga nanay mga naghisgot na aning succession or bahin sa yuta. Ang angay jud nato nga duolo, no, angay nato establish kaning dokumento
0: gyud
1: larungon jud nato execute. Kaya otherwise, mapalpak ta sa kaning pagproseso.
0: Kanang importante ba nga ang yuta? Kasagaran, good tax declaration naman, Attorney Mix, no? Ang ikuptan kay maglisod sila patitulo si yuta.
1: O sa?
0: Una, lakuno no na sa mga agency.
1: Mahal sad.
0: Una, gastoso sad. So, unsa may kwan? Unsa may mahimo na ba ng proof of ownership ang tax deck or katog yung titulo sa yuta?
1: Ang isa't siguro na nato kanang task-on nga discussion sa sunod nga episode siguro.
0: Sige,
1: sa
0: sige.
1: Region, no? Pero ato lang nang i-exam, ato lang nang i-answer quickly in relation sa kaning succession.
0: Sige.
1: Kung maingon gani ta og naay parinte nga ni Taliwan, no? Nga, ganahan siya ang naara nila kay tax deck. Ang tax deck pwede rin na siya himuon nga consideration in so far as the succession is concerned.
0: Okay.
1: So pwede rin na siya mahimo nga proof of ownership but dili siya absolute proof of ownership.
0: Okay.
1: Kana jud nang maingon tag absolute kanang indivisible title nga di na jud makontest agi jud ta sa titulo.
0: Mo na gitawag og unsa na Torrens title.
1: Torrens title. Mo na siya nga di na jud na ma-question. Unless na yung mga fraud nga involved.
0: Sa ato pa, kung possible lang kay galaan, na mo yung property, unya, haguin lang ginin yung patitulo. Kinalam ko na ipa-survey,
1: verify.
0: Unsam sa ng extrajudicial partition.
1: Kanang extrajudicial partition, Sir Jun, kasagaran ma, sa atong mga kagsuna, no, munang gitawag nga draw by lots.
0: Sila magripa?
1: Mayana ba? So na sila ka ng usually ilang proseso na ay numero, ilang himoong i-roll. I-roll niya. Sila ay magbunot-bunot. So magbunot-bunot kung unsa nga portion o ahang dapita ang imuhang yuta.
0: Okay. Sa usa ka yuta god na ay bakilid, na ay patag, na ay nindot. Nindot nga yuta.
1: Nasa highway dapit.
0: Mag-ilog to sila dito.
1: Sa highway. Dili sad maayo kay maglalis mo na sila. So ang ilahang kasagaran nga example aning extrajudicial partition,
0: bunot-bunot.
1: No. Ya kaning extrajudicial partition, Sir Jun, mo ni siya ang kaning usa ni siya nga type nga kontrata nga agreement sa mga sumusunod. Da all nga sumusunod nga nag-ingon nga kaning kuan, kaning among kasulatan nagpakita ngiri nga kaning among portion kani, nag-agree nga ang portion ni, say for example, Sir John Carillo, ang portion niya kay Lot A. Ang portion ni Attorney Mico na sa Lot B. Based sa among draw by lots. In that sense, muna na siya ang sundon nga division.
0: Kanang drawing by lots, unoran ba na sa balaod?
1: Kung iagi sa extrajudicial partition.
0: Okay.
1: Kanang draw by lots, not necessarily, example na to, Sir John, but, ang common ana, i-draw by lots na sila, human ipaagi din na sa extrajudicial nga partition. May basihan.
0: Okay. Tingali, dugangan pa niya na to, kay interesting kayo ning isgutanan sa, no? Kay, applicable mong kayo niya sa mga tao?
1: Nung, labi na sa itong mga kaigsoonan nga farmers, no? Kanyang mga ilang yuta sa kabukiran.
0: Applicable kayo. Nadaghan pa kayo ron nga tax declaration lang ang ilang yuta. mas safe gino.

0: Sa yuta will be entitled to the said property.
1: O na asay controversial ana kay abinaan naman si Chloe para unta to na si yuta nga matikad from nothing to something na na siya aban niyam sa ibaligya
0: kuya usada nasa yung mga restrictions siya na Sir Jun nga kanang sad to say mo na yung mahitabo apan ato yung hinumduman nga ang purpose aning Chloe nga title is for the development of that property. Hindi na siya maingon nga quick cash.
1: Aron unta nga, kay looy magkaayo ang saopwat. Gusto siyang mag-uma, gusto siyang mutikad sa yuta, apanwa siya iyang yuta. So ang CARP, ang Comprehensive Agrarian Reform Program, nihatag niya og paagi nga maiya na itong yutaag. Perhaps gipalito sa gobyerno, gikan sa asyendero, gipalito sa gobyerno, then i-award to niya nga iyaha na so that he or she will be tilling the land that is already his own. Now, dili mo po niya hinoon. Gusto mo siya, i-cash lang po niya na yun.
0: So na lang. Nanay restriction, in fact 5 years na siya nga restriction upon the original issuance. So dili na siya ingon pwede nga atong ibaligya within that scope of time.
1: So daghan atag angayng i-discuss later on sa uban pa sa musunod nga mga episodes, mga editions nining atong tulumanon. Apan kay apiki naman tas panahon. Panahon na nis pagpanamilit, but before leaving kining atong programa isibya sa Facebook Live, live streaming na to sa social media, Facebook, ingon man sa YouTube, pinaagi diha sa Bantay Radio Cebu, o isibya sa ta sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan, 107.1 Real Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak sa Lutupan, Toledo City. Ngunit man sa 95.3 DYAJ One Heart Radio Samboan. So salamat na lang kayo sa inyong pag-ubanamo ni Atty. Miko karong udtuha sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawahan.
0: Mga kabantay, daghang salamat ug sa sunod na to nga episode sa programang Ang Balaod ug ang Katawahan.
1: Mauto sa Atty. Miko, kini si Jun Carrillo. Salamat o maayong adlaw.
2: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business. Sports.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Kuting hayahaya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
6: Set testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
7: Hello, kung nina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kaya ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
8: DJ Patulugin mo.
9: Hawak ko ang beat. Hawak ko ang gabi. Uy, nga naman ni akong kumpari nga gwardya. Mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pari Junmar, nga naman ka nga mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
10: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pag-duty karun.
9: Sus, kanara na yung problema. Agto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay Utso, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
10: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
9: Oh, asa man ka pre Junmar?
10: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
9: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug Ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og limala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
11: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus

0: forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm. And then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
1: TTX 500. Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
4: Lami aoy.

0: 93.1 BT Radio.
1: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Seth Marketing Products.
2: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem na ko. Ako si George Elenio, na ako nagtrabaho dito sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
3: Tatay Lois, lechon manok lechon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Para sa manipyo ng dugo, DJX

0: handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni gagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya na

tong tanan mga pinalanggang tigpaminog, welcome sa tong panaguban. Atong programa ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ining atong programang tudling sa mga garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota kaya po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindota kaya po ngayon. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsunan di ba nga, kwan? Kanini ang... Na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardiocare then kana day nga tuang produktong Wonder C plus kana apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan dilantan og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na alang ganini yung tanon mga pinalanggan tigpaminaw. Baktas ko ang dalan nga akong gisubay. Aron sa pagpangita sa nahanaw nga kalipay, ibinlan mong samad king balatian nga nagdugo sa kaminaw. Natunas ang pangandoy daw aso nga milabay o nahanaw. Samaran mang kining kasing-kasing pinangga sa imong pagtaliwan, ay puas ako ng indahay sa imong pagbalik ni ining kiliran. Iubay ko sa damgo ang imong larawan. Aron sa ingon ni Ana, makuhaan ang kamingaw nga naghasol ni ining akong lugar. May mga gabi ipinangga nga nahipugwat ako taliwala sa akong paghinanong. Kayang maasgad kong mga luha, na nagayday na nining aping samtang naghinukto na gilumsan kinduggan sa labihan ng tagulanan na pana ni Cupido nga milagmas ng kasing-kasing asamaran. Mga luha hunong na sa pag-agas ning akong mga mata. Kay nahubsa na sa luha kining nagbangutan sa mga kamingaw. Titia og itusa kining nahibilin kong mga luha. Aron kini naghingutas kong gininhawa bawi o nalibatan. Sakit pinanggas kamingaw

upayak indugan puno sa mga pagluhiraw. Aron papason kadto mga saban sa talinggam sa kamingaw. Talinggam sa kamingaw! Alang ka din yung tanahan, tudling sa mga garay.

0: ninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ato sa ding pangalan, ma'am?
2: Wanji Bungloy.
1: Taga?
2: Palo lang Cagayan de Oro.
1: Sige, ma'am. Salty daw mi ma'am, unsa imong nabantayan aning paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Oh, kining Wonder Herbal Oil usa pod nga kining daghan kayo sa nga tanan akong nangaobserbahan ani kay kanang ang akong bana ang iyahang kuan sa tiyan kanang mga burot-burot bitaw sa tiyan tungod sa Wonder Herbal Oil na nga panas ang iyang mga burot-burot sa tiyan
1: iya rang yaplasan
2: nga tanan kanang kuan bitaw sa pusod niya dapit nagkuan dayo nagpalit dayon mig kanang Wonder Herbal Oil niya pagpalit na mo akong gadala-dalaon po na siya din sa terminal sa sikat kay mutilaw sila ba bisag sila magkuan na sila maggamit na sila sa Wonder Herbal Oil.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? Ay, lamog kumpiyansa kay sa market ron, ay, nani mag-ina, basta daghagbunga ang

0: nga kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ingon na ang Juanjer Herbal Oil. Karon pag namunga siya daghan kay grabing daghan ang gustong mugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpadad dito sa mga parinti dito kay may gilaging gamiton ang Juanjer Herbal Oil. Mao na nga. Daghan po kay kasuon-suon. Pastilan gid po ning mga tawhana. Igid po makigdula nga patas, no? Unang kinanglan inyo ginang liliod og tarong ng imong napalit nga Juanjer Herbal Oil. Kung naay marka di, manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo pa dai mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mao na diha mga pinalanggan dig paminaw. Aniya, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napod ay Juanjer Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Juanjer Animal Vita. Manufactured for RSV Lifecare Marketing Incorporated. Paminawa, testimonya ni.
1: Pangalan o kumpletong address?
2: Chris Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Sige, salti daw mi mambi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
2: Epektibo gyud sir kay kanang mga manok namo amo mang gibutang di Animal Vita, epektibo gyud sir kay nagsakit ang mga manok, mga ulian man.
1: Mm-hmm.
2: Mga iro, among gipasulayan ang iro pud namo sir. Among gipakaon na aptik pud kayo. Palahi gyud sa una og karon sir nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Ingon ana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Juanjer Animal Vita, na? Kanang Juanjer Banaba Plus nindot pud na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Juanjer Banaba Plus, epektibo kayo ana. Kanana kay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Juanjer Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kini nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Juanjer Banaba Plus. Testingi. Suway gamita epektibo kami na wa testimonyo nagamit ni Juanjer Banaba Plus.
3: Dibida, dabe sigdar.
1: Taga?
3: Turok Bagong Silang, Tinago, Osami City.
1: Osami City. Nakagamit ka aning Juanjer Banaba Plus. Soldi Amy, kung nga unsa ni ka epektibo?
3: Mapo dyan gining inyong mga produkto sa gining Juanjer Banaba Plus kay akong gigamit sa kuan, akong giinom ba, kining akong sakit nga doon ay sa doktor pa akong gipatan o nilibit mm-hmm. akong mayuma.
1: Mm-hmm. Naki mayuma? Mm-hmm.
3: Oo. Sige, dugo-dugo ko. Dugay kay mo undang. Naka-doktor ko kaduha. Abunuhan ko dugo. Tagduha ka bag.
1: Mm-hmm.
3: So, say, iinom ko na kay paminaw man ko sa radyo yung programa ng kwan. Parang tambal nga. Juanjer Banaba Plus. Di, nipalit ko.
1: Mm-hmm.
3: So, salamat po kayo sa Ginoo sa inyong produkto nga. Naulian dyan ang akong kwan. Kaya undang na dyan ang akong dugo. Ang tudkanuan na ginigbalik-balik.
1: Mm. So, saan ang kwan? Kanang mayuma?
3: Kanang nana sa matris, sir. Kanang nasa matris ni Tugdon din. Mura nag-alum din. Kung panahon nga kanang dugon ka, dugay mawala. Bisang pag di ka dugon, kalit na nagtunga. Then, nagdugay ng dugo. Manggawas, mura mga apul-apul ba?
1: Mm-hmm.
3: Yan, mahurot ang atong kwan. Kining kanon daw kuno ng atong pula sa puti ko no, kanon sa pula na magamay atong platelet, dapat ko no ang platelet sabay, 14, niya CB na lang nabili na ako ato.
1: Mm-hmm.
3: Dayon, na doktor ko, na nakadungog po ko na ang program sa radyo, nga kanabitang tambala nga, Juanjer Banaba Plus, nagpasalamat dito nga naulian ang akong sakit, wala na dito ni balik.
0: Oh, diba? Juanjer Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? Garay na ko ang Ambugkot family, Mahampay family, Umbalay family, Linog family, og Oribawan family. Kanalang Kuya Cards, nagpagaray si Junjun Ambugkot, diayni ng Purok 2, Barangay Dato Inda. Nilang Ilin, Pradya, Ram, Kino, Yulin family, Inot family, Binji Kalimpusan. Og Tami Tamparong, from Adilfa, Q Kalimpusan of Tambuli. Garay ko sa Briguli og Flores family, Manggubat og Canietti family, Alibio family og Dinsing family. From Cristina Flores Briguli sa Kabasanan. Una ka ng Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga may pagkatao tamag 1 year old, kani mo'y gamito ng Vitron Drops. Kay mao ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bag-o na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero nindot ta yan, ang Vitron Drops.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
4: Ah, si Harabilia Maturan, sir.
1: Taga?
4: taga Calayagon, Buenavista.
1: Buenavista, Agusan
4: del Norte.
1: Agusan del Norte. Okay, ma'am, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kada kong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
4: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan. Radyo niya, daghan malagi ng testimony nga maayo lagi ng Vitron, so ng tripod may uga ng palip, so okay ba ya di ay siya, pinood di ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anang Vitron Drops, ang bata pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat mga ganado naman siya mukaon niya, ganahan siya matulog, so kay mag-isod di ay anin niya anin nga bata kay hilakon niya ka ng digit siya ingong nahinaon ba, so manan gitusay nga na mag-Vitron, so inood gidi ay nga maayo po day ang Vitron.
1: Pila edad sa bata, ma'am?
4: Karon mag 1 year na siya hapit.
1: Mag 1 year na.
4: Karong
1: na pulis. Okay na, ganado na
4: ang iyong pagkaon. Oo, padayon Japon yung Vitron. Wala na mo siya undangi. Mga pagana gidi siya tao.
0: Ingon na, no, ka Nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, Nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon, dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, maka-bright po ni katong mga batang bugo, i-Vitron Syrup na ninyo, mga pinalanggang tigpamilya.
1: Datong pangalan?
5: Si Mirid Jean Bautista, Dagat Manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron Syrup, ako pong anak. Ako po sa Limintinan, kutsa tayo. Binigay siya, hinaon kayo tayo, nga. Presyo ko tayo, nanon yung bataan ni, tayo mo nang ipakaw, bisag unsa, tayo magkaw-sultan. Tayo ko, tayo di siyang kaon, dito siya mukuan siya, tayo gusto niya. Biskuit lang, gatas na yun, taungon. Isang kao kay Wagana, mag-tryan ko sa Vitron Syrup. Karon, okay na yung panglawas din. Mukaon na po siya, dahil hindi na po tayo pareho na ikahinaon kayo.
1: Paspas na siya mukaon.
5: Then, de ang bata po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, Etanan.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan, tigpaminaw. Ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maipon eh. Para po nis mga 13 anyos pataas. Ang ato makaigsuunan niya nga wanay ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya o produkto nga Vitron Tablet.
1: Pangalan o kumplitong address?
6: Daday Briones, Talaklabang, Agone, Dababiso. Hindi magkayo ko yan. Hindi naman, ipalitan mo po kusin ka na po kapag umangko na. Kuhaan ka ng katulad ng Vitron, yung po kay senior na labi si Tisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
6: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Inom ko nga. Yan ang katana ko ni Sabon Sonoro. Kaya hindi ko katubo ako iinom. Kung maanad nung hindi ko katubo, hindi ko sa inom. Ako lang yung...

0: Maulian dyan siya. Pero wala kayo na ko inyong napermintyan. Kung ano man kauro, tukupulong sa buhok niya. Ikaw mahulong usa ko kay... Basing sabi mo, mainyo ko, dili na dito na to, hindi ko sa inyong kabitrewa.
1: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray na ko akong wife nga si Ritzel Pibria, nagpag-aray si Jojo Pibria. Kumusta ko nilang Baltasar de la Pina Jr. diha sa Mama Pagadian. Mama Pagadian, wala man Mama Dumalinaw may na. Ang nangumusta iyang Mama Nining diri sa Libak Sultan Kudara. Rita na ko Kuya Cars ang ako mga silingan. Sama sa Panisalis family, Isjanda family o Tubalado family. Nag-greet Larry Lastimosa Purok 18, Lilyungan Carmine o Laras na lang tanan salamat. Kana bang kapi na to nga Juan de Herbal Coffee? Maibigin ang imnon pod. Kay bisan og herbal na, di po siya lang to. O niya, nakanindot niya kay daghan po siyang health benefits nga mahatag di mo. Di po kakulbaan, di po mutahas yung sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Istingira ko na ninyo. Kanang ato ang Juan de Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminaw. Ito na

mga problema diha sa ilabi taong blood pressure kanang Wonder Cardio Care. Mao na maayo. Ah. Ang Wonder Cardio Care mao na ato ang imnon kay aron nga dili ta basta-bastang lupigon anang kanang high blood pressure. Mao man ay kana bitang traidor nga sakit nga mukalit lang kag kahiwi. Mao tro imong linakwan og di ka swertehon wa sirong madido pa ka. So mag-inom ka ng Wonder Cardio Care labi na naakay mga history bitaw nga ningkalit ang spike, ningkalit ang taas ng imuhang blood pressure. Ha? Mag-inom kang Wonder Cardio Care. Wonder Himo Aid Pod para sa dunay mga almoranas. Oh, pero grabe na kaayo ay nag-iisalig sa Wonder Himo Aid. Agan mang pamaagi, anak. Pero ka ng Wonder Himo Aid, unay may gamiton para sa tumakaigsuunan nga dunay mga almoranas. Ha? I-try ninyo. Kay okay ka nang ato ang produkto nga Wonder Himo Aid. Oh. Itong mga almoranason niya, ana sa mga parmasya at butika, naapo na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Dayon, kung nangita ka vitamin C, karong panahon na kay kinanglan gisuro na ito ng vitamin C, no? Kay umahot kayong panahon ba? Maulanan ka, mainitan ka, masay maabugan pag yun, masubawan, mahilantan ka. Unya, ang atong lawas, dili kayang mag-produce og vitamin C, maunang mugamit ang Wonder C+. Wonder C+, maunang atong gamiton, mga pinalanggan din paminaw. So katong wala pakatry o gamit sa Wonder C+, mo try kita na. Nanay syrup para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napo na siya kapsul para sa mga 13 anyos patas. Nagkinahanglan yun og vitamin C ang lawas sa tao. Unang kinahanglan mo gamit sa Wonder C+. Garay ko sa Arguilis family, Paluzo family, Briones og Tulin family, o ang umbanag anak nagpagaray si Marifi Arguilis sa barangay Sinaman di Polo. Garay ko kang Glory Jane Robio sa Tudila, Misamis Occidental. Gikan ni Nanay Virgie Itzano Floreno. Si Nanay Imay, ito laging nakikinig sa iyo sa Labaca Esperanza Sultan Kudara. Garay ko akong mga anak sa Barandias nilang Junar Danhart Dominic. Akong kinamanghuran nga anak si April Boy Canido. Nagpagaray inyong mama o papa sa New San Vicente Barandias. Pangantukan Bugidno, Josefina og Duming Canyedo. Salamat sa pagbasa, Kuya Cards. Thank you so much. Pwede mo mapadalag balak, ha? Kaya nabi atay kanang premium, ani, ang first prize kay 3,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang second prize 2,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang third prize 1,000, ang maghatag kay Kuan, kanini ang si attorney, si congressman, attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Na? So, morning, premium sa ito ang tudling sa mga garay, may biya po di kay, magpadara ko kagbalak, niya maka premium ka kayahay po dana, no? Niya, ang atong criteria, kinanglan imong balak, maabot siya 5 ka istansa. Munang minimum. Niya, kada istansa, ang minimum po niya ng mga sentences kay 4. So, 4 ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay, kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kana naibot, ipasabot imong balak, unya rhyme ang pagkasuwat, ha? Mao na'y pamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na rin kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000, o 1,000, no? Aron na, no? Kaling tudling sa mga garay, niya, nindot gipo kayong mag-apil-apil po mabiyaan, eh, kay may na namoy atangan ba? May naka-line up man yung ato ang mga interest. Okay naman tayo mga in-charge persons ano yung mo trabaho. Ako, Dre, basa na lang yung go. Balak, o niya, pilihan ang winner sila gihapon, no? Atong hatagag pagtagad ng entry sa balak, o, pinadama ni Angel Cruz, taga Dumagitis City, Negros Oriental. Ang title sa yang balak ay Inahan ang Kahayag sa Panimalay. O, niya ang title sa balak, Inahan ang Kahayag sa Panimalay. Ato ning hatagan o kinabuhi, ha? Sa matag banag-banag sa bagong adlaw, imong pahiyom ang naghatag og dilaang. Bisan ang kangit-ngit mahanaw sa kamingaw, kayang imong gugma kanunay nagdilaang. Dili masukod ang imong mga sakripisyo, gikan sa pagmabdo sangtod sa akong pagdako. Bisan ang kakapoy imo lang nga itago, aron lang ang anak karuhay ang pagpuyo. Sa mga gabiing ako gihasol sa hilanap.
kawang nagtuka wala gayo.

Ikaw ang pundasyon sa atong panimalay, ang kusog nga sandigan sa panahon sa luyay. Himong pag-amuma walay paglubad o katapusan, sama sa sapa naway hunong ang dagat. Usa nining balak ako kanimo nagpasalamat, tanang gugma nga way pagpaabot o balos, kawang akong bahandi ang akong garbo o hiyas. Sa tibuok na kong kinabuhi, ikaw ang akong luwas. Hinahan ang kahayag sa panimalay, entry ni Angel Cruz Dumaguete City Negros Oriental sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan. Adto na koy, Kuya Cardo Villaron Timingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. President

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
1: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, ised panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: 500 highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron.
0: Subok na.
2: Ang madami sa Vitron ko ya, kung gagaw si Dono, tungkol sa anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kan may palitan namin yung Vitron, no, kay dako kuno kaya nagikatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangitay ng sa vitamins. 1 week lang ko ya, nakatarong nga siya baklay, kay kasiyang-kiyang mong kutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o mag-practice. Hibaloa ang luwas.

at nga butang. Kung daa ta sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste ug linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 101.1 BT Radio.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145, karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
1: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
4: Lami aoy.

0: sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namog na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapanapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
1: Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa itong pagpanagubang din itong pinakapaborito nga si Bian. Ani ana po si Mr. Panyawan, alang sa itong mga paghatag ka ninyo o giya aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas. Kamusta? Nanginaot kami karon sa SED Marketing.

0: maayo ka ng imong lawas o maayo ka ng imong mga gipambati diha kay basig posible no nga makaangko na noon kag mga balatian pinaagi sa tuag mga palibot na sayod makahigalang isuon nga daghan na kay sa tanan ang mga posible nga mahitabo kanimo kung pananglitan ikaw magpasagad sa imong kaugalingon mao ka nang alang sa katong mga kaisunan nato nga dunay mga gipambati diha nahala pag tumar na kalon sa said Panyawan herbal capsule ug paghapla sa said Panyawan liniment oil mao kini mga kaisunan ang mga banggiitang produkto sa said marketing nga makahatag kanato og kayuhan sa bisag unsang matang nato sa mga balatian sa kalawasan tiyak mga igala ka Panyawan nga wagtang nang bisag unsang matang nimo sa mga balatian diha kung ikaw naka said Panyawan timali mga igala igsuon nga ang said Panyawan adunay kombinasyon nga mas makahatag kanimo aron ikaw makaangkon sa atoang kalinaw o gahusay sa atong panghunahuna o labaw sa tanan mga igala ka Panyawan ang kaayuhan sa atong mga balatian mao ka na mga igala ka Panyawan kining atong said Panyawan herbal capsule plus nga adunay green ang label aduna kini garlic o banaba plus ang gahom sa Panyawan aside niya na mga igala ka Panyawan aduna pud kita red nga Panyawan ang red nga Panyawan mga igala igsuon aduna kini gahom sa ato ang mangosteen o kining atong luyang dilaw o usab kining Panyawan napakalindot kayong back to back nga atong panabla sa mga nagkadaiyang mga problemang panglawas pagpakigbatukan ang mga problema nga posibleng mulunod ganato sa atong mga lawas aron kita makaangkon og mga balatian mao kanay usa sa mga maayong sangkap mga igala ka Panyawan nining atong produktong herbal karon mga igala ka Panyawan kung panalitan ikaw aduna kay pangutana may tungod sa ato ang said Panyawan ang presyo niini barato ra kayo kining atong said Panyawan plus nga red nga adunay mangosteen og luyang dilaw 13 pesos lamang kining atong said Panyawan herbal capsule plus nga green usab nga naaduna kini garlic og banaba 12 pesos lamang iuna na ka barato mga igala ka Panyawan no kining atong produktong herbal apan bisan pa sa kaubos sa iyang presyo nagahatag yapon kini siya og tumag-igong protection kanato sa atong mga kalawasan gumikan sa pagkaanindot sa kombinasyon niini gipatabanan pagid kini mga igala ka Panyawan sa Panyawan kun makabuhay ang makabuhay mga igala ka Panyawan Continuspora rumfree ang iyahang scientific name na pamatud-an mga igala ka Panyawan nga aduna gayoy maayong resulta sa atong mga kalawasan kini manggong Panyawan mga kaisunan miracle kini siya nga ginatawag herbal no sa kini ka herbal nga maayo gayud sa atong mga kalawasan nga pagpakibatukan ang nagataiyang mga bisan unsa pang mga balatian niya mao kanang tubag gayud kayo mga igala ka Panyawan sa bisan unsang matang sa mga balatian nimo sa kalawasan mao kana mga igala ka Panyawan kining atong said Panyawan herbal capsule plus karon pod mga kaisunan ha timaning kanunay nga kaning atong mga produkto ang kunini ang mga nagkadaiyang mga sangkap aron ikaw maluwas ani apoy usa nato ka produkto mga igala ka Panyawan ang said Panyawan liniment oil kining atong liniment oil mga igala ka Panyawan maayo kini nga atong ipahaplas sa bisan unsang matang sa mga problema nato sa mga kalawasan wag lang bisan unsang matang sa mga balatian ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa pagpanghubag o pagpanakit kon inflammation mga igala ka Panyawan and pain ang paghaplas mga igala ka Panyawan ihaplas lang kani sa ato ang apektadong dapat aron magbati dahil itong hinanaling kaayuhan gumikan kay ang ato ang said Panyawan mga igala ka Panyawan ang kunini ang maayong klase nga sangkap ang atong herbal nga liniment 60 ml 120 pesos lamang ang SRP ug usab ang atong 30 ml 65 pesos lamang pagkabarato sa ato ang mga produkto mao kanang ginapalit kini sa atong mga kaisunan kung adunay balatian higala isuon timan ikrunay aduna kay said Panyawan nga katabang giya sa maayong panglawas sa said Panyawan timan ilang
1: said Panyawan herbal capsule plus
0: tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula
1: said Panyawan liniment oil
0: tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan giya sa maayong panglawas sa said Panyawan hangtod sa sunod higayon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: This is brought to you by said Panyawan Herbal Capsule and said Panyawan Liniment Oil. Quality products of said marketing.
3: Ang said marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
4: Tora siya! Nagdagan nga nagkugusti ni Bisonia!
5: Sa ibuhato niya sa atong anak!
4: Hunong dan! Manaog na sa sakinan!

0: ang lalaking akong gikugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka nagbuhaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity

0: o karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa Sed Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugila.
1: Pshitaw!
2: Hinayang tinguli mo, tay. Hinayang.
1: Dan, niya na ka?
2: Niya na, tay. Hi, Chris, ha?
1: Nasa asa niyo kwarto?
2: Ha, pastilan. Di ako na matuya. At doon ako si Chris kwarto. Iyan sa mo.
1: Pastilan. Dahil kung away ka lang mahitabo.

0: Humana tag kaligo Bibi Zonia. Humot na ka. Humana naman tag ilis. Dili lang kasi mong kuna ha. Kaya mag-ilis si mami ha. Di alam ko. Kadiyot lang ya. Mag-ilis pa ko. Wala gilak. Unsa man siya, Alicia? Uy, kadiyot sa iya, Alicia. Nanuktok pa mong ginisiyaya. Huwag man ako gilak. Ya, nag-ilis. Oh, Dan!
1: Oh. I miss you. Love you, Grace. I love you so much.
0: Dan, nag-ilis ang sakit ko ni mo.

0: Alicia, Alicia.
1: Jalang tao.
0: Mamumpra ko, mo ban ka?
1: Ha, gaw ni mo ho. Nga, ano ko kanya, mo rin ka nagagulo.
0: Ay.
1: Dili lamang ako muuban ay, padumumpra ka, nagagulo ka. Daw. Dili lamang ako muuban. Mangita niya na ako si Ma'am Grace.
0: Buto sa ako pangumpra. Sige, ano makalugar sa silang bayo. Kay, yayaman ka.
1: Ha?
0: Ikay bantas bata. Ikaw ang mapakaon o mapatutoy.
1: Hala, si Ronaldo.
0: May.
1: Wala man taon ako'y gatas.
0: Amew! Gatas nga kutawan. Dili nang gatas sa imong dugan.
1: May tama ka dyan, si Ronaldo.
0: Kumangita na ko si Nubi, baig sultihigas ako.
1: Ha? Kaya naman si Ronaldo?
0: Ah, basta.
1: May ikaw gyud sila?
0: Atura ko, Alicia.
1: Ah, sige. Sige, si Ronaldo.
0: Sige, take care. Oh, take care. Ako may mula ko. Sige, sige. Ay, palit ko bakas eh. Ako lutoon. Lutoan ko bakas eh, dumdan. Kay pinakatuig nga huwag siya ka-fight. Ang bakas eh, bow.

0: essa vagabunda, baby!
1: Ai, não. Akuma. Ay, nang akong anak. Dili ba nagingon ka? Nga kung naman akong mga anak sa itong anak, imo iuli ka na ako ang akong anak. Ay, naman siya. Gusto na kong magkagakos sa akong anak. Ihatag na siya ka na ako, demonyo.
0: Huwag kay anak ka na ng kahoy. Huwag mangilad kung huwag magpailad.
1: Demonyo!

0: Donai bake samai sapa.
1: Sermitanya bruja.
0: Alipayon siya. Damay ilong dakog mata. Kusog na mo kanta. O gak gak gak. O gak gak gak.
1: Ermitanya bruja.
0: Bernadette.
1: Ang akong anak.
0: Oh, kay ngano man ang imong anak?
1: Gikuha sa demonyo.
0: Nakalimot ka ba sa kong gisulti nimo, Bernadette? Agilansisan ka lang sa demonyo.
1: Unsa?
0: Ikaw nito man sa inyong gikasabutan, pero siya wa.
1: Naglagot ko niya. Bakakon siya.
0: Mga bakakon mangod ng mga demonyo, God. Maumaura na sila's demonya.
1: Unsa kumuha ton? Aron yung ibalik ka na kung akong anak, Irmitanya Bruja. Unsa?
2: Ang gikahugupan sa tanan, Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusab sa Sed Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadali kanyo sa Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News.
3: Okay, so may adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanag-uban. Kabalo ba mo mga igsuon nga kining atong pagpanakit sa atong mga kalawasan, usahay mga kaigsuonan, dalit kini gumikan kaya doon na kita'y bikil sa atong atay. Kining atong atay mga kaigsuonan, ang ayan kini nga agaan atong pagtagad, gumikan kay mo kini makahatag igsuon sa kaayuhan sa ato ang mga kalawasan. Pinagi sa paglikay sa mga ilimnong makahubog, makahatag og kadaot sa atong panglawas, ilabi na gid mga kaigsuonan, kining mga bisyo. Ang atong atay usahay mga kaigsuonan, kaigaan kanikong pananglitan kita at doon naman gali kita yung mga sayop nga pangkinabuhi o kanang ginatawag na itong sayop nga lifestyle mga kaisunan. Aron katabangan kining atong atay nga mapakusgan mga kaisunan pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus 3 times every day kung pamati ini mo nga kanunay kang nagaluya at doon ay pagpangdalag ka ng imong mata at doon na baka kay pagpanugnaw kung chilling o usap mga igalag isuon kung pananglitan ka ng imong pagpagawa sa imuhang hugaw o usap mga igalag isuon at doon na kay bating pagpanakit sa tuong bahin sa imong kalawasan. Kana mga kaisunan ng mga timailhan o sintomas mga kaisunan nga kita adunay bikil sa atong atay. Pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay mangosteen kay mo kani makatabang kanimo. Ang pagtumar sa Sed Panyawan 3 times every day buntag udto o gabi aron katabangan kay suon sa mga problemang panglawas susama sa pagkabikil.

0: dia. Misi lang kita.
1: Mana mo dia? Lipay kay ko nga.
0: Hindi ko mamaptis ko.
1: Ano mag-uol mga ni ama ko? Badam ko ni ma.
0: Kamay pamangkot si Baby Zonia.
1: Tako na siya. Duhan siya to ikapit. Ang ngailang sundan na to siya.
0: Pwede nga uy. Pugit ay.
1: Saman. Usba na to.
0: Ansa?
1: Usba na to. Mingyaw kay kundi mo.
0: Hilom dia uy. Huwag ka makonsensya o. Napayas ako na si Baby Zonia.
1: Ay sus. Lingaw nang nagduha siya mga duhaan. Naasyan ko na. Saman, isa ta?
0: Ikaw?
1: Mano yung akong gimingawan mo, kanumingon tag ikaw. Ako di ay hapis. Dali ni. Chris.

0: Sason no, dili ka na magpada sa lansi sa demonyo.
1: Dili na siya makailad pa na ako, ermita niya, bro.
0: Mauro ka na'y maayo mong buhaton, Bernadette. Move on, oy, move on na lang. Aron dili na mabalikan sa imong sakit ni Adto.
1: Oh,
0: nawagtang ang maayo.

0: Selamat Alicia, selamat. Ah, nanawag ba na si Dano Grace?
1: Ay, wala pa man, sir.
0: Oo, oh, nagtinagbawa yung day.
1: Ay, ah, baby, abi ka na kinumpra ni mo. Masabi ako lang
0: salamat,
1: may dala.
0: Salamat, Alicia. Sino, Biba?
1: Ay, nakakita ko niya nga ni Gawas.
0: Wamitan ako.
1: Eh, wala man. Niagi raman siya sa sala, samta na limpyo ko.
0: Oo ba? Eh, may mutabangan ko ni mo dress ko si Ina, Alicia.
1: Ay, ay, tataw-tawad lang si Rinaldo, ha? Kahit iwaso na nakaglimpyo ang sala.
0: Ah, na, sige. Apasa ko dress ko si Ina, ha?
2: Grabe ka. Namungot man ka.
3: Natural. Mingawak ikon ni mo ka.
2: Mga naog na tako eh. May bungit sila nga nung udto na tawa pag yapot ang mga naog.
3: Kasabot sila na to, Grace. Kasabot sila. Bansad na to.
2: Usapa. Di man ang sarapos, baby Zonia.
3: Upat to na to.

Di na ko sabahin sa amo ni Kulasa. Oh, may tao sa sud? Oh, akong klarohan kinsa sila.

0: paayong katulkan. Kung mabalik ko dito, masinugdakpon ko sa mga pulis. Oh, may masugatan ko nga nagbike. Mapahay ni siya o lalaki. No. Kaniyot lang!
1: Oh, halo. O sa'y ato ni mo ko.
0: Mas guwapa ka na ako, uy.
1: Ay, parehas ka tong guwapa, uy.
0: Asa man taga paingon, guwapa?
1: Nangita lagi ko asa ning adresa, kini?
0: Oon sa man na?
1: Bahay sa akong gisod lang niya, Yaya.
0: Yaya?
1: Lagi. Ni-apply man ko sa agency. Yaya may akong i-apply yan. Unya, nadawat ko. O musugod na ko next week. Ang ako style mag-god nga pangitaon o suhitohon o sa nako ang bahay sa akong amo.
0: Mao pa? May mo bang mo-apply ko anang agency nga imong giingon?
1: Oh, sure. Kailan ako ang staff sa agency? May mong i-apply tika. Willing makaka. O ba natin ka sa imong pag-apply? Pero pangitaon sa nako ning bahay sa akong amo, okay?

0: Lucia.
1: Ay, pues, ngano oi?
0: Pasok kay ko nimo, luto na.
1: Si Ronaldo, tara ora palihog tong kun luto na bakida. Karon pa mong kukuluto ining bakasi god.
0: Abi, ambi na sungay bi. Sungay.
1: Sungay.
0: Sungay. Eh, tilawan. Ah.

0: 0917 182-8597. Mokini ang Sed Panyawan Hotline. Uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's Hotline.
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals. Ugang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dun ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dun kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, so bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
6: Correct. So,
7: aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
4: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat o walay preservatives.
7: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beef

0: Pasu United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
1: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimos pagkaon og utan o prutas?
0: Pwede rin di ay utan, ano?
1: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimos dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir JP.
0: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Og kinasab si Doc Ramil oy sing maayong panglawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. 90.1 BT Radio.
3: 90s, 80s, and now
4: the home of real music.
3: 98.1
5: BT Radio.

0: Luwi ang namlig ka ba?
1: High cholesterol mangod ko ba? Matod bas doktor? Bantog rin nga katong nagduwa at basketball. Dura ka daganan ako squirt. Gihangat rin kong maayo.
0: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic ba? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan ba?
0: Ha? Kusog namlig ka maduwa ba? Pura magagwaga puya? Pura magagdimaki na?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic ba? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: ikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang KYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
1: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: yang saya Time Shark, 21 the minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Welcome to our program BT Musikahan. Musika chikahan, magchika chika na po dati sa itong program karoon. Ano talang 5 sa kapunoon? It's Wednesday. Wednesday taron DJ Jen, yes. Wednesday. So, karoon na katoan topic na karoon sa pabawang kabahin. Balot na basa rin mga langga. Di lang may mabasa. Murag paong laka. Pero ay, unsay, unsay may term, no? Lain term, ano yung kuan? Pinaka-dam, unsa ba? DJ Jen? Pero ay, kanang atos ang welcome at ang kaubayan. Ako na si DJ Jen, ang DJ nga dali guwapo pero macho.
1: And of course, I'm your student DJ, DJ Jen.
0: Yes, hapit na ba yung namhuman? Ay,
1: yes.
0: Oh, nang... Oh, namawa. Napit na, nagkurog-kurog na siya.
1: Napit na ma...
0: Namawi na rin sila, namawi. Shoutout ni Ma'am Eileen, di akaroon sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Eileen Butoy. And ikay bahala dia, ha? Then si Kuan dia, si... sa Jim Zamora Aling Tanyo. Good afternoon ni mo di ha. Ayan na pala, nag-share sa itong Facebook Live. Mga nag-aaroon sa Magarahas Regionals and Regional Gendering Tapita. Nga sa Japon, pwede kayo maka-request sa inyo hanggang mga favorite song, ha? Kanyo, i-dedicate sa inyo special someone. Sana all. Sa mga nag-birthday ka rin, happy, happy birthday! Gahapon ba ito ang birthday ni Kuan? Jude Tadios Baflor, di akaroon sa Amatugan. Oh, Amatugan. O sa nang Kuan na diha, kanang putat ba? Timbakol. Timbakol, Amatugan. Abot, Amatugan. Barangay mo na Amatugan. Timbakol, putat, Tuburan, Cebu. Di siya
1: yes.
0: Imo na sa...
1: Bila na mayong unto sa tig paminuan diri sa atong BT Musikahan, musika at chikahan. Naal-al na mo diri.
0: Yeah. Mo na, dugay man yung balik.
1: Dugay man na balik.
0: Oh, bitaw. Di siya dyan, kamusta yung adlaw ka rin?
1: Yes, ang adlaw ron kay... Hapit na, malipayin kayo kay hapit na.
0: Dagko, nagagngisi.
1: Dagko, nagagngisi.
0: Ganahan na giday ka mo biya diri.
1: Murag, di man kumuhian na ni diri.
0: Kaya DJ Red Lips, nag-andam na. Oy, atangi nga to ang singer karong hapon na ha.
1: Our special guest.
0: Special guest. Mukanta na rin magini siya kay wala na laing adlaw ko nung makalingkod siya diri. Wala nang nagaan niya higayon karong adlaw, no? Iyang ipagawas, ibuhos niya tanang kusog. Ayahan, tanang tingog para aning kantaha para sa ato ang program karoon, no? BT Musikahan kay... Mag-graduate naman siya.
1: Ayahay.
0: Ay, shoutout na ni Antoinette, no? Antoinette na nga nagdimugmugog sa to. Girimog man. Pumailin. Iyong girimog, ha? Basta tayo gilimugmug niya, kanang Coke, Sprite pa to?
1: Basta na, gilimugmug naman.
0: Oo.
1: Giyano ra.
0: Basta man kaya ikuha na nila yun. Ay, gahapon. Di ay gahapon. Huwag mo kagahapon sa doy. DJ Kuan? Kami yung DJ Totski mo yun dito. Gilimugmug ang Kuan. Grabe naman si Kuan. Basta
1: na, gilimugmug. Huwag yung padat mo dito.
0: Ay, kasapin itong DJ Kuan. DJ Buddy. Eh, parang ta DJ Jen, basi na ay greetings di nga.
1: Pwede lang sa tanang ng paminawan, labi na diyan sa Barangay Bago, o dihapod sa lungsod sa Tuburan. Ni Nanay Tisa, domisilyo diha sa Daang Lungsod. Shout out to all of you.
0: Yes. And also, shout out ko sa mag-Zumba Mero diri sa Palaza. O, saan naman eh? Zumba Mero diri sa Palaza. DJ from Himama, Tuburan, Cebu. Ay, nalang ka lang sa Plaza, Tuburan. Ay, sa Maninga Plaza, sa inyo ha, sa Kuan, Himama. Shout out to mga Jim Zamora Alintanio, no? And,
1: Also na lang po ni Primo Montesilio. May yes. Hapon.
0: Good afternoon. And then, also, ni Ma'am, kasi pangatay niya. Comment po, me! Shout out to mga pre! Jai Abunda, shout out pre! And also, may hapon ni Zerans about sa imong topic, no? Comment na lang ni Zerans. Oh, basahan DJ ato ang topic DJ Zen.
1: Alright, ang ato topic diri ska tong kauton. Ayay. Unsa may pinaka nga buta nga nahimo nimo tungod sa gugma?
0: Yes.
1: Ayay ka.
0: Say lang ito.
1: Unsa may lang termino aning manali balag masa eh. Papal niya ta diri.
0: Pero paray mo sa inyo hang mga tubag i-comment diri sa comment section. Shoutout ni Mudia Sir Andrew para lang hapon bro sir. Watay ko na sir, matay panapana ni sir. Sa so, 13 live active viewers and 8 plus 13. Dayon para tag share ha sa ato ang mga live. Oh, naka-live ta sa DYPSB the Radio 98.1 o sa official account Raniel Santiago. Ay, mura lang yung hapong Islans, guwapo sa ibang kauban niya. Yes, shout out. And good afternoon, dude. Shout out mo, Don and Justine of Vlog, inshallah. Kung sign na all vlogger ni. No, vlog man. Ito sa mga small content ko ito or vlogger, di mga vlogger niya. Shout out ito na yun niya. Oo, mga kuay, no? Ang tuwari mga kauban sa buhat. Shoutout mula Justin Vlog Anshawa. Okay? Again, sa inyong mga mensahe, send rin sa comment section DYPSB to Radio 98.1. Then also sa katong wala para ka-follow ha pala, tag-follow. Sama kanina, na-follow sa itong Beat the Radio page, no? Mo'y nang salamat kayo sa mga nag-follow ron. Updated sa musta ng program diri. Good afternoon, DJ. Shoutout ko ni Angie Bafflor. Naadi na siya. Naadiri. Ready na siya. Mukanta.
1: Ready.
0: Karantiyan. Mukanta na rin siya.
1: Hanggang-handa na.
0: Asa tayo magkantahan ko, Angie Sherpeps. Samtang ako may kinabuhi.

0: Michael, Jessa, MJ o JMD ha sa barangay Sandayong niya. Request kong kanta, Hitik sa Bunga. Ayay,
1: yes.
0: For Brown na.
1: Ay, saan?
0: O shoutout na lang po usab ni Lino. Iyang ipa-shoutout diha ni Diana.
1: Yes. Shoutout!

0: 89.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligon sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini may mutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyam. Tatay lo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Vitron, subok na!
6: Margarita, Mendoza, Garcia, Barangay Mate, Cagua, Surigao del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko, kungon kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya, makatog na siya, kamay na siya mukaon.
7: Okay.
6: Abtik na siya mulihok, ayaw na siya mudula niya, nibuyag ko na siya.
5: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack ni kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon.
11: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
14: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: Radio. 98.1 BT Radio, 37 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And again, you're still with DJ Ranz on 98.1 BT Radio. Sa itong programa ka ng BT, musika, musika, chikahan, chika-chika time. Pero ito nang i-welcome mga tuwang kauban karon ang Osaka singer, gikan pa sa Cebu City. Nangyari lang siya tuburan kay aron iyang ipa... sundayag iyang tingog na sana... Og, ingon pa ni...
8: And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep.

0: DJ Red Lips, kumusta ka DJ Red Lips?
1: Sa pagkakaroon DJ, no, ka na murag lami na dyan kay katawa ba, murag dili na matako mo kung ba-ba.
0: Oh, hello, grabe. So, nga nung nakapil mo kaginana?
1: Hey, sa akong baguan kay manifesting na gyan nga, hapit na gyan.
0: Hapit na daw. O sama niyo, balayo rin. Tingood ba niya? Ilaw ka nang, anindot man daw kung kay kagtingog.
1: Adili,
0: uy. Adili. Pero nalay gamay. Tuno. So, ang tuno o gang kuan mo raman ang gula. Tara ako na to. Sige, nalutuga yun. Game rag, 5 minutes, mag-break na po. Dili, kamoy mag-break niya, ha? Kita din niya. Saka itong mga managuyab niya. Para sa inyo, Juanita Nain. Himayang naon na. Ay! Nako, ito ay! Padayo na sa tuwang gi-request man nila, di ba?
1: Gi-request
0: sa tuwang mga listeners. Maagyod ang naigog VIP song karong hapoy na. At ito gini-ipadangat. Dito ito kayo, DJ Red Lips! Himayang nahunak!
1: Kinasingkasing
0: na ba niya? Kinasingkasing daw. Ugon sa'yo mo gawas siya ba? Atong dawaton, kinasingkasing man. Ay, nako! Oy, butay lino! Request ko din siya eh. Shoutout din ni Ma'am Diana. Shoutout din mo Ma'am Diana. Hello! Shoutout din Ma'am Disaris Braget and also Diana Bastatas Bato. Sige din si Red Lips kay mo ganahan na kay kumamino si Ma'am Tingo Karain na. Sige. Okay, ito doon sa mingawan kay... Largo ang suko na. Sige, nagi... Wow. Na tagaan din kag 4 minutes, okay? Sige. Okay, sige na, start na.
1: Oh,
0: sige, sige, sige.
1: Okay. Ingon sa gamino ka

Nahuglo na gunum na hunlak sa imong pagbiya. Walay ko ka.

Kana ko wala na'y bili king kinabuhi. Sukat kang nagbudhi, kana ko akong pinili. Busa king

0: Bora, Tom.
1: Yes! Ô, Lima! Gabi, ainda te van a ir, tengo que no dice reflex. Dami siya, awak mo nang nindot siya kwan. Nindot siya i-tape. Dili itipon sa baka ha, ikaw. Pero ay, salamat kayo, pero mga totoo ang singer kanang hapoy na si DJ Red Lips, no? Dili na siya ingon nga, kanang guard lang, guard on the air po na siya, no? Mga nang nabantayan ninyo siya diri kanang naka-uniform pa in town, hindi ka pa na-duty. Karoon, diri na po siya sa kahanginan nagbantay. So, come on, ya, kung kinsa to yung nag- mo ingon na mo, somewhere na. Ito, ay. Salamat kayo sa oras ni Jared Lips, no? Mga totoo ang Osaka sonata nga request. May sonata, eh. Pong sa unang kinaraan. Request ni Ma'am Jocelyne M. Dadula. Salamat sa magkanta, si Amping Kaperme. O, diba? Nga, pila ko nang rate ko, DJ Joan B. Rate me, rate. Up to 100. Pila ka percent. Si Frank na po rin sa'yo pakanta, ha? Oh, ikaw Frank! Ay, Frank! Ay, ikaw na, ganiro na lang tanito na. Charo, may. O sa uwang gawas, tiri mo. Ay, sa ganahan po. Pero, eh, kanang salamat guys sa inyo ang pagpuminaw na sa katong mga nag-request diha. Watwata na yung mga song request. Kaya ito na i-play this ng program Karabiti Musikahan. And 45 minutes past the hour of 3 o'clock. At ito sa nga news at 45 with Joanna Gomez. So stand by mo diha until 5. Kaubaw City is Rans on 98.1 BT Radio.
2: BT Radio. News at 45. News at 45.
3: Mayong adlaw tuburan, kiniyang BT Radio News at 45. Nakabot sa Bachelor of Science in Information Technology Program sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, ang AACCUP Level 3 Reaccreditation sumala sa resulta sa bagong evaluation. Ang maong recognition gikan sa Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines, nagpasabot sa padayon nga kalidad o kausayan sa pagtudlos sa BSIT program sa College of Technology. Sumala sa campus, kini nga milestone nagpaligon sa ilang commitment sa paghatag og dekalidad nga edukasyon o paghulma sa mga estudyante sa larangan sa teknolohiya. Kini nga kalampusan giila isip usa ka dakong tikang padulong sa masligon nga academic excellence sa universidad. Kini nga balita kay base sa impormasyon gikan sa City of Tuburan Campus. Ako si Johanna Gomez ug kini ang BT Radio News at 45.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Mga higala og ania ang usa sa natabang bangan sa original Hagunoy Capsule.
8: Ang kasingalan na ito, ma'am?
9: Monchita Fortis.
8: Usa, Monchita?
9: Monching.
8: Monching, Monching, Monching yung mga hangga. Imaman siya, nintangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Nawan ano baka ugana sa kama?
3: Basin ug
2: may diabetes ka?
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Athlete powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidant.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug di sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Be strong. Subok na.
5: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, di siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
4: Betron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: 90s, 80s, and now the home of real music.
8: 98.1 BT Radio.
9: Yes, 98.1 BT Radio, 51 minutes past the hour of 3 o'clock. Yes. I'll stay with you. Shout out to Ma'am Geraldine. Branswala, dekat sebarang kesanuan. Shout out sa Puduk Bayabas. Yes. Shout out sa Puduk

0: Bayabas San Juan, Tauran, Cebu. And also ni Cathy Marfil Sortonas, shout out from Mulupulo, Bagasawi. Shout out yung tanan niya, ma'am. Good afternoon. Then also shout out ni Ma'am Jocelyn. Salamat sa pagkanta si Amping Kapermi. Then si Frank lagi daw ay pakantahon. Bravo. Salamat kay Ma'am Disa Dis Bracket and DJ Rans. Tayo nagkinatawa. Sometimes by Britney Spears. And also shout out mo na Ma'am Diana Bastatas Batonya. Tan ako'y kunin niyo. Evangeline nga maayong hapon. May hapon niya na paminaw ko ng permit diri sa Barangay Dos. Kusog kaayo mo radio sa ako ang tindahan nga gamay. Salamat sa basa ni Jerans. Naka-sweet sa relasyon. Naka-uyab na ka. Oo. Naka-uyab unta siya kamo. Watching Godol from Balamban. Ika ni Ma'am Disa Disbagat niya. Dayon sa Relips. Ipaganta himayin na hulag. Maon to. Salamat kaayo. Then Justin Vlog Shola. Salamat kaayo na mo. Pwede kayo mo makarequest sa inyong favorite song. Okay, send lang this sa comment section. Naka-live ta sa ito ang official account. Ranio Santiago sa ito ang official account. BT Radio 98.1 FM. Ito ang page, no? Then, parayin na DJ Chen. Basit na, greetings niya.
1: Pag-usap na lang po, shout out ni Boards Parila. Good afternoon, DJ Rans and TJ Red Lips. Solid listener na ko sa BT Radio. Radio, mainitan nga kahapon on thanks sa pagbasa DJ Rans and Red Lips. Pag-usap na lang po ni Juan Sartones Gavilan. Mayang hapon DJ watching here at Gavilan Eatery. Pag-usap na lang po ni Rosana Pable. Shout out day ko sa akong mga anak. Request ko mabugnaw ang lasang from Rosana Pable Bongon. Ayay. From Tabuelan, Cebu. Nigatawa si DJ Ran. Pag-usap na lang po ni Mama Ana Moral. Mayang hapon.
0: Oh, wow.
1: Mura na siya. Gigitik. Ano aday?
0: Naalay yung gigitik niya. Kanina ni.
1: Ayay, rate daw siya kuhan. 80.
0: Oh.
1: Ugasam na lang po di si Juan Cedric Bahasa. Good afternoon, DJ Renz. Pa-shout out sa tanang staff sa MIS.
2: Yes.
0: Sige to yung shout out. Shout out yung tanay niya daw sa MIS office at mga kauwanan ni ha. Yes. Shout out ni Pearl Lilo Kihano, Zyros, Buapo. And also ni Kate Wine na makita. Cedric Bihasa, shout out ni mo niya. Cedric. And also ni James Kinit sa Putalo. Then also ni Ruel the Stoker ng Chicks Magnet.
1: Usapin
0: na lang
1: po sa mga kuan, sa mga interns diha.
0: Intern. Isa pa yan,
1: si Mercy, si Jeff.
0: Jeff. Si Bishi.
1: Sila?
0: Mo na na niya. Dayon si kuan na pa yung nalintan. Si Hapman. Isa pa na.
1: Mura man ang nailan.
0: Si Jomarie. Then also shout out nilang Kate Wine Abakita. Yes. Sa tanan niya nagpaminaw ha. Niya, sa tuad ang program director. Naano ba ito kanina? Busy lang kaayo. Shout out ibadak ma'am. Engineer Naume Sendianti Bahaw.
1: Mag-usap na lang po ni Vinji Dunyes. Maying hapon DJ Rans. O sa imong mga kaumandiha. Pa-shout out ko sa ilihan. Sa ilihan nila Gian, JV, Hanlin, Trisha, May, Jade. Huwag sa akong asawa nga si Juan Nunez nga nagasikaso na para panihapon. Wow! Saan na ul at sikasuhon?
0: Saan na ul? Saan na ul? And also shoutout ni Ma'am Neta pangabanid magpaligis. Unta ko katong gibiyaan ko niya.
1: Ayay ka.
0: Agad ang atong topic karong hapon na is unsa ang imuhang pinakabugo nga butang nga gibuhat. Sa katong nag atungod sa gugma. Mara ito, hindi na ako balikon eh.
1: Usap na lang po ni Boris Parilla. Pa-request daw siya kanta nga Die With A Smile by Bruno Mars and Lady Gaga.
0: Yes. Yung shoutout kong naibisita ning abot. Salamat subas sa tanaw. Na lang na ako balik. Unya balay babay dol. Okay. This is this bracket. Sige man, panayin sa mga ibuhat niya. Again, shoutout to Ma'am Cathy Marfil Sortones. Good afternoon.
1: Pag-usap na lang po, shoutout ni Feli Canoy. Karang murakag ulipon hasta til imong hugasan. Look, yo!
0: Ay! Ay, panayin. Nindot kaya siya, madag. Kuan man.
1: Silbihan mo hasta iya kaliwat ang mga friends. Unya, dos log sa

0: 98.1 FM. Again, kanyang mga kaubayan, nato dala 5, Kaubos Richlands and
1: DJ Jen.
0: Sa programa BT Musikan mo, break us sa Tiger Youth. And nagbali pare da sa itong mga song request, okay? Oh, sige, standby.
2: Maayong adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
3: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
2: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
3: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
2: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
3: Mm-mm.
2: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
3: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na ra nato ang kaning pinaka-common lang

0: nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas. Tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: Og karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulu or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usap po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung daya symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bro nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, nga ani siya'y substance, no, nga

0: nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 88.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.

0: Esperanza. Alam sa mga mensahe, guys. Sandra sa comment section sa DYPSB The Radio. Ito na masahon na rin sa on-air no sa itong programa Kalong BT Musika. Mag-chika-chika ito din eh. Itong topic na karoon sa caption. Oo, di karoon sa atuan Facebook Live sa DYPSB The Radio. Shout out to Ma'am Charmin Martini. Shout out ko DJ. Request ko Andamanay Tagalog version. Nya wala taon di siya, wala pa na siya uyab di ay. Makalibo kayo no, kanyang mag sad-sad din niya. Mag, sa nito wag kanyang mag imot-imot na, nya wala tayong uyab. Malang feeling na lang ta.
1: May pagmagpuyo.
0: May pagmagpuyo. Wala, shout out to the Ma'am Abet Caro, good afternoon. Then, DJ Jen, parahin di ha.
1: Okay, shout out na po ni Sandra Kibo. Pa-shout out naman dyan from Barangay Bungon Tabuelan.
0: Yes.
1: Ilabi na po ni Ma'am Diana Lynn. Pa-request na siya kanta nga sometimes.
0: Yes, sometimes.
1: Para kay Frank. Ayun! Ang sangi, di ba? Usap na lang po ni Randy Kuniman. Good afternoon, DJ Ran. Shout out ko sa Tanang Taga Carmelo. Ilabi na sa akong patay. Ilabi na ka tong mga chismosa. Request ko og song Upuan by Plurati para sa mga politikong traidor. Try sa pagbasa DJ.
0: Uy, kana.
1: Naninood man.
0: Naninood na. Kana, bilahe ka sir.
1: Upusap nila po ni Ernie ko nila Kang Maong. Good PM DJ Ran. Shout out sa akong mga loyal nga mga customer. Ilabi na ni Mark Lloyd Taghoy nga taga barangay Otso og ni Michael Pontravida Tabo-Tabo nga taga Tabuelan gikan diri sa Style Me Barber Shop at Bang 4G. Salamat DJ ug sa inyo.
0: Yes. Hello, shoutout sa salamat kayo marami. Again, sa ito ang mga listeners niya, basi hindi na makaya nga ito ang song request karon. Yes. At maraming utangon.
1: Utang lang sa...
0: Shoutout to Ma'am Shini Moreno. Shoutout din siya sa mga hapon na madam, ma'am. Mayang pag-tan ang ma'am niya. Sa may mga matambag or kasanatian na ito ang topic karon, ma'am. Salamat kay Ma'am Shini Moreno ha, sa mga pagtanaw niya karoon.
1: Pag-usap na lang po ni Ma'am Leia Horito Marce. Ganang hapon DJ Ran. Shoutout ko sa lahat ng nakikinig sa programa niyo, lalo na si Mama and Papa ko na si Nalina and Denise Tomasi at kay Arlina Tomasi Loriga.
0: Yes. Ang ako request DJ Ran sa kakayanin. O, kayanin lagi ra.
1: Kayanin lagi na ito na lagi.
0: Kayana ra na.
1: Kayanin ra.
0: Ato aning kung ano nun sunuron tani DJ Kuan.
1: Yes.
0: DJ Ran aron way mahay, di ba?
1: Aron way mahay.
0: Shoutout ni Sir Ronel Culemar Bacunador na Columbia sa... Ilo-ilo? Asa to dapit? Ay, sa Negros! Ay, asa to dapit? Ay. Sa Babogon. Ay, dara. Wa, may ikaw na. Ronel!

0: V-Tron. Subok na.
1: Ridon sa yandong taga basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kay butaon. Pag gamit nila, gakaon na.
2: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Pero taon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: Usa ka tuig?
1: Oh, sambok na. Salamat ko sa V-Tron.
0: V-Tron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam niadtong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, 8 na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagin sa cellphone 0908-1452-650 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Daalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.

0: Pasyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: DJ Pato,
2: hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kupari nga gwardya. Mura mag wa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga mura man ka wa koyon sa imuhang uniforme sa security guard.
3: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi nga hugot man kaayo. Napay karhunis nga purti pang luaga. Usao man ako ani pag duty karun.
2: Sus, kanara na imong problema. Adto patahi pre sa QYM Tailoring nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mo tahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
3: Uy, mao ba? Pre, Jeriel, ya antay una ka diha. Adto na ko.
2: Oh, asa man ka pre Junmar?
3: Adto na ko sa QYM Tailoring kay basin. Masiradaan na ko.
2: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug lig-on very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa La City sa buntag hangtod sa La City sa gabii sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring ipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.

0: 내 처방 엑스퍼트
1: DTX 500 맛발이 처방 부디가
2: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: And we're back, DYPSB to Radio 98.1 FM, and it's 4:23 in the afternoon.
1: Yes.
0: Namingaw man.
1: Buti ko ko dili asama. Bila parahin ko muna po minal sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Kauban sa citizens and DJ China. So karong mga orasa no ang uban nag snacks na or unsa ba nagkaon na uban padaw na uli kay nag-game mo na out na sa trabaho. Then ang uban diha nga naa nag date date. Buwag ra gid man.
0: Ayo sa may daday. Joke. Meloy kanila.
1: Kita joke ra. Dili na ko mag request DJ kay time is running. Yes, thank you so much, Mom Shini Moreno. May baga Moreno, ginis siya. Pero Randy siya sa itong mga greetings niya.
0: Alright, usap na lang po ni Randy Kundiman. Good PM, di nyo na shout out ko sa akong tanang, sa tanang taga Carmila, labi na akong man naman eh. Marade.
1: Kumain na. Then, parenta din ni, makabugo ba daw ang gugma rin siya dyan? Sige, ikaw ba akong pasultion, be? Ang sama?
0: Di ba na makabugo ang gugma?
1: Hmm, saman?
0: Kung bugo ka, bugo gyo ka!
1: Hoy!
0: Ibi na tayo.
1: Hoy! Last na ka.
0: Pal, pal, pal.
1: Hello, ay.
0: Taninoon! Wait, ano ay.
1: Pasensya kayo na lang host yun. Murag wala siya kapugong sa yung gibati.
0: Hindi na ito, huwag may mabugo sa gugma kung utok lang yung paganahon.
1: Yes.
0: Ang naram ng style. Utok lang ba? Utokay?
1: Wala. Utokay na naroon na.
0: Oh, parehang nang kasing-kasing dai.
1: Oh, parehang Ma'am Diana Lynn utok da andi siya ay ha kasing-kasing kay dili man mo mugana ang kasing-kasing undi dili mo paagi sa utok.
0: Yes, oh, diba? Sakto.
1: Imuna na din na DJ ang ugob nga tao sa gugma, sige lang og gukod-gukod unya unsaon man og wala maghugma ang laki. Oh. Muhilak na lang.
0: Tapay
1: ubay mo ligid. Ang ubay mo ligid. Napay uban kay mo kanang sa itawag ani kanang ipaagi na lang upuan gani kanang inom-inom ma.
0: Uy, maoy?
1: Maoy na di. Then also shout out ni ko na among sa gugma ang mga tamisa. Oh, ya ningon mo na charmin nga kanang talaga lang ha. Ya mga unsa man imong kauban ni Jay? Wala man ko'y sukli ay na ikaw man ni Jen.
2: Uy,
1: ako na ba ginig baligya gari na doon gaya na kong nagbaligya ang DJ Jen.
0: Ayaw lagi magkukul is mama lagi
1: masukaw na mama. Bilib ko na niya kay maoy panguyaban ang babae bitaw sa tinood lang tinood anay lang makita man siya dagway na po nakababay ang ipahilak ani.
2: Uy.
1: Grabe bitaw na po ka ako ay na kaya og naay mo kuan sa yahang confess sa yahang na dili man ingon ang babae nga maingon nga naibug ko nimo ana ana mo babae nga kanang cute ligi ka ana na magsugod ya say mo chat nga kanang decision dungan tag kaon karon musumbong ni na si mama mo ning wa hantud karon puting ito ah. Wala mana amay nang kuan ako.
0: Sumbong daw mama lagi awa. Ma, awa ma, giaway na ko diri ma.
1: Oh, pero di mo mong hatanan ano, na inana siya. Gikan siya sa kuan kasakit no. Di ba ka nang Frank nang dito man siya sa kuan sa tabing dagat na nagpakalulong sa kuan. Reporti daw sakita sa mga gibuhat sa iyang ex. Masabi ko.
0: Tiga na ah!
1: Mabulgar gini rin na. Eh, panayin tayin! Usa naman eh!
0: Huwag siya natin lang po usap ni Ma'am Lia May Tomarce. Good afternoon, DJ Ran. Shout out ko sa lahat ang nakikinig sa programa. Lalo na kay Mama and Papa ko na sila Lina and Dean Show Tomarce. Huwag usap na lang po ni Ma'am Diana Lin. Unsa ni? Oh, hindi eh.
1: Oo. Sige, parang ito sa mga request DJ dyan.
0: Yes.
1: Shout out to Ma'am Charmin Martinez sa humana ka no siya snacks. Sana oil. Ma'am, hati taon mo din, Ma'am Puting. Kutuya sa kong tiyan, Ma'am.
0: Maglamig, hindi kayo
1: request na ako. Lamig kayo snacks, ma'am. With a joke, right? Parita sa mga song request, shoutout ni Ma'am Maria Sumampo Soldor ni Carlos Sakot ko dalong sudaburan Cebu. Yan mga song request, ma'am. Kakayanin by Maymay Entrate. Good afternoon.

0: Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali og Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
0: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka po, kwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhilot sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: Detex 500.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
12: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
13: 90s, 80s, and now.
14: The home of real music.
13: 98.1
15: BT Radio.

0: Yang sangat saya time check 35 minutes past the hour of 4 o'clock. Shout out to my mom Prilin Butler Lumba. Pwede mo request o song Malunggay Pandesal, ang nag-compose si Jim Christian. Malunggay Pandesal. Shout ni Vicente Enting Lapos na karoon na sa gawa sa boat. Ang iyang uyab kay napo kabuok. Ang sabo kasawa. Di na gini kauli sa ilaha pa. Okay, shout out mo na kuya Enting Vicente Lapos. And also shout out ni Ma'am Prilin Butler Lumbab. Ang saling pangitaon ng mga request mga huwag na abatay clean nga kuanan ni no ng MP3 kay kuanan ba ni Remix Ramay Kasagara no nga sa pasad mag nag-promote man taani mo ilisin na lang ka mama ha? Okay ilisin mo makibaguhat ko ha. Pero shout out si Ma'am Antonia Takasis, shout out din, shout out sa may hapon, shout out ko sa Ma'am and Annie. Ang wala nagbasa no? Papa Tony, request ko pinaasa mo lang ako ba net Lomenda? Pinaasa. Grabe na to. Then also ni Ma'am Charmaine Martinez, shout out din mo na Mary Ann Sumampo Salotar. Nakapaminaw kasi mo request ma'am. And also ni Ma'am Diana, asa naman to si Diana? Where are you now Diana? Diana Sayana. Oh, she turns like cola. Ang sabat. Oh, please stay right me, Diana. Oh, kantahan na lang na di. Malunggay pa ni sa. Uy, ano mo? Shout out again, Ma'am Prilin Butor Lumbab. This is Ann. Tingog gini ha.
1: Yes. Huwag shout out na lang po doon sa di ha, sa at panang nagpaminaw. Ilabi na ni Antonia Takasis request kong song pinaasa. Pwede sabi, refresh siya tani.
0: Refresh.
1: Sa tanan na lang nagpaminaw, no? Diri sa atong sibaya. May ood to kanyang tanan. Ugusap na lang po ni Boyds Marilia, DJ Ranz. Request kong song Nako Ayaw. Ha? Ang sali? Song Nako Ayaw Kalimti. Audi daw pakalimtan yung request daw. Ugusap na lang po ni Ma'am Diana Lynn. Na naman ako ko'y biyaan. Dili ko mo hilak. Ana uy, cute na siya pero dili na siya. Cute. Isa? Wala ay, naman tani, nagka-loading naman na dali.
0: Ay, nagka-loading na. Pero shout out to Madam Ma'am, atri pa tayo itong mga song request din si Jen.
1: Yes.
0: Yeah, shout out to Madam Ma'am Diana Lynn. Yan ang song request, The Flame.
1: Ayay.
0: Yoy. Good afternoon.

0: the Flame. Again, shout out to Mama Diana Lynn. Yes. Hello.
1: Kanindot kantay.
0: Mam Diana Siana.
1: I will be the flame.
0: Yes, the flame. DJ Kong Arena. Ako ang fire.
1: Yay.
0: Natagbo. Magkalaban din ni. Bini magduol. Anak ba ni Mam? No, so what do you have? Kaya si Kelly kanang nagawa ni Sabto. Hey, pa tayo ni Jen.
1: Alright, shout out talapon sa tarang Tig Paminawan all over the world.
0: Yes. Sa tanan na, sa tanan, tanan. Wala na si Kipili kay murag apikin mo sa ula. Yung ano din na, DJ. Naog ugob ang tao sa gugma, sige ugukod-gukod niya unsaon man og wala may gugma ang laki. Muhilak na lang.
1: Ay ay kaluoy ba eh?
0: Ilanak gina siya. Muhilak talan sa mga ang lalaki kay di man nimo mailhan nga muhilak kay ibagay ra nag inom-inom. Di lang sa magpalabi kayo, basta yung magpalabi, wala niya. Mabidjuhan niya. Parang itong, parang itong gi-picturan, naguta ito.
1: Yung sa gato?
0: Kisa man ito siya ba? Kisa man ito yung nag-picture ba eh? Kasi madimanda niya ito. Ay, nako. Pero din si Chan. Atong oras is 45 minutes past the hour of 4 o'clock naman. At sorry, panangat to our news at 45 with Kelly Ray naman ayon. Sabay ha! Kapag hapos DJ Rans and DJ Chan.
2: BBT Radio News at 45. News at 45.
3: Maayong adlaw tuburan kini ang BT Radio News at 45. Nagpahibalo ang Police Regional Office 7 ug temporaryong road lockdown karong adlaw Wednesday, May 6. Isip kabahin sa gihigpitan nga seguridad alang sa 48th ASEAN Leader Summit, ang unang lockdown mahitabo sugod sa 6:45 PM hangtod 7:30 PM samtang ang ikaduha pagahimuon sa 8 PM hangtod 8:30 PM. Ang apektadong rota mao ang dalan gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon sa Shangri-La Mactan Resort and Spa. Giawhag ang mga motorista sa pagplano sa ilang biyahe ug sayo sa pagsunod ng mga traffic control measures nga ipatuman sa kapulisan. Kini nga balita to ang nakuha base sa impormasyon gikan sa CDN. Ako si Kellyrain Manay no kini ang BT Radio News at 45.
4: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
4: Ha? Unsa di na aana, kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, ganindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
5: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Problema sa fatty liver? Mag-DKX 500. Sharon, ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Sharantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at law-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio, Dayday, 0.1 FM.

0: o sa ka tuig.
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron. Subok na.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. 90s, 80s,
4: and now. The home of real music. 98.1
5: ET Radio. Radio.
6: And way back, DYPS VT Radio 98.1 FM, and it's 4:49 in the afternoon. Medyo hapit na.
0: Yes, hapit na.
6: Hapit na.
0: Pwede na greetings niya.
6: Alright, sa tanan na lang na minaw daw diha sa Barangay Bago, Ilabinas, ang mama o papa. Good afternoon, may pagpaminaw. Ilabinas sa Kuan BSIT faculty. May pagpaminaw ninyo diha, ma'am, sir. O diha na lang po usab sa MIS.
0: Yes. And shoutout ni Yuni Solver, pa shoutout ni Gerans diri sa Tuburan, Purok, Centro Flores family, and Dos Señora o Gramonida family. Salamat kay Yuni Solver. Yeah, request ko ayaw ka rin diha, die with a smile. Again, shoutout ni ma'am Cohen ha. Sa itawag ato ni ma'am Charmaine Martinez, wala pa man siya. So, ato na ning si tawag ani. Ato na ning kuan sa Laing Adlaw, no? Schedule yang la, schedule yang song.
6: Sa, ay dili na ni utang day. Schedule na day.
0: Kalusot.
6: Nakalusot.
0: Ay, nako. Ito ay basta mo ato mama, wala na man gud diri siya nagtanaw. So, ano gud sa kayo din siya kapaminaw, di ba? Ato na ihatag sa laing nag-request ta. Di si Sir Warta yung oras. Yes. So, manamit ito tag, hinay-hinay. Sa ngalan sa itong station manager in Sir Fernando Mangubad Jr. sa itong program director. Mawal itong radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sandianti Bahaw. And also itong kabanan diri sa DJ Totski, DJ Kelly,
6: and DJ Joe.
0: Yes.
6: The two princess of
0: princess
6: the station.
0: X. Yes. Okay. One, you know. Lockdown daw. Sorry, lockdown. I already nasa ito ang kuain. News at 45. Yes. Again, kini si DJ Rans, ang DJ ang dali, guwapo pero macho. Makita kayo sa nampunta akong mapuhon. Kaubahan ang itong DJ.
6: Your student DJ, DJ Jen.
0: Yes. And ito na nang bilin ang song kaya ni Board sa Kalais Parila, DJ Jen. Okay, salamat kayo sa mga song requests nga wala ma-play. Uma na lang po, ha?
6: Yes.
0: Yes. Bye-bye, everyone. Thank you so much. DJ Rans and DJ.
6: DJ Jen, leaving you with a song, Die With A Smile by Bruno Mars and Lady Gaga.

Sige, mayong adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante? Ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung wala'y gwardya, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, wala'y gwardya, kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan yun ka. Kaya wala mo kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung wala'y gwardya, makawatan po ta. Kung wala'y doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang ato ang immune system.

kanunay magkaon og karne, kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yuta nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muataki dayon ang mga kagaw, muataki ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muataki na magmasakit,

para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system, mga langga, is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko na tong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news, mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naa ani. Ha? A to Z. Kompleto na siya, mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon, kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot, mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang jud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus awag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag, sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyap.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned to

0: na makukuha ninyo kapag maganda ang pinag-aralan. Ito makukuha, hindi ito kayang agawin o nakawin.
1: Sobrang laking tulong po kasi as of now po, ang dami din po namin. Yung expenses po namin. Sisipagan po palalo. Ganun.
2: Kay Captain sa mga pangangailangan ng kanilang lugar.
3: Iba-iba po yung pili ng chairs, model block chairs. Yung iba po ay electric bike.
2: Pangangailangan ng mga komunidad, kundi ang mga local chief executive.
0: Namin yung barangay ninyo kaysa sa inyo. Sa bawat nakikita natin, talagang
2: sa nasa 1,100 pamilya sa lungsod.
0: Ito ay isang bahagi. Yan po ay kasama sa na-identify ng ating mga itong mga nakikita niyong sako ng bigas, tigsa 10 kilo.
4: Maibili mo na rin ang iba katulad ng pangulam, maintenance na bigay na 10 kilong bigas, malaking katulungan.
2: Sa bago, Pilipinas.
5: Samantala, tinarget sa maritime rito ang mga missile na pinaputok sa unang pagkakataon mula sa Type

0: sa Type 88 surface to ship vessel system ng line ng maritime strike ng Balikatan Exercises 2026. Nakaposisyon ng barko 75 kilometro mula sa bayan na lumang barko ng Philippine Navy ang BRP Quezon gamit ang dalawang magkasunod na missile. Self-Defense Forces na i-deploy dito sa Pilipinas sa unang pagkakataon para sa Balikatan. Berto Teodoro Jr. kasama dito sa Pilipinas dahil na rin sa Reciprocal Access Agreement sa Japan, umaasa si Teodoro na magkakaroon pa ng karagdagang integration sa natura.
1: How it works and it is that we can interoperate with in the future. Don't read anything into it, but it is something that we should integrate. I'm very, very proud and happy that we were able to pull this off for the first time, and it will only get larger in scope with more partners.
0: Nitong Martes, kabilang din sa pinaputok sa Balikatan ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Midrange Capability ng US sa unang pagkakataon na mula Tacloban, Leyte ay pinuntirya ang target na nasa Laura, Nueva Ecija. May buwelta naman ang kalihim sa mga patuloy na pumupuna sa sinasagawang military exercises.
1: These things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises.

0: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, nakatakdang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu ngayong gabi para pangunahan ng ASEAN Leaders Summit. Tinitiyak naman ng Pangulo na isusulong ang seguridad sa pagkain at mga hakbang para matulungan ang mga magsasaka at maliliit na negosyo. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
2: Napapanahon at kinakailangan, ganito ilarawan ang pamahalaan ng pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong linggo. Kaya naman bilang ASEAN Chair ngayong taon, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga aktibidad na dadaluhan ng lahat ng mga ASEAN leaders.
3: As ASEAN Chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chaired ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment, where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary.
2: Ayon sa punong ehekutibo, isusulong niya ang kahandaan ng rehiyon para matiyak ang sapat na energy supply. Hihikayatin din ng Pangulo ang mga kapwa ASEAN leaders na palakasin ang food security sa rehiyon para masuportahan ang mga magsasaka at maliliit na negosyante.
3: At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
2: Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na dadalo ang lahat ng ASEAN leaders sa mga aktibidad, kabilang ang Permanent Secretary ng Bansang Myanmar. Sa isang press briefing, ipinagbigay alam ng Department of Trade and Industry na kabilang sa inaasahang tatalakayin sa mga pagpupulong ang implementation ng Memorandum of Understanding on ASEAN Power Grid. Dito, may lalatag ang framework sa legal na aspeto, technical at mga polisiya para matiyak ang connectivity sa cross-border trading ng kuryente sa pamamagitan ng submarine power cable. Inaasahan ding mapag-uusapan sa ASEAN Leaders Summit ang regional implementation ng kanilang Action Plan on Investments na nakatutok sa green projects at ang Regenerative and Resilient Agriculture System na makatutulong sa pagpapalaganap ng paggamit ng smart agriculture at para maturuan ang mga magsasaka sa paggamit ng mga methods o pamamaraan na makakatulong sa kanilang productivity sa industriya ng agrikultura. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

Iniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bilis at organisadong pagtuloy na pag-aayon. Binigyan din ng Pangulo ang agarang aksyon para sa epekto ng ashfall, pyroclastic density currents at banta ng lahar sa ilang bahagi ng Albay. Alinsunod sa direktiba ng Presidente, nagsagawa ang mga ahensya ng gobyerno ng evacuation, relief at medical operations, pamamahagi ng mask at malinis na tubig, at pagdideploy ng mobile clinics, Starlink units at water purification systems sa mga apektadong komunidad.

0: Nagpapatuloy din ang clearing operations ng DPWH, PCG at BFP kasabay na mahigpit na pagpapatupad ng 6-kilometer danger zone habang patuloy na minomonitor ng FIVOLS ang sitwasyon. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang 8 bayan sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang pagdedeklara ng state of calamity sa 8 lugar dahil sa ashfall na dulot ng pyroclastic density current ng Bulkang Mayon. Kabilang sa mga idineklarang apektado ang Legazpi City, Ligao City, Tabaco City at mga bayan ng Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginobatan at Kamalig. Ayon kay APSIMO Head Bobby Cristobal, nagmula pa mismo ang rekomendasyon kay Albay Governor Noel Rosal upang mas mapabilis ang pagresponde at maayos na mapangisiwaan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Samantala, mula pa noong Enero ay mayroon ng 4 na aktibong evacuation site sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot at Kamalig para sa mga residenteng apektado ng aktibidad ng bulkan. Kasabay nito, umabot na sa mahigit 6 na milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Batay sa ulat ng Albay Provincial Agricultural Office kahapon, pinaka naapektuhan ang mga pananim na palay at High Value Commercial Development Program o HVCDP crops sa Kamalig, Ginobatan at Daraga. Pagtitiyak ng Albay Provincial Information Office, patuloy ang isinasagawang monitoring ng Provincial Agriculture Office sa mga apektadong sakahan upang makapagbigay ng agarang tulong at intervensyon sa mga magsasaka sa lalawigan. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga residente na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mahigit 120,000 litro ng malinis na tubig ang ipinamahagi ng Office of Civil Defense para sa mga apektado ng makapal na ashfall sa Albay. Yan ang ulat ni Connie Kalipay ng Philippine News Agency.
3: Dumating na ang malinis na tubig mula sa Office of Civil Defense na ipamamahagi sa mga lokal na pamahalang lubhang na apektuhan ng makapal na ashfall sa lalawigan ng Albay. Ipinaliwanag ni Jesser Adornado, officer in charge ng OCD-5, ang distribution mechanics para sa 20,000 bote ng tubig para sa local government unit ng Ginobatan, ayon sa patnubay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang turnover sa Albay Sports Complex sa Ginobatan ngayong Miyerkules.
4: Mandi distribution ito, direct na mismo ito sa barangay nila. So mararamdaman agad ng tao, hindi na kailangan ito maghintay. Diretso mismo ito sa kanila. Direktang tulong. Yun nga rin po ang ating guidance ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
3: Aniya, ipapamahagi ang tubig sa mga barangay sa tulong ng mga uniformadong tauhan upang agad itong magamit ng mga residente. Agad ding nagbigay ng face mask ang OCD-5 sa mga naapektuhang LGU sa Kamalig at Ginobatan dahil sa matinding pagbagsak ng abo noong Sabado ng gabi. Patuloy nilang binabantayan ang ashfall at ang clearing operations at nagbibigay ng logistical supports upang mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga LGU. Namigay rin sila ng hygiene kits at goggles sa mga apektadong bayan. Tiniyak din ni Adornado sa publiko ng OCD kasama ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay patuloy na tutulong sa mga LGU sa kanilang mga pangangailangan.
4: Ang Office of Civil Defense at ang RDRIM si Bicol, 24 hours po kami nakatutok. Ang aming operation, isang tawag nyo po, ano man kailangan nyo, specifically ng mga LGU, ang support namin is lagyan dito. Hindi po namin iiwanan ng Ginobatan at hindi po ito malinis, hindi maayos.
3: Nagpasalamat naman si Mayor Ann Gemma Ongoco sa tulong na binigay ng ahensya.
5: Nagbigay po ng 20,000 na 36 liters po na tubig. Nung pumunta si OIC Regional Director OCD si Jessar Adornado, nag-ano siya sa amin kung anong kailangan. Sabi ko, hindi kailangan namin ng tubig. Kasi since yung water source namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung fog flashing and everything, yung consumption, talagang apektado.
3: Ayon kay Ongoko, ang nasabing ayuda ay isang bagsakang natulong mula sa pamahalaan. Mahigit 28 na barangay at 20,000 pamilya ang mabibigyan ng nasabing tulong. Makakatanggap din ng 2,000 bottled water ang bayan ng Kamalig at 2,000 bottled naman sa Ligao City.
6: Mula rito sa Ginabatan, Albay, para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
2: Mahigit sa 195,000 individual ang natulungan sa mga operasyon at assistance ng Philippine Coast Guard. Nagpadala ng malinis na inuming tubig at nagsagawa ng clearing operations ang PCG sa mga kalsada, partikular sa Ginabatan at Kamalig. Pagkipagtulungan din ng PCG sa...

0: paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
1: Mama, paano po ba ang tamang paghuhugas ng kamay?
2: Ganito yan, anak. Dapat takuskusin mong mabuti ang pagitan ng iyong mga daliri, ang likod ng kamay at pati na rin ang dulo ng kuko gamit ang sabon. Hugasan mo ang iyong kamay ng tubig at saka patuyuin mo gamit ang tuwalya, tissue o dryer.
3: Mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay. Ito ay maaaring panlaban sa mga sakit na gaya ng sipon, pagtatae, flu, pneumonia at iba pang uri ng infeksyon. Kaya siguraduhin laging malinis ang kamay upang malayo sa mikrobyo, bakterya at virus na maaaring pagmulan ng sakit.
0: Malusog at malakas na katawan. Panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
4: And now, back

0: Galaxy de Quincina. Patayo sa pagpamino sa DYPSB Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga Imo man sing ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sa akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
2: Tawahin na rin mong lawas na eh, ma'am.
3: Tawahin na.
2: Sige, salamat. Ito yung nga na nimo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching. And now, back to...

0: 7:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Kuya,
2: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia nga dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko bi.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako og Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: And now, back

0: Presidential Broadcast Service.
1: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ayan si Hans mayong gabi mga taga Sikihor. Ka K5 dito sa Sikihor, boss Dudong mayong kuan mayong gabi inyo dia mga taga Sikihor. Ug sa tanan-tanan nga naminaw mayong gabi palangga. Yes, asapod sa tanan-tanan nga naminaw diri sa BT Radio Tuburan. Mayong gabi mga taga Tuburan. Sa itong mga nanay ug tatay, mga kuya ug dudong nga naminaw karon. Mayong gabi inyo tanan palangga. Ha? Saan sa payo ito ipabot mga langga ating kutawin ang masarap da kape ang ating Amigos Coffee. Ha? Ano ba? Ay, naglangay-langay mga langga.
1: Is na ako karon diri sa Barangay Langob, Asturias. No? Nata diri interviewon usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Ba, Barangay Langob, Asturias.
2: Purok uno.
1: So naa diri si nanay no, ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni kwan, lakaw si nanay. Unya naginom lang og Amigos. Kisay nga lani mo nay?
3: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa, pilang edad na to ma'am?
3: 64.
1: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, So unsay gipaminaw si mong lawas ma'am nganong nagamit kag Amigos? So, wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
3: Kung kapoy kay kung lawas do nga sakit ako mga bukog.
1: Bakit imong bukog, kapoy ang lawas. Ngayon.
3: Kung gamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw lang ako kung ato pa doon sa babaw.
1: Sa ato nga time, eh, dili nakakalakaw.
3: Buwan, magingihit lang ko sa kwan. Gadayaper good ko.
1: Gadayaper na ka. So, bali...
3: Murang simana siguro to kapin.
1: Simana ka kapin nga gadayaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy jud kayo.
3: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
1: Dili ka kabarog, no? So, mora to yung magibati na, dili ka kabarog.
3: Nya, wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
1: Asad. So, mo lang ito, dila jud ka kabarog. As in.
3: Akong ginanggot akong mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa doktor diyod. Bahala, ari lang ko dire.
1: Okay. Kaya na, unsay, giinom ni mo adto na, ang Amigos Coffee lang.
3: Oh, mara to.
1: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka sa siya mong nainom na
3: Hindi, kung ito, tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kuan, mura naulian ko.
1: Tulo ka sa siya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so, mara dili na. Ni mo ma-explain kung unsay mong gipaminaw, basta maulan to.
3: Oh, mara to.
1: Sakit imong lawas.
3: Okay, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
1: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ikapadungan to sa world.
3: ang nag-duaw dari sa ako, Adong, wagi sila mo to nga maulian pa ko.
1: Grabe gina itong kahimtangan
3: ay. Igagaw na ako sa, igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo, mo'y tikwan din ako niya, akong anak isa ni ulit din rin, mo'y nag-atiman ako.
1: Mga pila to ka, simuan ang lubog ni Monay?

0: Jacob, ato ka magpalit sa Santa Lucia.
1: Okay, wa man ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon nay musuway ka ka anang
2: amigos.
1: Ingko nya asa man ka ko palit ani dong ingon siya silingan kuno nila na ah. Moto akong ipada sa iya nga dad isa ko dong kay bayran lang ka nako dire.
0: Subalit tulo ka siya si tag 30. Moro tay nakapaayo ni mo nay. So kung idapa ka to sa ospital, impas
1: ta dito.
0: Labaw pas 30 pesos
1: nay. Ako gingnan ayaw jud ko ninyo dad ah dito sa ospital. Bala ari ra ko balay.
0: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nagdiaper na. Dai tulo ra ka sa singa amigos imong giinom.
1: Oh, nya ka hantud karon nag-inom ah, sige man ko inom-inom dong. Pero katong tulo pag human ako inom ato, muro na ulian ko.
0: Na ulian ka pag inom mo sa tulo to. Unsay kasulti ni mo nay sa amigos coffee nay atong mga silingan? So epektibo bang amigos nay?
1: Nagpasalamat ko sa nay amigos coffee, na ulian ko.
0: Oh, okay, so motong testimony ni nanay.
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa no diri sa Barangay Langob Asturias no Purok. Unsa gyud ning Purok ka diri nay Purok Uno no. Okay, so daghan kay salamat nayan sa imong pag-inom sa amigos ha. So ang inom ni nanay lang gang amigos kopi, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na nya matud pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wa pay diaper nangihi naging sa diya sa banig nya ang mutan-aw nimo adto nay nga time nagluda jud nga pildi na gyud ka.
1: Oh, nag Pilde na yung ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset, so tila, ingot ka buhin ako ni mo pilo, tuwag ka pilde yun ka.
0: Oh,
1: asa pero, akong anak, atong nagbantay na ako, kamagwang anak ko, to kuno sila pilde ko eh.
0: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, amigos coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga, imagine ha, salamat as Ginoo no, sa amigos coffee, tulo lang ka sa singa, naglubog, nagdiaper, si nanay, kasi mo?
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, money yang kahimtang niya karon. Mayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gaano niya. Fully recover na siyang ipaminaw.
3: So, ang inyong alagad, Louie Reyes. Natungod sa pagkahinginom og amigos coffee, pero buyag abtiks gud pirmi og lag sex pagyud sa gabi. Busa kadtong wala pang katilaw sa amigos coffee, suwayin na ninyo ni. Amigos coffee.
4: Listeners karong buntaga Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya hospital ko og almost mga 4 years nya. Gitagaan akong taning sa doctor Sir Louie nga di na ko kaabot 6 months. Unya nagsige na lang yo ko og suffer ani Sir Louie sa rosaryo sa balay nya hila kay taning lagi. Karon Sir Louie kaning amigos coffee tungod kay naa man sa tong station nag-advertise. Wa yo ko motuo pero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa kong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning amigos before but tungod kay nagsige man kog pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louie nga ning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie eh, kanang mura makog kanang mura kogi ang ako mga unod murag na nga buak murag na nga tanan gyud ya complicated na ay maayo na sa di siglan jud kog inom og kanang amigos until nga kanang na use na ko Sir Louie unya matagkadlawon kanang mohypo nako kanang muubos akong sugar sa tanan nato mga soaking listeners nga naminaw karon inom nako og kanang amigos maulian ko Sir Louie kanang panington ko nga makalikog lupog unya iglupog nako Sir Louie kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang amigos coffee unya ginom nako maulian ko Sir Louie makalingkod ko sa kong kama niya kanang muna nga kanang di jud ko pabuwag og kanang amigos coffee tungod kay mura ni siya og kanang gihatag sa Ginoo ko ang makaayo dai ni nako Sir Louie nya mo prolong pa nga kung pagpakabuhi ning kaributana salamat kay sa amigos coffee nga naa ni dinis sa tong station unya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today nga kanang kuwang naragamay nga

0: kay ko, pero tungod sa Amigos Coffee, ning lifelong ko, salamat sa Amigos Coffee, o sa tanang naminaw karon panuway na mo, o suwat.
1: Insya, kana, klaro na?
2: Oo, okay na kuya.
1: Yes, gahapon Sir Libong, na live tika sa radyo, through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kikarang gita ni mo, makita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
2: Sir, ako yung ideal ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong samad nga ang premiero mang yun. So okay, ang tinan akong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron diri, nakita nila ang akong samad nga diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule lamang ko for putol sa akong PL dito sa Soto, wa makumusugot muto nga ning perma ko waiver ning gawas jug ko. O niya, na hospital man ko diri sa Biralyo, mo lang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya nga putlan gihapon ang akong PL tungod abab dani aron ma safety ko. Pero ning balibad ko tungod kay tan-aw na ko nga pati dapay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayat at bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na kayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kong kumagpo, kanang ang bukog naman lang, o niya, wa na'y unod. So, munang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad, ang hunad-hunad mangod sa Betadine, sa kanang dextrose, sa kanang antibacterial, makakuan lang siya, makapugong, pero dili makaayo. Until, nga ning suway na ko aning Amigos Coffee nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. Unya mas naghanda ang herbal nga makuha nato kamunggay nga live jud serpentina uban pa, pero isuway na ko ang Amigos Coffee until nga maotay sinugdanan nga pag inom din ako first time sa Amigos Coffee nga murag mabuak ang tanan akong unod. Unya wa ko kasabot nga manggilok nga nagpurog-purog ang akong tiil na mulihok lang siya og siyara. Mura bitaw ka ng isda nga imong matamakan. O niya, mukisi-kisi ang imong tiil. Muta akong gibati permiro. O niya, nakuyawan ko tungod kay aside. Giingnan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga Amy Coffee tungod kay complicated ang akong sakit. Na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, sa uban pa. Motong wajib ko inom o mga coffee nga herbal. Pero ni suway ko aning Amigos tungod kay premi magod ko mamati sa Ben FM whole day. O niyan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, naghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga nagpromote ilang mga coffee sad. Pero diri ko ni suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yud ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang ako sa mad nga sa tubitang giod nga nakita na ang bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya og pilot. Unya kanang hangtod nga ang katong mura o kanabitang binhod na panusulukon og dago mga akong mga unod nangawa na siya o munali ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kaya lain man kumuinom o Amigos Coffee Kuya Indial 3 times a day man. Morning, o sa kung snack sa alas 2 o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya o ayo. Pero, kinibitang atakihon. At nag-agid yung ko ang kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay, nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng paningkon ko o kalit o niya makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko 8 in the morning, makamata ko og alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon, unya, wa jud ko magpapugong og inom og Amigos Coffee. Until

0: nga makabarog na ko, makalakaw na ko, nga way sungkod, kunya, ning balik ko kagwapa, nga mura ko si Katriona Gray, kunya, tungkol sa aming
1: ito. Sir Lilibong, kuyawa, ano, ni balik na ikag kablooming karon pinagi sa pag-inom sa aming good coffee.
0: Tinuod na siya.
1: Yeah, tinuod na to, Sir Lilibong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
0: Tinuod na, nagsugod ko ang ka-admit 2019. Kunya, ang ako ang paggawas dito sa Sutulas, balik-balik ko sa hospital, sa Beralyo, na sa Bidilien, makatestify ang ato mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule ganit sa pagputol sa kong TL, pero wa madayon, tungod kay na-interrupt sa Amigos Coffee. Kunya, karon, makasalamatan ka ayaw ko, Kuya Angel, kay ang akong ginadasa o nakalamitang magdako o kanang murang mura o puthaw nga maglakaw ko nga tuluka buok ang haligi until nga nawa na itong puthaw nga tuluka haligi sungkod na lang hangtod nga iwa na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon pero listo na nga ako proseso tungod kay pero meron ko na makalakaw lang ko sa kalakang tumba hangtod nga sige di kong inom exercise inom o Amigos Coffee niya exercise makalakaw na ko o tuluka kalakan tumba hangtod makalakaw na ko og pito kalakan hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na'y sungkod.
1: Wow, grabe ako ya Lidibong. So wala kay laing giinom Sir Lidibong ang Amigos Coffee ra imong giinom Sir Lidibong.
0: Ning inom ko og naa jud ko itagitas actually kining metformin. Naa jud ko metformin pero metformin ra man ang akong giinom ani gisa gi mo ang akong hinubig ang Amigos Coffee. Nga yeah. Nako naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa PL og guarantee ka si PL pudro nako telepilot na ni picture naman ni si mong staff karon. Onya, maura man din akong iinom Kuya Angel ang metformin o akong ginubig ang Amigos Coffee.
1: Wow.
0: Onya, so, tulot na siya. Onya, wa na sa giod ang pikasigil na po. Wa na sa ko mabaho ng murang bahong patay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lilibong, nga hapit na ka namatay, onya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lilibong?
0: Tinukod na siya kay, dirimanggo sa balay ako raosta. Onya, kanang kung every time mo makukahibaw kung unsang oras ako atakihon o niya kanang kung atakihon ko it should be nga ako na ginustar during night time or bisang gali sa adlawan ako na gina nire sa balay Kuya Angel ang aking panagang ana ang Amigos Coffee rin yun Ma'am Beth tanawa akong termos Ma'am Beth nagbutang nga nato sa Amigos Coffee Ma'am tanawa akong
1: okay. So na akong mga kauban ng Sir Lady Bong sa inyo ha?
0: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. O niya, ang akong pagpulot na sa Amigos Coffee.
1: Okay, so tanan kayong salamat, Sir Lady Bong ha. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lady Bong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lady Bong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ka, auhang nila, Sir Lady Bong, dako dyan ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, tinuod na siya Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is akong i-guarantee ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan is if paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian na kalisod tungod sa ko ang complicated niya sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang kalit. O niya, sakit sa kasing-kasing, nga di ko ka ginhawa. O niya, ako'y diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, cure all ni siya. Nagpasagot nga kung inom sa ani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement for Malaysia di Malaysia tambal yun but sa hilom di ay ni cure kaniya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayon di exactly nga wakay sa hibaw muna sa tanan na itong mga suking listeners naghang coffee naghang herb

0: normal na i-promote itahang coffee karon, pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayon ninyo. Wa makumuingon nga ang Amigos Coffee makaayon, but you try it because ay, ako naming na-experience mga kaisunan na sa unang mukhal na ako mag-istorya, di na ako masabsan, di na ako makabarong, makalakaw, mag-lisod na kong alsa sa kutsara igaon ako, but tungod sa Amigos Coffee na akong disuwayan o buot without any notice sa ako ang doktor na ayo ko.
1: Wow.
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun og any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos inyo, but you try it. Antusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana mga kaisunan, tanan at mga listeners, kaayuhan o karon
1: Mission
2: Wow. Kaya
1: salamat, Sir
2: Libong. Yes, salamat, Ibong. No, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Libong with interview sa ni Sir Louis Rias. No, nagpamatuod po mga Kabin FM kung unsa kay piktibo ang atong Amigos Kinik Herbal Comics. So, unsa pa ipaabot ha, mga Kabin FM or mga karadyo. Unsa pa imong ipaminaw karon? Unsa pa imong gihuwat mga langga kung nakikipaminaw si mong panglawas? Okay na, Amigos Kinik Herbal Coffee Mix by ato nang nadunggan kung unsa kay epektibo ang maong kape. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kay nimong gidala-dala mga langga apan wala joy kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidala-dala sa atong panglawas nara diri sa atong Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape, yes, ang kape nga mahatag og tubagan sa tuang gipaminaw sa tuang panglawas. So sa pay gipabot mga palangga no sa matag usa nga naminaw karon. Humanta sa atong Amigos Coffee kay di naman ay kalilong alang sa tanan. Magpito na ta ka tuig palangga sa atong Amigos Coffee uban-uban milisa lumukso. Ang sapay gipabot mga langga ha. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong dapit palangga. Para makapalit og Amigos Coffee and then makapalit sad og Amigos Capsule mga palangga ha. Amigos Capsule plus Amigos Coffee.
3: Ngayong hapon.
1: Yes, mama. Kisa to'y pangalan ganina to, ma'am.
3: It's Celeste, sir.
1: Kit Celeste or EKE kuan Nanay Kit.
3: Yes sir.
1: Ay nay, gitawagan ti ka kay nay nagrecommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha mga musta lang ta unsay effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niha Nanay Kit Celeste?
3: Ang experience nako sa Amigos Capsule sir kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, murag wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikat, basta duha ka kapsula lang sa limuha, no? Duha ka kapsul per day imong ginainom.
3: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
3: Yes, sir.
1: Wow.
3: Usap-sad na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
1: Ala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
3: Dako kay ko sa una sir ay mura kog baboy.
1: Mura kag baboy. So karon unsa naman ka? Mura na lang kag baktin. Unsa ba?
3: Mura na kog baktin. Kay ano? Naka-lose jud ko sir og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa atong Amigos Capsule. Mga pila pa yes, ka na, pila pa ka kaadlaw nag-inom og Amigos Capsule, Ma'am Kit?
3: Mga 2 weeks pa lang siya sir.
1: 2 weeks pa lang no kay bag-o pa man kay niya atong Amigos Capsule. Pero so far mao na experience nimo sa atong Amigos Capsule. And then, nangutahan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganit ato?
3: Mag 60 years old na, sir.
1: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule.

0: senior.
1: Ha?
0: Kumbati niya po, bisag senior niya siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilog pa sa Tagalog?
0: Oh, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ng mga pirada ni Tatay Alokan?
0: Oo. Oh. Sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
0: Ah, gabi, oo. Oh.
1: Upatanan. Dili ko.
0: Oh, ano din, sir?
1: Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, ma'am Kay?
0: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad natag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
0: Duha ka ra. Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo gamit kus capsule?
0: Oh. Nagdagayday na sir ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday ito daw, Bengi. Dili na basta-basta na naikit. Ani na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka round ay nagkakadlaon. Kamusta mga sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
0: Dili sir, oy, masamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gay no mo gamigos capsule ingon si Carlo?
0: Yes sir, kami jung duha sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
0: Uy, alangan.
1: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsay imong ika kuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila-edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo? Proven and tested atong amigos capsule.
0: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si amigos capsule kay diligay mo magmahal.
1: No ba?
0: Mm-mm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
0: Makasukol na, sir, ay.
1: Hmm. Ang sapa nga naugahan, ang saman?
0: Magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pangutan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man, ha? Mubalik ba ang kaprisko?
0: Mubalik yun siya, sir, ay. Wala na siya baho.
1: Hala, no. Dinood ka?
0: Dinood, sir.
1: Yan, imbalik mo, pinkies-pinkies, ana.
0: Oo, oh, ni Ana John.
1: Ay. So, nagagang salamat ni mo, Ma'am Kate, sa listi. Taga-asa ka nita, Ma'am Kate?
0: Naga-Barangay Langob, Astorias.
1: Barangay Langob, Astorias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
0: Hmm.
1: Oh, grabe. So, nagagang salamat, Ma'am Kate.
0: Thank you, sir. Thank you.
2: Yes, salamat sa nagpamatuod sa itong Amigos Capsule. Ingon sila, wow, ing ana kay piktibo ang Amigos Capsule, Kuya Angel. Mupabalik din na dagayday sa mga sapa nga gitawag nato nga naughan na. Ay, siyempre, of course. Ing ana na nga itong Amigos Capsule. Wala nga sa tanan-tanan nga naminaw. Ayaw na mo langan-langan lang ga. Kay basig maabot ang panahon nga gusto mo mo-try itong Amigos Capsule niya. Wala na'y nabilin. Here we go. Atong tagaag kinabuhi ang kagabihon. Dear Kuya Angel, tarong nga pagbasa ang akong suliran kay naminaw ko karon sa imong programa, Kuya Angel. Ako dahil si Mescat dari sa Sikihor, Sikihor. Dugay ko nagpaabot ni mo, Kuya, nga mo balik kagbasa sa mga suliran.

0: lagi. Mabot man jud sa kinabuhi sa tao nga dunay mga kasagmuyo. Dunay gitawag nga kapaltusan sa kinabuhi. Wow! Usa ko ka DJ diri Kuya Angel sa FM station sa Sikiwon. Daghan ang magpaminaw namo ni Idol Marso. Pero sa kadaghan nga nalingaw ning katawa sa akong mga tambag, sa akong mga joke, sulod sa akong dughan, Kuya Angel, nagpuot ang akong dughan. Ako di ang friend si DJ Burl, Kuya Angel, nga usan ni siya nga naghatag na kog inspiration. Tungod po ni DJ Burl, nakat-on na lang ko, Kuya Angel, sa pagsukol sa kinabuhi. Ubansad sa mga tambag ni Papa Naldo o ni Tatay Naldo, Kuya Angel, dito sa Bantayan, Kabangkaleng. Wow! Abini mo, Kuya Angel, sakit jud palandungon. Nga, yan ang bitong nakay partner, unya, gusto pa, pero ikaw, dili na. Ay! Ay! Lami ah! Honestly lang, Kuya Angel, usahan ako karon ka single, ma'am. Pero maulagi, dili perfect ang akong body. Kaya sa magyapon ni DJ Burl, gamay ang kapayas, Kuya Angel. Dili siya hybrid nga pagkakapayas, Bisaya siya, Kuya Angel.
1: Sana ko.
0: Pero sa dihang ningamit ko sa Amigos Coffee, nya karon ako pa yung ginuman og Amigos Capsule. Dito na ko na fail nga murag ning himsog, murag marabitog ka ng nihugot ang kapayas, Kuya Angel.
2: Basta bye!
0: Anya, na-feel sa nako, Kuya Angel, nga makadungog bitaw ko sa pangalan ni Tatay Naldo. Si Tatay Naldo dali sa may Bantayan, Kabangkalan, Kuya Angel. Mubati o kagilok. Anya, na ako'y mabantayan nga medyo basa-basa, Kuya Angel. Mauday na karon ang ako ang pagbati, Kuya Angel, ngadto ni Tatay Naldo, Kuya Angel. Basta mag-isgot gani ka, Kuya Angel, sa pangalan nga Tatay Naldo, dili na ko kalikayan nga mudagayday mubalik. O kanang gitawag nila, Kuya Angel, nga kanang bitong ambot dili ko ka-explain, pero ipatukar sa ang kanta, Kuya Angel, nga ngiti.

0: Ako Angel, kinakita dyan kami ni Tatay Naldo diri sa Dumaguete.
1: Basta balot!
0: Iha dyan ko giarian ni Tatay Naldo sa Dumaguete. Kay duol raman diri ila Kuya Angel, sa may bukid lang siya sa Kabangkalan mag-agi, labot na dayon di siya sa Dumaguete.
1: Basta balot!
2: Hello, hello. Ikaw. Ikaw ni Miss Kat.
1: Basta balot! Sikat!
3: Yes, Tatay Naldo. Ako. Ako ni Tatay Naldo.
2: Tinood ko di ay nga. Imo kong wala ko ni mo injana, Miss Kat. Miss Kat, tinood ko di ay nga. Himsog na ka, himsog.
4: Sana all.
3: Yeah, oo, Tatay Naldo. Tinood na kay... Ginpainom mo man ko sang Amigos Coffee kag Amigos Capsule.
2: Wala ko na sayop sa pag hatag sa imo sang Amigos Capsule kag Amigos Coffee, Miss Kate.
3: Tatay Naldo, ano pa ginadugay-dugay mo? Makadto na ta sa mabugnaw nga lugar kay gusto ko na nga magpapanit sa imo.
2: Ay, sige. Makadto na ta sa lugar nga nga mo jo mabugnaw, Miss Kate. Okay ra nga naara ba si DJ Burr?
4: Sana ko.
3: Naldo, kinsa man jud imo ha? Si DJ Pearl or ako? Mamili ka, Naldo.
1: Basta ay,
2: sorry, ikaw man ang naasa ko nga tubangan. Siyempre, ikaw nga ako birahan karon. Tara, shut down.
3: Naldo, tinuod siya di ay. Tatay ra imong pangalan, pero sa tinadaan ay, Naldo, tatay, inay-inay tay. Naldo, inay-inay man, Naldo. Naldo!
0: Grabe ka man, Tatay Naldo. Ay, hinay-hinay lang na, Tatay.

0: Naldo! Ay, tatay! Inaya lang bala! Nagtuumag ko, Kati. Di ba nag-chat ka sa ako nga? Uga-uga na. Ay, pero no, grabe. Kati, grabe man lagi ni ka. Ay, Kati, grabe magaling ni kadangog.
1: Yes, ikaw nang uban kay Jal. Nga nung imo mag-iputuloy kung si Tatay Naldo. Nagsugod daw ta kuno siya. Sa tong siya. Ayaw putla kay Jal kay nagsugod daw ta kog hikap-hikap. Sana all. Ang sabi mong gikap-hikap niya, Tatay Naldo. Isa ako, nag-hikap-hikap ang punuan sa akong paa. Sana all nag-hikap-hikap. Makita, bakit Naldo o nga nung nakagikap-hikap niya? Isa ako, gikap-hikap kay Jalkay. Ang samayin? Ang samayin? Isa kay, kay, kay, kay, kay, kay, kay, kay, kay. Ano lagi, Tatay Naldo? Siya akong hikapan, Kuya Angel Kai. Na-feel na nako, Kuya Angel. Grabe ka no, grabe ka no. Una diya palangga, kay hawak mo na ang kapsula. Sige, huwag mo nang bitawan, mga langga.
2: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko, ay.
3: Wabang kong kailon, nagkaragkar si Pakuntabok. Nag-iisap man dyan kong kabok, ay, di ko kita eskasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng amigos ko. Kay 1 year na kong gamit, kanarad yun akong digamit. Wala di ko itambal gitong, kanarad yung amigos.
2: O saan na katuig ka na gamit o amigos coffee?
3: Oo, saan na katuig? Nga, sa katuig kape, nga maurad yun na akong gamit. Wala di ko itambal, nga karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawas.
2: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, o sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana?
3: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
2: Pilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
3: 400.
2: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oh, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong bag atong Sabado.
2: Sabado, ato lang niaging, kato niaging Sabado. Nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
3: Oh, ato pizza dos.
2: Oo. Nga, unsa man, unsa may experience ni Bobby. Tagaimig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bobby. Kay 1 year naman doon ka nag-inom.
3: Oo, kanang,
2: may daw yung mga
3: taon
2: na. Ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
3: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti. Katong naglubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
3: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng pil. Din ako katindog.
2: Okay.
3: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
2: Okay.
3: Niya ka nang... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-gool ko ato, kay abe na ko, kwaon na ko sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom, ugos ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
2: August 24. August 24, 2024.
3: Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, kway, magsige ko kanabitang, kanang, kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, di,
2: Hello.
3: Ini kena bang kakek aku ang balakang bitang.

0: TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na.
1: Naulian na sa amigos.
0: Pila edad ni mo?
1: 56.
0: 56. So atong nagsakit ka, 55 gato, 54.
1: Oo, oh, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, antod karon okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang uji na lamang kung kakurausas, o nga, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katingdog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngol-ngol akong tiil. Nga, pagkatumal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. Aw, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang ko'y amigos.
0: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na wapo.
1: Oo, mawag yun pwede akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat. Wala na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka ng isa katong pagbagyong tino diri. Gihubak o gayo. Amigos, amigos ro may painom sa bana. Kalo sa Diyos, iniglua na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa banto.
1: Wala na, naulian na, dahil at kung pagbagyong tino, ang tukarag ang sakit, amigos na may nakauli, wala man Diyos ko ingon, nag-inom, tambal na lain, amigos na Diyos. Hindi ko magpakawa, o amigos. Bisan og dili may makapalit og kinarton mupalit man dun akong Paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
0: so pwede ra magpalit og sa susasi no
1: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod akong ginom og amigos wa di ko undang-undang hantag garon
0: is it straight ra gyud
1: so Pauna lang dyan ay akong gisaligan. Ay, ugutain ang kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong iwong Twitter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan, istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
0: Mahib, oo.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ayaw ako pa yung video, makapaminaw sa radio lagi. Yan, nakadaog ko, nagkita ko eh. Nakurat siya kay, siyempre. O ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na.
1: Na, ligo na buyag. Uy, kanang, ako na lang galing makatrabaho rin sa balay. Mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragug ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar... Gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
1: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
0: Okay. Yeah, bago pa dyan na kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
1: Oo, nagpa-sugar ko itong... Di man ko nang bago, kaya butirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
0: So, kung nakaipahimay na... Every three months,
1: magpa-sugar ko.
0: Okay. Nya, wala na. Normal na yun.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
0: Nya, ang imong...
1: Di na tayo makita.
0: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit sa mong bana karon. Normal na sad.
1: Nya, grabe. Mura na yun naamig bagong ninyo.
0: Nga naman. Gani. Nga naman. Nangotana si Idol Baby Soy. Nga naman kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
1: Kuan ko ba nga sa una katong napakoy sakit halos akong bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo ipik kay dili dito magamit kay ara laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka ng way kuan ba guon na kong bana at sunadlok na gali ko basig nitaglain ang bana pero
0: charon

0: niya, grabe!
1: Ano naman?
0: Tagagabihin ka mang!
1: Wala tayo yung dandi mo? Wala tayo yung dandi mo?
0: 56 na! Pero mura na, mura o kagakong lawas. Panawan ni mura na 30 ka, 30. Masak naman, masak naman!
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka?
0: Isang magbitang pag niya! Isang magbitang niya kayo na! Tuyag lang po, uy, yan ang amigos mo, yun nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, yun nakaluwas na ho. Munang, munang dilig yun, undangan. Istak sa akong pares, eh, kanaliging yaan ko pirme.
1: Lagi din, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
0: Ay, thank you kayo,
1: kuya Angel. Pakapinan pag ito toog. Pakapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Wow, thank you, Lord. Thank you, kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindog nga, nadawat ng kulaskuhan.
1: Pakapinan sa natugtungan, pakapinan sa natugtungan. 2,000 pesos nga ka.
0: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
0: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyoy kanang mura. Pagkampanan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw. Pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik, gintanan. Kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong taon na. Kaya naluwat man ko sa amigos, man. Kaya ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
0: At naan kayo, dako mo mo kayo. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay, dyan kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Jonel ha. Kung ito pa kanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Lagi kayo, sige, bitawid. Panita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin. Among yurot, isa ay lang mahutda. Tuluro inyo. Okay, tuloy na palit
1: yan mo. At itagay ba yung pangano mo? Bibian?
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa kung ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
2: Yes, taga-salamat tanay Bibian Labedi. Na, salamat sa mga testimonya. Pamahayag kung unsa kay epektibo si Amigos Coffee. Wala nga sa tanan-tanan nga mahiligon og kape nga wapad ka try sa tong Amigos Coffee, Carlo. Try nyo na. Who knows inside aparador mo na ipangita sa imong lawas. Human sa Amigos Coffee mga palangga kay unom magpito na takatuig nga nagkuyog-kuyog. Daghan na kay nangandoy og kaluha sa Amigos Coffee mga langga. Di na natupod lang ngayon ang kaluha sa Amigos Coffee langga. Ha? Ito sa nga nadunggan man po ang mga testimonya pamahayag sa Amigos Capsule. Atong usban mga palangga ang testimonya sa itong Amigos Capsule. Here we go!
3: Mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
3: Yes, Kuya.
1: Si ROC team dia sa 90.1 Cebu, no?
3: Yes, Kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?
3: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mungutana lang ko ni mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kaya nagpanikad man doon ka nga mo testified.
3: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wag din may maglangay kuya, ning purchase ni, ning inom din ko na ning Amigos Capsule.
1: Okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ikashare ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
3: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Kay, anyway,

0: ang anaan ni ini din Adonai Erkarbitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambogia, Ginseng, Barley, Adonai Guyabano, niya, Green Tea, Silent Hass, niya, Mangustin, o Collagen, o yan, napag-iglota tayo. So,
1: Ang effect, yeah. Ang sa'y experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
0: Sir, hindi tayo siya, Kuya Gyod, pamati sa inuhang lawat. So, Gyod, kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaysing pa naman ko, so, naamgo siya ay ginseng, Kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Nilagsik imong kalawasan?
0: Yes, kay everyday na amday trabaho, so kuan gyud mawa ang imong kakapoy, bumika na ning ginseng na gibutang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Unya okay. Na siya glutathione, kuya o kaning collagen. So daghan ito unak wala mo tuong sa sinta nako.
1: Ayay.
0: Ito dayon kay ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
0: Yes, Kuya.
1: Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako no Kuya Idil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
0: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na. Yakon.
1: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan.
0: Nanay panghingod to Kuya. Kung makan lugar kay makan lugar bahalang nag pitaw ang mata, so pwede gyapon.
1: Ay nako, so pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee mo abtik ang tanan.
0: Yes, Kuya, good combination gini kay mo inom kag Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag inom sa kag Amigos Coffee. Unya dayon 30 minutes usa ka mo take sa imong breakfast, so pwede yung nindota og sa gabi, so mo gyud pud mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee dayon usa man ni hapon, so grabe yung epekto ko yang alas 9 sa gabi, so good ang paghigda, sugdan dayon,
1: so ana katkat na sa kapayat na gahigda Kuya Rolly,
0: mag-istorya sa Kuya dayon alam na.
1: Alam sa. Niya, pila yung edad ni mong partner? Pila yung edad ni Ma'am Janice?
0: 45, Kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Niya, kamusta? Kayo medyo edad-edara naman po si Ma'am Janice. So, ipainom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janice?
0: Yes, kami doon ako, Kuya. Doon nga, give me.
1: Niya,
0: mainom siya ko sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung edad niya, 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
0: 45 yung edad ron, Kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ning huaw ba o nindagayday pa?
0: Grabe, Kuya. Huaw naman, pero kung gamit ka ni ining Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na bini huaw ang inuhang na sinato.
1: Ay. Huy! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo jud ang Amigos Capsule?
0: Yes, sa tanang naminaw ro no. So ako gyud mong awhagon kay nanami ni sa mga butika, palit gyud mo ang ining Amigos Capsule nga i-try ninyo og inong buntag og sa gabi kay ang epekto nini grabe gyud sa atong kalawasan. Labi na ang tiran ko nimo og Amigos Coffee.
1: Yes, yes. Nagagay salamat yun. Kuya Rolly. Taga-asa kay ka Kuya Rolly.
0: Yes, sa poblasyon Asturias, Kuya, Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
0: Yes, ROC-10, Rolly Kapantangan Marayan.
1: Yes, nagagaling salamat!
2: Yes, nagagaling salamat mga palangga. San sa paigipabot alang sa tanen? At na sa pinakaduol nga butika

and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: Enjoy, feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mangga.
4: Ah.
3: Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka.
4: Oh, kapuyon to.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingnan niyo sa ma'am, Monching.
4: Monching.

0: help. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o kania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ang kasing ala na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mangga. Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nyadili na, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon to.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingnan. Usap mo, ma'am. Monching?
4: Monching.

0: operated and maintained by the following personnel. Engineer Naomi A. Bahaw with BECE registration number 0000307. Engineer Fernando N. Mangubat Jr., first class radio telephone operator with registration number 23-IP7-26394. Studio technicians Raniel M. Santiago and Roland N. Butoy. Ladies and gentlemen, thank you for making us a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan, pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, malakasin, at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

nakapo sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Manong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol na health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmablus sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututo sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, o makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon o family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a fantastic

0: kag kaukapi? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar ug acid?
1: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa din na aana kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganindot gud na gamiton kuya, tagay ko bi.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Na, asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
5: Dog Dreads Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 他的 Lois Lichamer Lichan Bali Oga Liampo Nagini Baybutang sa Emendos Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos nausab sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Sibong makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon madog lichon belly o giyempo. Tatailo isa lichon madog lichon belly o giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatailo is lichon manok lichon belly o giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunika mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kojic Gold Celebrity Artista ka.
4: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpare nga gwardya. Mura mag-wa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
5: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nahugot man kaayo, napay karhunis, napurti pang luaga, usao man ako ani pag-duty karun.
4: Sus, karara dahil mong problema? Agto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner og uban pa.
5: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga unang kadiha. Adto na ko!
4: Oh, asa mga pre, Junmar?
5: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko!
4: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Uglig on, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag, hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring ipanag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
6: TJX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TJX 500 adlaw-adlaw. TJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TJX 500 pabalik sa mga butika.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pag-monitor sa mga taho sa panahon.

0: lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam, pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen ug mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam ug kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo, magamping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera ug typhoid fever, mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya, musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan, paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya labi na ang mga bata, i-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACSIS project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sud kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tuman sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kung doon na mo ay problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na ay tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
6: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Start your day on a fantastic note.

0: akong katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul.
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: ug katul-katul.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamit ang

opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Alam niyat ko nga mga di na magkalugar sa pagpangristro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
3: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
4: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
3: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
5: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon.

0: Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga porma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
1: Kining pay manglo giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAPSIS project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
3: serpentina tabang para sa high blood pressure,
2: malunggay, paligon sa imong immune system,
3: tubo, natural energy booster,
2: ginger, panguntra sa inflammation,
3: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o mababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
3: tumar na
2: sa original Hagunoy Capsule.
4: Bliss for life.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga paghinom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paghinom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Vitron. Subok na.
7: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Ruxin ko San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at si Manon Bitaw, grabe ni Tiabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
6: Vitron. Subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, kaninyong dalanog, welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kini atong 5-minute program. Nga hatod ka na ito sa mga yung kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, ugani nanapod karon kini atong tulumanon nga magadahatag og dugang impormasyon kaninyo. Kini ang kasika sa panglawas. Sa mga kaigsuna na ito niya karoon, nga doon na pa'y mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas, di mani kanunay, nga doon na kita'y pagtabang kaninyo. Ang paghatag kaninyo sa dugang information o kahibalo nga makatabang alang sa tinuod gayod nga pagpaalibyo no, sa mga balatian. Sa ito mga kaigsunan, nga doon na'y mga problema pa sa lawas, ang ito ang mga, mga produktong herbal na pamatudan kinisya nga doon na'y mga ikatanyag nga kayuhan. Manang kung ikaw isuon, doon na pamanggali kay mga problema karon. Bali kanunay nga pwede kang matabangan sa mga produkto sa SED Marketing. Ilabi na kining atong SED Panyawan Plus. Kining atong SED Panyawan Plus mga galag isun ha, mo kini siyang red labeled na to nga Panyawan Capsule. Pangitaa gayud ang naitatak nga SED kay mao ka na siya ang tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Ang SED Panyawan Plus adunay gahom sa Panyawan nga tanom, aduna pud kana siya mangosteen o usab aduna pud kana siya ginatawag nato nga luyang dilaw, kaning turmeric. Kaning luyang dilaw, mga igalay iso, nindot kini siya nga magtabang sa atong mga kalawasan. Kung karong adlaw, mga igalay iso, nang usa sa mga hisgutan na to, kaning usa ka matang sa balatian nga sagad na to makuha pinagi sa atong environment. Kaning ginatawag na itong influenza or flu. Ang flu, mga igalay iso, usa kini ka viral infection nga makaapekto sa atuang respiratory system. Highly contagious kini, meaning makatakot. Gumikan kay posible nga makasinati ka og mga simptomas susama ra pud sa hilanat, pero kanisya mga higalag igsoon apil ang kanang tibok nimong kalawasan ang pag-angkon sa sobrang pagkakapoy. Ang mga simptomas sa flu or influenza mao kaning fever or paghilanat or kanang feeling nga murag hilantan ka, aduna kay pagpangbugnaw pamugnawon ka. Posible po nga, aduna kay pagpangubo, aduna kay sore throat, pagparakit sa mong tutunlan ba. Aduna po kay runny and stuffy nose. Posible po nga, aduna yung mga pagpanakit sa mong kaunuran, kaling muscle and body aches. O kusab, aduna po kay mabati nga pagpanakit sa mong ulo. Posible po nga, aduna kay mabati nga fatigue. Para sa mga bata, no, aduna yung posible po nga pagsuka o

pagkalibangan. Mananglitan, ikaw higalang igsoon na doon na kay problema sa flu, pwede kang mag-rest. Huwag mo inom og daghang fluids, no? Daghang water. Huwag ka ng mga pagkaon nga masabaw para matabangan nga makaangkon kag hydration sa imong kalawasan. Dili po na ito kalimtan, nga doon na po tayo said Panyawan Plus Capsule nga na pamatudaan nga makatabang alang sa tuang problema sa flu. Gumikan kay kaning flu, mga higalang igsoon, susama sa akong gikaingon, usa ka ni siya ka viral infection sa tuang respiratory system. Pag-atake ni nga mga virus ang trabahoon sa atong ang trabaho sa atong lawas mohatag og depensa mo nang iyang sunugon iyang lutuon no iyang isugba pinaagi sa init sa atong lawas mo nang hilantanta maluya ta gumikan kay forceful man gud ang paghatag sa atong lawas og kusog no sa pagpatay sa mga virus and then aduna tay mafeel nga murag pagpangurog gumikan kay mo lagi na nikubos ang atong immune system diha na dayon delikado gumikan kay kung sobra na kayo ubos ang ato ang you know kakusgon sa atong lawas sa atong resistensya delikado tang maospital gumikan kay makasinati na inuntag ginatawag nga sobrang pagkagamit sa ato ang kusog munang importante nga doon na kita pagdepensa sa atong kaugalingon pagtabang sa atong lawas nga maulian ta sa flu ang pagtumar sa said Panyawan Plus makatabang gumikan kay kining Panyawan na pamatud-an man kini siya nga anti-fever and anti-flu munang nindot kayo kini siya kanunayon o gabatasan ng pag-inom. Ilabi na gyud kung gusto natong madepensahan kita sa ginatawag nga influenza. Ang atong tulumanon, hatod ka nato sa mga kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo sa ato ang SED Panyawan Plus.

0: Project Soap, ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Foreign Affairs kinumpirma na dadalo lahat ng pinuno ng mga bansang kasapi

0: bulkang mayon. Headlines. Karaga region ni anig ng magnitude 5.9 na lindol dakong alas 11:35 kagabi. Headlines. Department of Transportation muling narawagan sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan na makisa sa Public Transport Modernization Program.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Webes, May 7, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na dadalo lahat ng pinuno ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa gaganaping ASEAN Summit 2026 sa Cebu City, maliban lamang sa leader ng Myanmar. Sinabi ni DFA Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial na hindi ang bagong leader ng Myanmar ang personal na dadalo, salip magpapadala lamang ang bansa ng mga kinatawan mula sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, kabilang ang Permanent Secretary at kinatawan sa Senior Citizens Meeting. Senior Officials Meeting. Matatandaang nahalal bilang presidente ng Myanmar si Min Aung Hlaing noong Abril sa pamamagitan ng parliamentary vote. Ito'y matapos na siyang umangat sa kapangyarihan kasunod ng kudeta noong 2021 na nagpatalsik sa pamahalaan ni Aung San Suu Kyi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inihayag naman ng DFA na nananatili ang desisyon ng ASEAN na limitahan ang partisipasyon ng Myanmar sa mga summit dahil sa nagpapatuloy na krisis sa bansa. Tanging ang mga sa antas ng Senior Officials Meeting Leader at Parliament Secretary lamang pinapayagan ang kanilang representasyon. Wala pang pagkakasundo ang ASEAN kung kikilalanin ang kamakailang halalan sa Myanmar. Ang ASEAN ay binubuo ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at Myanmar.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumating na sa Cebu City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 48th ASEAN Summit na gaganapin ngayong Mayo 7 hanggang Mayo 8 bilang tagapangulo ng Association of Southeast Asian Nations. Pangungunahan ng Pilipinas ang mahalagang talakayan sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing issue ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at enerhiya, pati na rin ang suporta sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises o MSMEs. Tatalakayin din ang mas matibay na proteksyon para sa mga mamamayang ASEAN na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Inaasahan ding pag-uusapan ang pagtanggap sa Timor-Leste bilang ganap na kasapi ng ASEAN community.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kapwa ASEAN leaders, prioridad na pag-uusapan sa 48th ASEAN Summit ang seguridad sa pagkain at enerhiya sa harap ng pagsisikap na mabawasan ang impact ng sigalot sa gitnang silangan. Darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas.
3: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa mga pangunahin nilang matatalakay ng kapwa niya ASEAN leader sa 48th ASEAN Summit ang hinggil sa energy at food security. Ay sa Pangulo, kanyang pangungunahan sa summit ang talakayan na sa sentro sa kung paano mapapatatag ang supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis ang energy diversification o mga paraan sa pinagkukunan ng enerhiya. Ito'y sa gitna ng pagsisikap na mabawasan ang epekto ng external shocks dulot ng nagpapatuloy pa ding tensyon sa gitnang silangan. At bilang summit chair, sinabi ng Pangulo na isusulong niya rin ang pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa rehiyon at pagpapanatili ng malaya daloy ng mga pangungunahing kalakal. Igigit din ng Pangulo ang pagbuo ng mga hakbang upang suportahan ang mga magsasaka, ganun din ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand.

0: Commander Marcos Jr.
1: At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
2: Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Heightened alert status ng PNP nakataas sa Central Visayas kasunod ng ASEAN Summit. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Umitid ng Philippine National Police sa Central Visayas na tiyakin ang seguridad sa pag-host ng Pilipinas sa ika-48 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Layan nito na patatihin ang kaligtasan ng mga delikado sa pagpupulong alinsunod na rin sa atas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula pa kahapon nakataas na ang heightened alert status sa Central Visayas kung saan sama-sama magbabantay dito ang PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Department of Health. Bukod dito, pinagana na rin ang PNP Chief ang Cyber Patrol Unit nito para bantayan ang disinformation at mga digital na banta sa buong panahon ng pagpupulong. Kanya na rin inatasan ang kinaukulang unit ng pulisya para palakasin ang pangangalap ng intelligence information para mapatunayan ang anumang posibleng panganib sa seguridad. Sa ngayon, sinabi ni Nartates na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng okasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong dagdagan ang pondo para sa Local Government Support Fund o LGSF at Socio-Civic Projects Fund o SCPF. Sinabi ng Pangulo na nakadepende ang pagtaas ng alokasyon sa magiging resulta ng kasalukuyang implementasyon ng mga programa, lalo na kung mapapatunayang mabilis at maayos ang pag-abot ng tulong sa publiko. Sa programang LGSF na bibigyan ng pondong mga prioridad na proyekto ng local government units, habang ang SCPF naman ay sumusuporta sa mga programang pangkomunidad tulad ng edukasyon. Samantala, sinabi rin ng Pangulong Marcos na mahalaga ang pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo. Anya, nakikita mismo ng mga ito ang sitwasyon ng bawat mamamayan.
7: Para mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa tao, dapat mag-partner ang local government at saka ang national government. Dahil eto nga, may mas mabilis ang pangyayari. Kaya basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo ng tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad ng ating mga mamamayan, maramdaman kaagad ng ating mga kababayan.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Bawat mayan makikinabang sabay-sabay na ilulunsad sa mga syudad sa Metro Manila ngayong Linggo. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
8: Report. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggulong ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon sa mga lungsod ng Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay City. Mula sa Muntinlupa City, nasa 1,900 na benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Nasa 2,500 naman sa Las Piñas, habang 17,000 naman mula sa Pasay City. Kinabibilangan ito ng mga pedicab drivers, senior citizens, solo parent, street sweepers at iba pang low-income earners sa bawat lungsod. Sa linya naman ng presidential scholars, nasa 1,005 na mag-aaral ang nabigyan ng tig 20,000 pesos na financial assistance mula sa Pasay City, habang 45 na estudyante naman mula sa Muntinlupa. Ayon kay Pangulo Marcos, namumuhunan ng pamahalaan sa pagsisiguro sa edukasyon ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, lalo't ang mga ito rin ang susunod na mga lider at magpapatakbo sa bansa. Binanggit rin ni Pangulo Marcos na ang pagiging matagumpay ng mga kasalukuyang mag-aaral,

0: Hindi po pwedeng mas bababa ang galing ng mga sumusunod na henerasyon. Dapat pagaling ng pagaling. You have to be better than us. And that's only way to do that. At least where you are now is to get a good education. So take advantage, work hard, mag-aral kayo mabuti, come home with your diploma, use it to the best advantage that you can, and we will see that not only will you be helping yourself, not only will you be helping your community, you will be helping the entire country.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon matapos maitalang panibagong pagdaloy at pagbagsak ng lava. Ayon sa FEVOLCS, nakita sa kamera ang lava effusion at pagguho sa Miizi Gully bandang alas 8:52 kagabi. Ito na ang 121st araw ng tuloy-tuloy na effusive eruption ng bulkan. Naitala ang walang tigil na pagdaloy ng lava, sunod-sunod na rockfall events at pagagos ng pyroclastic density currents o uson pababa sa mga dalisdis ng bulkan. Nakapagtala rin ang FEVOLCS ng 11 volcanic earthquakes, 283 rockfall events at 17 pyroclastic density current signals kasamang ilang maikling pagsabog na tinatawag na Strombolian activity at lava fountaining. Muli namang nagbabala ang ahensya sa publiko na magpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa patuloy na banta ng pagsabog at pagguho ng bato mula sa bulkan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nakabantay ang pamahalaan sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang suriin ang sitwasyon matapos ang pagbuga ng abo ng nasabing bulkan. Layunin ng pulong na matiyak ang maayos na koordinasyon ng tulong para sa mga apektadong komunidad, kabilang sa mga hakbang ng gobyerno, ang pag-inspeksyon sa mga apektadong lugar, pamamahagi ng tulong, serbisyong medikal at pamamahala ng evacuation centers. Nagsagawa rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng paglilinis ng debris, pamamahagi ng tubig at paglalagay ng internet sa pamamagitan ng Starlink. Tiniyak ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at pangangailangan sa mga evacuation center.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nag-deploy na ng mobile water station sa mga komunidad sa Albay na apektado ng ash fall. Darito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpadala na rin ang Department of Social Welfare and Development ng mga mobile water station sa ilang komunidad sa Albay na apektado ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, kabilang sa naging hamon sa mga komunidad, ang mga maduming deep well at iba pang pinakunan ng tubig sa ilang barangay, particular sa Kamalig, matapos na mabalot ng abo ang lugar. Bilang tugon dito, agad na ipinadala ang mobile water station para magatid ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga apektadong pamilya. Kaugnay nga ay tuloy-tuloy pa rin

0: napagkapaabot ng DSWD ng family food pack sa mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala ng ahensya, nasa 136 na milyong pisong halaga na ng humanitarian assistance ang naihatid nito sa mga apektado at nananatili ring available ang nasa 6 na bilyong piso pang halaga ng tulong para sa mga komunidad na mangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Bukod sa pagtulong sa paglilikas sa nasa 195,000 na katao, nag-deploy din ang Philippine Coast Guard ng desalination units para makapagbigay ng maiinom na tubig sa mga naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cabiab na dinala nila ang mga nasabing 2 water purification o desalination unit sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig. Anya, may kakayahan itong makapagbigay ng mahigit sa 10,000 litro ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga residente. Sinabi pa ni Cabiab na tumutulong din ang PCG sa clearing at relief operation sa Albay.
4: Din po ay tumutulong sa mga local government units, particularly sa pagkasagawa po ng clearing operation sa may area po ng Hinubatan at again doon sa area po ng Kamali na para siguraduhin po yung safety ng ating po mga motorista. Tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD, particularly sa paghahawl po ng kailang mga family food pack, yung pag-deliver rin po ng ating mga hygiene kit at mga relief food galing po sa iba't ibang ahensya at local government units.
3: Yan po si PCG spokesperson Commodore Noemi Cabiab.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang humanitarian assistance and disaster response operations ng Philippine Army sa Albay dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Army Chief of Public Affairs Colonel Louis De Maala, nag-deploy ng mga tropa sa Kamalig, Ginobatan, Legazpi City, Ligao City at malilipot upang tumulong sa mga apektadong komunidad. 3 disaster response units ng 31st Infantry Battalion at isa mula sa 49th Infantry Battalion ang pinadala, habang nakastandby ang 22 units ng 9th Infantry Division. Mahigit naman sa 1,000 food packs na ang naipamahagi sa mga residente sa 9 na bayan at lungsod sa Albay.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Niyanig ng magnitude 5.9 lalindol ang bahagi ng Caraga Region alas 11:35 kagabi. Naitalang sentro nito sa layong 35 kilometers hilagang-silangan ang nasabing lugar na may lalim na 54 kilometers. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa intensity 4 ang naramdaman sa Nabunturan, habang intensity 2 naman sa mga lugar gaya ng Magpet, Digos City, Hingog City at Tupi. Naramdaman din ang mas mahinang intensity 1 sa ilang lugar ng Mindanao, kabilang ang San Fernando, Malaybalay, Davao City, Magsaysay, Santa Maria, General Santos City, Tampakan at Tibuli. Sa ngayon, wala pang naitatalang malawakang pinsala o nasawi kaugnay ng lindol, ngunit patuloy ang pagmumonitor ng mga otoridad sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Narawagan ang Department of Transportation o DOTR sa mga operators at drivers ng pampublikong sasakyan na makisa sa Public Transport Modernization Program. Ito isa pamamagitan ng pagsali o pagbuo ng mga kooperatiba o korporasyon sa transportasyon. Ayon sa DOTR, bukas pa rin ang aplikasyon para sa consolidation at accreditation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB hanggang March 2027. Layunin ng PTMP na gawing mas maayos, ligtas, komportable at makakalikasa ng sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon pa sa DOTR, mahalagang hakbang ang pagsasama-sama ng mga operators at drivers upang mapalitan ang lumang sistema ng public utility vehicles at maisulong ang modernisasyon ng sektor ng transportasyon.

0: Business Media Exchange 2026. Anya, mas marami na ang naiikayat na mga public utility vehicle drivers at operators dahil sa e-transport loan program ng DTI, katuwang ang SB Corp. Sabi pa ni Roque, nakita na ng mga driver at operator ang benepisyo, lalo pa't malaki ang matitipid kung ang gagamitin sa pagbibiyahe ay sasakyan na electronic at hindi pinapandar gamit ang crudo.
1: This loan that DTI has with the SB Corp is for the small operators and the drivers. So for those of them who want to shift from the combustion vehicles to the electric vehicles, we have loaned for them. They actually see the, should I say, the benefits of shifting. There's a discount now from actually 33% to 80%.
0: Samantala, isa pa sa mga concern ng mga driver at operator ang kakulangan sa charging station para sa mga e-vehicles. Ayon naman kay Secretary Roque, kinakailangang mag-provide ng mga kumpanyang nagbebenta ng e-vehicles ng mga charging station upang matiyak na mas marami ang magkakaroon ng interes na bumili ng unit. Paliwanag kasi ng kalihim, kailangan na matiyak ang karga ng baterya ng mga EV para sa pagbiyahe ng mga PUV drivers na kadalasan mula umaga hanggang gabi.
1: The vehicles to be used by the transport groups need to make sure that the charging stations are there. If not, they will not be able to sell their vehicles. And because these transport operators are very much aware that they need to have the charging stations to be able to ply their vehicles back and forth as how they do it. Because you know how it is for jeepneys, tricycles. I mean, they really ply back and forth the whole day until the evening.
0: And Industry Secretary Christina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: May alok na ginhawa bike and e-mobility loan program ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga kawani ng gobyerno. Layunin nitong maibsan ang gasto sa transportasyon at ang epekto ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng pandigdigang krisis. Ayon kay GSIS Executive Vice President Joseph Philip Andres, maaaring humiram ang qualified members ng hanggang 300,000 pesos para may pambili ng electronic o ng electric vehicle. Anya, mababa ang interest ng loan program na ito at may kasama pang libreng personal accident insurance.
3: This bike and e-mobility loan ay isang loan na binibigay namin sa ating mga qualified members na nagkakahalaga to ng maximum of 300,000 pesos na merong 3 years to pay at napakababang interest na 5% at wala po itong service fee. And on top of this loan, meron po kami binibigay na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos for the first year. Ang layunin po ng loan na ito ay mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kwalipikadong kawani ng gobyerno na makaminus po sa kanilang araw-araw na gastusin sa pamasahe.
0: Si GSIS Executive Vice President Joseph Philip Andres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Patuloy ang proactive na kampanya ng Department of Migrant Workers o DMW laban sa illegal recruitment at trafficking in persons. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, nasa 9,000 overseas Filipino workers na ang kanilang napauwi dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan na sinasamantala naman ng mga illegal recruiters. Anya, nagsasagawa sila ng online surveillance para maipa-take down ang mga fake accounts at scam posts, sambeta o kumpanyang may hawak sa online platform.
4: Ang una nilang nakikita, syempre yung mga online offers ng employment opportunities abroad, no? May makikita sila sa Facebook, meron sa TikTok at ano-ano pang mga social media platforms. Ngayon, kalamihan po sa nagpapapost sa FB tsaka sa mga nagsesend ng messages ay mga opportunist at mga illegal recruiters dahil alam nila na maraming nangangailangan ng trabaho.
0: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ilang House leaders kumpiyansa na sapat ang boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Ay pahayag ng kumpiyansa ang ilang leader ng Kamara na makakamit ang kinakailangang boto upang maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy

0: ni Kerr Ronaldo Puno, posibleng makuha ang 1/3 o 106 na mambabatas na kailangan upang maipasa ang Articles of Impeachment, lalo na't inaasahan ang suporta mula sa Partido Lakas CMD. Sa pagtaya ng House Leader, aabot sa hindi bababa sa 180 ang kabuuang boto mula sa 318 na bilang ng mga mambabatas. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno.
1: Tignan natin yung Lakas, ha. Lakas is still the biggest party. And Lakas is the father party of this impeachment complaint. So siguro halos lahat, ang tingin ko sa Lakas, will vote for impeachment. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. So, what are the odds? Pumupusta ka sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. And, you know, even the most elementary of counting will bring you to that number very easily. Ang tanong is whether marami ba? And I think that is what the leadership is trying to do now. Is they're trying to bring it to a number that shows that at least a majority of the House is in favor of this trial being sent to, of this impeachment complaints being sent to the Senate.
0: Samantala, nagpahayag din ng kumpiyansa si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor na makakakuha ng sapat na boto ang Kamara batay sa lakas ng ebidensya. Nilinaw rin niya na ang boto ng Kamara ay hindi pagdedesisyon ng pagkakasala kundi isang mandatong konstitusyonal upang matukoy kung may sapat na batayan upang dalhin ang kaso sa paglilitis sa Senado. Sa ngayon, hawak na ng lahat ng miyembro ng Kamara ang Committee Report No. 261 at inaasahan ang pagbobotohan ito sa plenaryo sa May 11. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senado, may posibilidad pang hindi mag-convene bilang impeachment court ayon kay Senator Ping Lacson. Narito ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
4: May posibilidad pa rin hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court para litisin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ayon yan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na batay sa konstitusyon, dapat ay automatikong mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag iniakyat na sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Pero inaasahan at pinaghahandaan na anya nilang may mga kasamaan silang magkwa-question ng basihan ng pag-convene ng impeachment court. Pinaliwanag ng senador na kapag may kumontra, pagbobotohan ito ng mga senador. Sakaling manalo sa botohan ang mga tutol, posibleng hindi mag-convene ang impeachment court. Binigyang diin ni Lacson na posible pa itong pagbotohan dahil ang pagdedesisyon na mag-convene bilang impeachment court ay ang Senado ay gagawin nila bilang mga senador pa at hindi pa bilang mga hukom ng impeachment court. Aminado naman ang senador na kung sakali ay maaaring muling umakyat sa Korte Suprema ang usaping ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping.
5: Kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. It's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene kasi hindi pa nga naka-convene. Senate pa lang. So pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-ruling ng Supreme Court, kailangan mag-convene kayo. Or hindi. Depende. Sila yung final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagkilala sa ating pinagmulan at pagharap sa kasalukuyan, sentro sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng pamana ngayong Mayo. Mula sa Radyo Magazine, narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo ang National Heritage Month o pambansang buwan ng pamana alinsunod sa Presidential Proclamation No. 439 na nilagdaan noong August 11, 2003. Pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang pagdiriwang na ito na layong palaguin ang kaalaman at respeto ng mga Pilipino sa ating kultura at kasaysayan, hikayatin ang pagmamahal sa mga pamanang iniwan ng ating mga ninuno, kabilang ang mga tradisyong sining at makasaysayang lugar at isulong ang pangangalaga sa mga pisikal.

0: publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman sa ibayong dagat, Estados Unidos. Pansamantalang itinigil ang Project Freedom sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinahinto pansamantala ang Project Freedom na naglalayong tulungan makalabas ng Strait of Hormuz ang mga barkong apektado ng gyera sa Middle East upang makita kung ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay matatapos at mapipirmahan na. Ito ay ayon kay U.S. President Donald Trump. Ginawa ang anunsyong ito matapos sabihin ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang combat operation laban sa Iran ay tapos na. Dagdag pa nito, umaasa ang Trump administration na ang pansamantalang pagtigil ng Project Freedom ay makakatulong sa pagpatuloy ng negosasyon. Base sa ulat ng BBC, sinabi ng Iranian state media na ang sandaling paghinto ng Estados Unidos sa kanilang Project Freedom ay maituturing na panalo sa kanilang bahagi matapos ang pagkabigo ng nasabing bansa para buksan ulit ang Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Ayala pasok sa second round ng Italian Open. Ang recap mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Tagumpay si Alex Ayala sa opening round ng 2026 Italian Open, isang WTA 1000 clay court event matapos manaig kontra sa Polish netter na si Magdalena Fresh. 6-love 3-6-6-4, Miyerkules ng hapon local time. Sa Foro Italico sa Roma, dinomina ni Ayala ang unang set at hindi na hinayaang makabuelo pa ang kanyang karibal sa ikatlong set kung saan inutlot niya ang serve ni Fresh para masungkit ng panalo sa round of 128. Susunod ang mga kalaban ni Ayala sa second round o round of 64 ang Chinese player na si Shane Wang na inaasahang magaganap bukas ng hapon Philippine time. Ang Italian Open ay bahagi ng paghahanda ni Ayala para sa 2026 Roland Garros o French Open na isang Grand Slam tournament. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon.

0: BIFAR Regional Office Number 2, sinimulan na ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga mangingisda sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dina.
2: Sinimula na ng BIFAR ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga mangingisda na lubhang naapektuhan ng taas presyo sa diesel. 3,000 piso rin ang matatanggap ng bawat benepisyaryo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 3,000 ang naabutan ng tulong mula sa 15,000 mangingisda sa rehiyon na natukoy ng mga benepisyaryo. Sila yung mga gumagamit ng motorized bangka sa pangingisda na lubhang naapektuhan ng kabuhayan. Sa katunayan, ayon sa BIFAR, marami ang hindi na pumapalaot ngayon dahil dito at humihiling na paglalagay ng payaw at ng may malapit na pangisda ng mga ito. Samantala, maliban sa fuel subsidy na 3,000, may matatanggap din tig 2,325 pesos na presidential assistance ang nabanggit din bilang ng mga mangingisda. Hinihintay na lamang ang pondong ibababa para rito para masimulan na ang distribusyon. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudovilla Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation, Cordillera, nagbabala ukol sa mga titulo ng lupa na binebenta at pinamamahagi ng isang multi-purpose corporation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Joseph.
3: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation Cordillera na peke o espurious ang mga Certificate of Land Ownership na umano'y inilabas ng bagong lahing Pilipino Multipurpose Corporation matapos ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng gobyerno. Ayon kay NBI Investigator Francis Soriano, maraming irregularidad at kakulangan sa verifikasyon ang natuklasan sa mga nasabing dokumento. Ang mga ito anya ay hindi rehistrado sa alinmang ahensya ng gobyerno kaya't walang legal na visa. Lumabas ang issue matapos magtungo sa kanilang tanggapan ang ilang individual upang ipasuri ang dokumentong na ipagbili sa kanila ng grupo. Dito natukoy na walang sapat na basihan ang mga papeles at posibleng bahagi ito ng pan lilin lang. Samantala, nagsasagawa rin ng hiwalay na imbestigasyon ang Baguio City Police Office upang mapanagot ang mga responsable sa naturang bagay. Muling pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging mapanuri sa pakikipagtransaksyon lalo na sa pagbili ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DOST set up MSME sa Pangasinan. Nakatipid ng hanggang 90% sa kuryente dahil sa solar energy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Leslie.
4: Tinatama sa ngayon ang malaking kabawasan sa gastusin sa kuryente na umabot sa 90% ng mga micro, small and medium enterprises, Pangasinan. Matapos ang matagumpay na integrasyon ng solar technology sa tulong ng Department of Science and Technology, Ilocos Region. Sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, siyam na kumpanya sa lalawigan ang kasalukuyang nakikinabang sa mas mababang bayarin, mas mataas na epesyente at mas malaking kita. Pinatunay nito ng Reliera Farm na nakapagtala ng 90% na bawas sa buwan ng bill mula 135,000 na naging 13,500 pesos na lamang. Bukod sa sektor ng agrikultura gaya ng mga poultry farms na kinabang din ang mga hatchery gaya ng DL Hatchery at JL Hatchery Farm, nakatulong ang solar energy sa pagpapanatili ng tamang temperatura para sa kanilang mga alaga habang binabawasan ang production cost. Maging ang sektor ng paglilimbagi nakaranas ng pagbabago. Ang Unicolor Printing Press ay nakapagtala ng 60.82% na bawas sa konsumo. Mula sa dating 60,000 pesos na bayarin, bumaba ito sa halos 0 hanggang 2,000 pesos na lamang kada buwan na nagbigay sa kanila ng protection laban sa mga power interruption at pabago-bagong presyo ng kuryente.

0: Pilipilya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mayra.
2: Sumama sa field and research activity ng City Agriculture Office ang mga young student farmers na nasa on-the-job training o OJT sa naturang tanggapan dito sa lungsod ng Naga. Kasama sa pagsasanay at natutunan ng mga ito ay ang anti-fungal essays para naman sa thesis research, educational visit sa mushroom farm, soil sampling sa demo site para sa organic rice farming, Nagasarig microbial inoculant adaptation, immersion sa mga upper barangay ng Naga at ang distribusyon ng tilapia at hito fingerlings sa mga magsasaka at mga fish pond owners. Samantala, malaki ang magiging tulong ng pagsasanay na ito ng mga estudyante mula naman sa State Agricultural University sa Camarines Sur na magagamit nila sa oras ng kanilang pagtatapos. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 20 pesos per kilo na bigas, palalawakin ang implementasyon sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Juris.
3: Mas pinalawak at ilalapit na hanggang barangay level ang bentahan ng 20 bigas sa lalawigan upang mas mapadali ang access ng mga kwalipikadong mamamayan sa abot kayang supply. Ito'y sa ilalim ng programang 20 bigas at meron na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layuning mapagaan ang gastusin ng mga mamamayan sa pagbili ng pangunahing pagkain. Ayon kay Governor Patrick Azanza, may 17,400 na sako ng bigas na inilaan sa buong lalawigan at ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Ibababa ang distribution nito hanggang sa 315 na mga barangay sa iba't ibang bayan upang maiwasan ang pagsisiksikan at mabawasan ang gasto sa biyahe ng mga benepisyaryo patungong Virac. Kabilang sa mga maaari nang makabili ang senior citizen, solo parents, persons with disabilities, four-piece beneficiaries, mga magsasaka at farm workers, mangingisda, jeepney at tricycle drivers, kabilang na rin ang minimum wage earners at mga guro at kawani ng DepEd. Karamihan sa kanila maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon na may maximum na 30 kilos naman kada buwan. Isinagawa ng gobernador ang koordinasyon ng programa sa pakikipagtulungan ni FTI President Joseph Rudolph Law kasunod ng nauna nilang pulong para masigurong sapat ang ibibigay na supply at magiging maayos ang implementasyon sa lalawigan. Inaasahang ilalabas na sa mga susunod na araw ang schedule ng bentahan sa bawat munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB at PDEGA sa Eastern Visayas, prioridad ang kaligtasan sa daan. Radyo Pilipinas.

0: Pinas Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atid ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ruel.
2: Bumisita si PDEA Region 8 Director Levy Ortiz kay LTFRB Region 8 Director Gualberto N. Gualberto upang paigtingin ang kolaborasyon sa pagitan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong Mayo 4. Sentro ng naging diskusyon ng dalawang leader ang kapakanan ng mga driver ng public utility vehicles at ang pagpapatupad ng mga estratehiya laban sa illegal na droga sa sektor ng transportasyon. Layunin nitong matiyak ang kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng droga sa mga driver at pagsisiguro na sumusunod ang lahat sa mga anti-drug policies ng pamahalaan. Binigyan din ng naturang courtesy visit ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na komunikasyon lalo na kapag ang PDEA ay nagsasagawa ng mga operasyon sa mga bus terminal tulad ng Operation Harabas. Ang mga ganitong hakbang ay naglalayong sugpuin ang anumang aktibidad ng illegal na droga na sumusubok na samantalahin ang sistema ng transportasyon sa rehiyon. Nagkasundo ang dalawang ahensya na panatilihin ang regular na koordinasyon at pagbabahagi ng impormasyon upang maprotektahan ang kapakanan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cebu Protocol kabilang sa tatlong pangunahing agenda ng 48th ASEAN Leaders Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Dito ang balitang hatid ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jessa, isa ang tinatawag na Cebu Protocol sa pangunahing layunin ng pagtitipon sa 48th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong Linggo. Ayon kay ASEAN Philippine Spokesperson at Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Dax Imperial, ang Cebu Protocol ay ang nakatakdang unang amendment sa charter ng ASEAN kung saan ay formal nang magiging kasapi ang Timor-Leste bilang member state.
4: We are working toward the endorsement of three important outcome documents for the consideration of the ASEAN. First, the Cebu Protocol to amend the charter of the Association of Southeast Asian Nations, which will mark the first amendment to the ASEAN charter since its signing in 2007. This amendment specifically pertains to Timor-Leste's full integration into the regional bloc, reflecting ASEAN's continued institutional strengthening.
3: Inaasahan ding ilalabas sa nasabing pagtitipon ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation na maglalatag ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body maging ang isinusulong na pagtatatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Pangatlong pangunahing dokumento na inaasahang ilalabas ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ay ang opisyal na pahayag ng asosasyon kaugnay sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ang nasabing leader statement ani Imperial ang magiging batayan ng pagtugon ng ASEAN bilang ng isang kolektiba sa anumang emerhensiya na makakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng buong rehiyon. Nagsimula na Mayo 6 ang preparatory meetings habang gaganapin ang pagtitipon ng heads of state ngayong araw ng Biyernes, Mayo 8, sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 5 araw na incident command system training sinagawa ng PDRRMO ng Zamboanga del Norte sa Dipolog City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Darito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Bless.
5: Formal nang sinimulan ang pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang 5 araw na training for instructors on the Incident Command System o yung tinatawag na TFICS sa Dipolog City. Itinuturing itong isang malaking tagumpay dahil ito ang kauna-unahang TFICS sa Zamboanga Peninsula matapos ang 7 taon at kauna-unahan din sa Zamboanga del Norte. Patunay ito ng patuloy na pagbibigay prioridad sa pagpapalakas ng disaster preparedness at mabilis na pagtugon sa sakuna sa lalawigan. Ayon sa nag-organisa,

0: Corruption and Management Offices sa Zamboanga del Norte ang dumalo sa pagsasanay kung saan nakibahagi rin ang mga kinatawan mula sa Department of Education, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Philippine Red Cross bilang patunay ng multi-agency approach sa disaster management. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagpapatupad ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa Caraga Region na papanahon sa gitna ng National Energy Emergency. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Jocelyn.
3: Ramdam ng marami ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, kaya't inaasahan ni Earl de la Victoria, Board Secretary ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Caraga, na susundin ng mga negosyante sa iba't ibang probinsya dito sa rehiyon ang bagong aumento sa sahod ng mga manggagawa ngayong 2026. Epektibo ang ikalawang tranche ng aumento noong May 1 na nagtaas sa arawang minimum wage sa rehiyon sa halagang 20 pesos, alinsunod sa inaprubahang Wage Order No. 20 noong December 2025. Unang tranche ay umepekto noong January 3. Nasa 475 pesos na ngayon ang daily minimum wage ng mga pribadong manggagawa sa rehiyon. Sa panayam, sinabi ni De La Victoria na panahon ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dahil matinding pahirap ang pinapasa nila, lalo na mga minimum wage earners, sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produkto petrolyo at iba pang bilihin. Pinapalaganap ng RTWPB Caraga ang Wage Order No. 20 sa mga isinasagawang technical advisory visit sa iba't ibang probinsya sa Caraga sa layuning matiyak na ito ay naipatupad. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga departamento ng Cagayan de Oro City Hall kasali sa UN European Union Green Economy Workshop. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang atid ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Ryan.
4: Naglusad ng workshop na naglalayong bigyan daan ang kapasidad ng lungsod na makakuha ng European investment sa mga organic waste processing facility, at ito ay ginanap sa opisina ng Clenro. Kasali sa workshop na ito ang iba't ibang departamento ng City Hall na itinataguyod ng United Nations Development Program Philippines sa ilalim ng European Union Philippines Green Economy Partnership, isang programang may 3.67 billion pesos na pondo. Ang Cagayan de Oro City ay mayroong 460 toneladang basura araw-araw, kung saan 54% nito ay organic o biodegradable. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, inaasahan ng lokal na pamahalaan na bumuo ng mga panukala sa negosyo para sa mga pamumuhunan sa Europa sa waste to energy o biogas, pagproseso ng pagkain, at mga pasilidad sa water treatment. Naglalayo na gawing magnet ang pamamahala ng basura ng Cagayan de Oro City para sa international investment na gagawa ng renewable energy at organic fertilizers bilang bahagi ng pagsisikap na magbigay ng napapanatiling tugon sa kasalukuyang krisis sa petrolyo at pagtaas ng presyo ng synthetic na abono. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, May 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer

0: Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Goods, manu-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
3: Regular
2: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, Presidente.
5: Okay, salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, Philippine Standard Time. 8 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Webes, May 8, 2027 pa lang pala. Bukas pa yon, advance masyado. May 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamay ang alas 8 na umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
9: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
10: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unay nating tingnan at silipin ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan moderate traffic pa lamang dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating ng Pitwason, unti-unti rin babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Santolan MRT Station. Moderate traffic din dito naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover all the way to Shaw Boulevard. And after na Shaw Boulevard, sa Malibay na lang po sa Pasay, nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo naman ng Taft Avenue. Samantala, northbound ng EDSA, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic dyan naman sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic din dito naman sa may Pasay Road sa Makati hanggang sa may intersection po yan ng Ayala.

0: Avenue. And after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng trafika hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po nito ang nagkakaroon ng pagbabagal ng daloy ng traffic dyan po sa may tapat ng Ateneo. At sa C5 naman, ang southbound lane dito po sa may Tiendisitas, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Lanusa intersection. Light to moderate na lamang po dito naman sa may bahagi ng Canley Road patungo ng Bagong Ilog. Habang ang northbound naman mula po dyan sa may bahagi ng Blue Vos, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At babagal muli ang daloy ng traffic dyan na po sa may paglagpas ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may intersection ng Lanusa. At masusundan na lamang po yan dyan sa may approach ng Green Meadows, nagkakaroon ng konting build-up. Babagal muli ang daloy ng traffic dito na po sa ibabaw ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang magkabilang direksyon naman ng Commonwealth sa mga oras na ito, maluwag pa naman ang daloy ng traffic. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa ating pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Webes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 7 and 8 at kasalukuyan na pong ipinapatupad dyan hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
1: Thank you, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay. Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Sandali lang, ilan muna mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1970.

0: is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Ito po ang programang Boses. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ngayon pong araw na ito ng Thursday, May 7, 2026. At ito pong 48th ASEAN Summit, mga kaibigan, gaganapin ngayong May 7 hanggang Mayo 8 sa Cebu. Inaasahan pong maglalabas ng mga mahalagang polisiya ukol sa regional cooperation. At kabilang po dyan, syempre, yung pong panukalang pag-ambyenda sa ASEAN Charter, ang pagpapalawak ng koordinasyon sa karagatan at isang nagkakaisang tugon sa krisis sa gitnang silangan. Meron pong three pillars. Ano po? Yung una, yung Lead ASEAN. Yan po ay para sa Political Security Community. Ah? Lead ASEAN. Yung pangalawa, Sail ASEAN, para naman sa Economic Community. At Rise ASEAN para sa socio-cultural community. And of course, patuloy po maghatid sa inyo ng mga update tungkol diyan sa mga kaganapan sa ASEAN Summit. Ang ating mga kasama direkta mula sa Cebu. Seventeen and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores. Nag-post na nanonood daw siya from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Mayroon pong bagong tugon ng masa survey, ha? At dito naman tinanong kung ang mga respondent kung anong mga most trusted na national government agencies. Mamaya malalaman natin ang detalye po niyan, ano? Although, ang isa po sa mga lumitaw na most trusted ay ang Philippine National Police, PNP. Merong 63% na trust and approval rating. No, 63% ang trust rating, 61% ang approval rating. Maya-maya po tayong makikipag-ugnayan direkta sa Okta Research Group. Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, si Dr. Guido David mula po sa Okta Research Group. And later, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Office of Civil Defense. Sa pamamagitan naman ni OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Update lamang po sa tugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Albay dahil nga po sa unrest o sa aktibidad ng Mayon Volcano. Paalala pa rin mga kaibigan ng Department of Health sa lahat, ha, dahil nga patuloy ang pag-init ng panahon at tumataas ang heat index o damang init, ha, sa maraming lugar. Kinakailangan lagi tayong hydrated, ay inom ng maraming tubig. Huwag munang tatapat sa direct sunlight pagdating ng bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dahil sobrang init ho yan. And of course, paalala pa rin na kinakailangan magsuot tayo ng mga komportableng damit. Komportableng damit, ha? Hindi naman ho ibig sabihin, Baka maghubad na naman ang damit pangitas yung ilang mga kababayan natin. Tapos nasa labas ng kanilang mga bakuran. Huwag ganun ha. Komportableng damit ang ating isuot. Mga kaibigan, 20 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Teka, congratulations nga pala kay Larry Noda Jr. Yan, Larry Noda Jr. Congratulations ha. Kahapon nag-graduate siya sa kanyang kursong Bachelor of Science in Criminology. Si Larry Noda Jr. ay anak ni Larry Noda, kasama natin dito sa Presidential Broadcast Service. Congratulations ha. Ang ating oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron tayong 21 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang po, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 24 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Hingi tayo ng karagdagang mga detalye tungkol po dito sa huling tugon ng muscle survey.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1.
1: Ngayon nga, binihingi nga kami ng detalye, sir, dito sa naging resulta ng huling tugon ng masa survey na sinagawa po ng Okta Research. This pertains to yung kung ano ang pananaw ng mga kababayan natin sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. And we understand

0: kabilang sa mga nakakuha ng mataas na marka ay ang among the national government agencies, Philippine National Police, Dr. Guido David, sir.
1: Yes, tama yan, Alan. At yung lumabas nga sa survey result natin na conducted noong March 19 to 25, 2026, first quarter survey. So, tinitingnan din natin yung mga performing agencies, yung performance ng mga ahensya ng pamahalaan.
0: Apo.
1: At isa sa mga pinaka mataas yung trust rating, so naka-focus tayo dito sana sa PNP.
0: Mm-hmm.
1: Bilang isa sa mga mataas yung trust rating at mataas din yung performance rating. 63% yung trust rating at 61% yung performance rating ng ating PNP. So ano to, 1,200 respondents nationwide, plus minus 3% margin of error.
0: Okay. Ito, dalawang aspeto ito, Dr. David, sir, yung binabanggit mo. 63% yung trust rating at 61% naman yung approval rating. Ganun po ba yun, sir?
1: Tama yun, Alan. So, magkalapit lang naman yung numbers. Mm-hmm. Halos similar din naman.
0: Okay. Para rin po sa mas malinaw na kaalaman na namin. Ika nga, pag sinabi pong trust rating, ano po ang ibig sabihin noon? At yung isa, yung approval rating, ano po ang ibig sabihin noon na Dr. Guido David, sir?
1: Yung trust rating, generally, yung pagtiwala ng mga tao or yung confidence nila sa organization.
0: Okay.
1: Ang approval rating naman, yung sa performance nila, kung nagagawa nila yung kanilang tungkulin. At dito, Alan, iba-iba naman yung ano, naging result natin sa mga iba-ibang region.
0: Mm-hmm.
1: For example, sa Luzon, 59% yung trust. Sa Visayas, mas mataas nga, 66% ang trust. Tapos sa Mindanao, 74% ang tiwala nila sa Philippine National Police. So, magandang balita yan na alam para sa ating mga ano mga yung mga public servants natin na tumutulong para i-enforce yung peace and order sa bansa.
0: Okay. Oh. Hawak mo rin ba ngayon, Dr. David, sir, yung detalye kung paano yung breakdown naman ng approval rating across these regions na yung binanggit kanina, sir?
1: Yes. So, sa approval rating, patitingnan natin na 61%. Sa Metro Manila, actually, above average naman, 52%.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas mataas sa balance Luzon, 59%. Tapos sa Visayas, 63%. At sa Mindanao, 69%. So, consistently, mas mataas sa Mindanao,
0: apo.
1: Visayas, tapos Luzon, parang ganun.
0: Mm-hmm.
1: So, yun nga, wala naman tayong tinanong kung bakit ganun. Pero, yun ang results na mas mataas siya sa certain regions, especially sa Mindanao. Siguro mas mahalaga yung mas pinavalue nila din yung peace and order. Kasi sa Metro Manila naman generally, hindi naman ganun. Dapat nga pasalamatan natin kung hindi magulo dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Pero yung sabihin, minsan, pag hindi kasi nararamdaman ng mga tao yung danger or yung harm, parang we take it for granted. So parang ganun yung sa tingin ko, na parang dahil, yun nga, dahil peaceful naman dito sa general peaceful, syempre, hindi natin may iwasan, may mga krimen na mangyayari, meron talaga mga masasamang tao, hindi natin pipigilan yan. And kung nagagawa ng PNP yung tungkulin nila, ay yung, yun nga, i-enforce yung peace and order. And yun nga, siguro nakakaligtaan minsan dito sa Metro Manila. Pero sa Visayas and Mindanao, mas appreciated nila.
0: Ayun.
1: Yung ating Philippine National Police.
0: Opo. Okay. Dr. David, doon ba sa huling dito po sa survey na ito, tugon ng masa survey, Nabanggit din po ba kung aling o lumitaw din kung alin pang mga national government agencies ang mataas ang trust at approval rating, sir?
1: Unfortunately, hindi pa na-release yung ano, na-release na specifically yung sa ano, sa Philippine National Police. Pero sa traditionally, historically, at least ng mga nakaraan na buwan, sa mga nakita natin, ang mga mataas yung approval rating, nabibilang dyan yung ano, yung mga educational sectors, yung Department of Education tsaka Commission on Higher Education. Pati yung ano, yung Department of Health, kasi ito yung mga service sectors ng government. Kaya ano, yung mga kababayan natin, yun nga, sila madalas humihingi na tulong dito sa mga ito. So kunyari yung zero balancing sa ano, ng Department of Health yan. Kaya mataas yung approval rating nila. Yung isa pa mataas yung approval rating, yung DSWD, yung Department of Social Works. Ayan yung mga historically nakikita natin mataas yung approval rating. I think yung ano rin, yung interior and local government,
0: DILG,
1: generally mataas din, DILG.
0: Okay. Now going back dito sa naging resulta sa trust at approval rating ng Philippine National Police. Pagdating po halimbawa sa income bracket ng mga respondents, meron bang significance itong kung nasa ang economic bracket halimbawa ng ating mga kababayan? When it comes to the trust and approval rating ng pulisya base sa survey na ito, sir?
1: Yes, actually, mas mataas nga sa ano, socio-economic class D, 65% sa mga middle class yung ano, approval rating, 65%. E naman, 62%. Mas mababa actually sa ABC, 42%. So, hindi ko masasabi kung bakit ganun ang respondents ano. Pero yun nga, sa D, mataas yung satisfaction nila sa Philippine National Police, 65%.
0: Sa economic bracket na D, ganun?
1: D, yes. Yes, sir.
0: Okay. And again, ang respondents natin, ilan? 1,200 all over the country, sir?
1: 1,200. Ang isa pang peculiar ay sa ano, sa mga seniors, mataas yung approval rating sa 75 and up na age group. 74% yung ano, yung approval rating nila. Pero doon sa 45 to 54, dito pinakamababa. So hindi ko sure kung, again, hindi ko ma-explain dito. So 48%. Pero sa mga bata naman, kabataan, mataas din. Sa 18 to 24, 65%. Sa 25 to 34, 66%. So sa mga Gen Z at sa mga millennials, mataas yung approval rating ng Philippine National Police. And then, mataas din sa mga seniors. So, for some reason, itong ano lang, itong age group lang na isa. Ewan ko kung bakit. kung may ano sila, personal experiences that relate to this. Pero, yun yung lumabas sa datos eh.
0: Okay. Well, Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa mga update na ito tungkol dito sa latest tugon ng masa survey ng Okta Research. Sir.
1: Maraming salamat din, Alan. As always, magandang umaga.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, si Dr. Guido David.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 34 and a half minutes na makalipas po ang 7 a.m. Yan, okay. Good morning kay Sean Kyle Flores. Good morning kay Rosalina Capuno. Sila ay nanonood sa, kasama sa mga nanonood sa live streaming sa Radyo Pilipinas Facebook page. Sandali lang ha, narito muna ang balita na ihatid sa atin ni Marian Bastasa mula po sa Quezon City. Ito po ay tungkol sa lawak ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ha, ito. Ang lawak daw ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, mga kaibigan, may kukumpara sa halos kalahati ng Quezon City. Ganong kalawak, ha? At ang nagpahayag po niyan, mga kaibigan, ng Philippine Space Agency.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Detalye at edzante ni Marian Bastanza. Mary!
3: 8,500 ektarya ng lupa ang natabunan ng ashfall mula nga sa bulkang Mayon ayon yan sa pagsusuri ng Philippine Space Agency o PhilSA. Nasukat ito mula sa kuha ng satellite images ng Sentinel-2 kung saan inihambing ng PhilSA ang kanilang mga kuha noong April 28 at May 3 para matukoy yung mga barangay na naapektuhan ng abo at pyroclastic density current sa Misigali. Ayon sa ahensya, ang lawak nang natabunang lugar ay kasing laki nga ng halos kalahati ng sukat ng Quezon City. Bagamat may limitation daw itong satellite data dahil sa cloud cover, ay sinabi naman ng PhilSA na tugma yung kanilang findings sa atmospheric models at mga ulat sa ground. Patuloy namang nakikipagtulungan ng PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa monitoring ng sitwasyon gamit ang satellite data. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastanza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Marian Bastanza. Update po yan mula sa Philippine Space Agency, PhilSA. Ang area na naapektuhan ng ashfall, diyan po sa Bicol, ang area, ang lawak, comparable to half ng area ng Quezon City. Sandali lang ha, maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Ating makakausap ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, 40 minutes, makalipas pa ang 7 a.m. Update mula sa Office of Civil Defense, mga kaibigan, makakausap natin this morning OCD spokesperson Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning po.
6: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Update lamang po ito, lalo tigit sa government response dito po sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga aktibidad ng Mayon Volcano, lalo tigit sa Bicol Region, Sir Juni.
6: Opo, Sir Alan. Dito nga sa ating isinasagawang response operations dahil nga sa nangyari doon sa Mayon Volcano. Ang Office of Civil Defense naman po, ano, tuloy-tuloy yung pagka-respond doon. Nandun yung ating mga quick response teams. And then, ganun din, nag-distribute na tayo ng mga kahapon, no? Nag-distribute pa tayo ng mga additional na mga water sa Kambalig at saka sa Ginubatan, yung ating mga N95 na pauna na nga na-distribute. No? We also distributed yung mga goggles para sa ating mga kababayan din sa Ginubatan at saka sa Kambalig. And then kahapon din po nagkaroon ng malawakang clearing operations, no, doon naman sa mga barangay sa ganun din sa dalawang bayan po, no, ng Ginubatan at saka ng Kambalig. Yung ating pong mga iba't ibang ahensya at tuloy-tuloy din naman po ang pag-responde, yung ating health cluster led by the DOH, no, merong mga nebulizers, mga ganun din po yung mga food and non-food items coming from of course the SWD, ano, para dun sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers at ganun din yung mga outside na evacuation centers. Yung clearing operations of course led by DPWH, no, BFP, PNP. Yung OCD naman kami ang nagpo-provide ng mga fuel ng mga sasakyan na yon, ano. And then ganun din para dun sa mga yung mga Karatig probinsya po, ano, na tumutulong na rin doon, yung mga water filtration, yung ating OCD water slits din po ay nandun din, no. So tuloy-tuloy po yung ating pag-responde doon dahil ayon na nga rin po sa ating presidente kahapon nung nagbigay po ng situation briefing ang aming Civil Defense Administrator si Yusek Harold Cabreros, no. So ang direktiba po ng Pangulo, tuloy-tuloy na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, and at the same time po yung kapakanan din ng ating mga responders, no, na pangalagaan na yon. At saka yun nga po ang sabi niya ay tuloy-tuloy pa rin palagi, no, maagap at at saka maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
0: Opo, Sir Juni, we understand, di ba, merong portion sa gilid ng bulkan na inextend yung tinatawag na danger zone, Sir Juni. So, meron bang mga kababayan tayo na kailangang ilikas para makalabas sila dun sa extended danger zone na ito, Sir Juni?
6: Sir Alan, nasa alert level 3 pa rin po tayo, ano. Ibig sabihin ay nasa yung permanent danger zone is the 6 kilometers. Pero meron na pong mga karagdagan nga po na iniligas na dahil dun sa nangyaring abo, okay, yung ash fall, no. Ito naman pong mga kababayan natin, no. If in case it escalates at saka itaas ang alert level, ay nakanda naman po yung plano ng ating pamahalaan, no, both from the local, regional, and national government agencies for these extended danger zones nga po, ano, yung mga kababayan natin kung kailangan na ito ilikas.
0: Opo.
6: At saka kung ano, at tugunan po yung mga pangangailangan nila sa evacuation centers.
0: Ayun. So, ibig sabihin, kailangan ilikas muna sa mga evacuation center at doon naman, eh, kumpleto ang mga supplies para sa kanila, food, non-food items, inuming tubig, Sir Juni?
6: Opo, no. Through the camp coordination and camp management cluster, no, led by DSWD, and then co-coordinate din po, no, yung Office of Civil Defense, ay lahat po itong mga pangangailangan doon sa mga evacuation centers ay kumbaga nakatutok tayo doon, no, nakapreposition for these resources, no, both from the national and then the local government units.
0: Okay.

0: naman sa mga, kumbaga sa mga liblib na mga barangay na, no? Yun na yung isigin na yung gawa kahapon. Meron nga po mga 200, no, na mga operatives natin, ng mga clearing operations, ang nagsasagawa kahapon, no, tulong-tulong po yung iba't ibang ahensya. And then ang Office of Civil Defense naman po ay nandun din para tumutok, no, yun nga, yung fuel, yung pagkain ng ating mga miyembro ng clearing operations. So yun naman po ang tinutukan natin. Because ang tinataya nga po, no, na sana po hanggang ngayon, and then bukas, no, ay kumbaga na-cleared out na lahat ng kalsada doon. Lalo pa po, siyempre, may LPA at saka may paparating na bagyo po, no, na dapat din tayo maganda.
1: Ayan, okay. Sa aspeto po ng ano, sa, ayan, nabanggit mo yung paparating na bagyo. Okay, sa aspeto po ng agrikultura, I understand reports are still coming in. Meron ho bang mga areas na agricultural, ika nga, ang klasifikasyon at naapektuhan din? May pinsala ba? May reported na pinsala na sa aspetong yan, Sir Junie?
0: Sir Alan, dito sa mga kababayan natin, ano, ng mga farmers doon sa lugar, no, mayroon po na itala na reported na 181 na mga farmers ang apektado. At tapos in terms of yung kabuuan ng hektarya ang apektado po, no, ng mga pananim, umabot po ito ng 82 hectares na affected po yung mga high value crops, no. And then pagdating naman po sa production loss, ang tinataya po dito ay mahigit 7 million po na damage, yun po ang naiulat na sa atin.
1: Okay. At siyempre, kanina napapag-usapan naman natin yung mga kinakailangang ilikas sa mga evacuees, ano, na nasa loob ng danger zone, ano. Namomonitor naman po na walang bumabalik o walang pumapasok dun sa mga restricted area, Sir Junie, sa kasalukuyan.
0: Opo, no, kaya nga po pinaiting, no, yung pagbabantay ng mga atin naman pong law and order cluster sa pamumuno po ng Philippine National Police at saka ng Armed Forces of the Philippines para nga po maigting na bantayan po, maigpit na bantayan itong ating mga kababayan, ano, at saka hindi lang po mga kababayan, no, pati yung mga turista at saka may iba pang mga tao po na huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya po nagbabantay po, no, nagdagdag ng mga additional units yung Philippine National Police at saka yung AFP, no, para nga po mapangalagaan yung kapakanan po ng mga kababayan natin na kung sakaling na para hindi po makapasok doon sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Opo. At dahil nga po nandiyan ang posibilidad halimbawa na magkaroon ng mga pag-ulan kung sakaling magtuloy ang pagpasok nitong paparating na bagyo, no? Siyempre may mga areas po na nandyan din ang posibilidad na dumaloy ang lahar, Sir Junie, sa mga dalisdis ng bulkan.
0: Tama po. Yung mga nauna na pong naibagsak, ano, na mga lava and then yung mga ashfall, ano, kapag lumakas po ang ulan, ayun naman po ang tinitingnan na kumbaga delikado yung pag-agos ng lahar. Kaya nga po yung mga clearing operations ay puspusang isinasagawa, ano, ng magkakaiba-ibang ahensya para nga po makapaghanda dito sa kung sakali man po na tamaan o umulan, no, kung makaapekto itong darating na bagyo, bagyong Kaloy po, no, pag pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So, yung mga response agencies po natin, actually, nagsagawa na po kahapon ng pre-disaster risk assessment meeting.
1: Opo.
0: No? And then, tuloy-tuloy pa rin po. So, if not today and tomorrow, no, magsasagawa pa rin na pupulong para po dun sa isinasagawang kahandaan para nga dito po sa darating na bagyo.
1: Okay. In closing, Sir Junie, of course, mensahe, paalala para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please go ahead po.
0: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating pong mga kababayan, no, ngayon meron pong low pressure area na kung saan nagdadala rin naman po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at saka ng Mindanao. So yung mga kababayan natin doon, no, pag matyag po, no, makinig sa abiso ng ating mga lokal na otoridad. And then sa darating naman po, no, na Sabado at Linggo ay expected naman natin yung bagyong Kaloy, no, na wala maaari po po magbago yung track nito, no? Pero magbabantay tayo, no? Para at saka maghahanda para po para pa rin sa ating kaligtasan, dahil ang utos pa rin nga po sa atin ng ating Pangulo ay tugunan, direktang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan at siguraduhin po yung kaligtasan natin lahat.
1: Okay, Sir Juni, salamat po na marami for the updates mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir Juni Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 50 minutes. Makalipas ang alas 7.

0: maya-maya subukan nating maihabol ang Pagasa Forecasting Center tungkol nga rito sa minomonitor na sama ng panahon. O yung mga bibiyahe ngayong araw na ito ng Thursday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending po ng plate number ay 7 or 8 ngayong Webes, ha? From 7 a.m. to 10 a.m. and then again from 5 p.m. to 8 p.m. Diyan lang po sa Makati Street yan, walang window from 7 a.m. to 7 p.m. Narito na ang update mula sa Pagasa Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Iatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
2: Yes, good morning din po sa inyo. Magandang sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, yung low pressure o LPE nga dito sa loob ng ating PAR ay huling namataan sa layong 120 kilometers timog Silangan o southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Patuloy nga yung nagbibigay ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Ito ang nasabing low pressure area ay hindi na natin inaasahan na magde-develop pa into bagyo at posible nga itong malusaw habang tumatahak sa kalupaan ng Mindanao. Samantalang easterlies naman na siya nakaka-apekto dito sa may Luzon at Visayas na siya naman magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Hagupit ay huling namataan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At sa ngayon, may taglay ito ng lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, inaasahan nga natin na maaari itong pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility Sabado nga yan ng gabi o Linggo ng madaling araw. At kapag nangyari yan, papangalanan nga natin yan na si Bagyong Kaloy. At sa ngayon, inaasahan natin na kapag pasok nito sa loob ng ating PAR ay posible itong humina dahil nga sa hindi favorableng kondisyon ng karagatan dito sa ating bansa. Gayunpaman ay patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dahil sa posibilidad o hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng lumapit ito sa kalupaan ng ating bansa. Kaya naman patuloy naman tabis pag-asa hinggil nga sa latest updates na binabagyan nating bagyo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Thursday morning. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you o. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738. 98.1 BT Radio.